0: na o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kaming napapakinggan ang programang Warm Heart.
1: At sa pagpapalawak naman ng ating reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre taong 2025 ay naibalik na po natin ang tinatawag na shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan po tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
0: Ka-Warm Heart, Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replace na sa kabilang istasyon natin, ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
1: So, Warm Heart Drizzle, ano nga ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa para sa araw na ito?
0: Warm Heart Steph, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat nating alagaan ang ating sarili. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng self-care at kung paano ito makakatulong sa ating mental, emosyonal at pangkalahatang kalusugan.
1: At kaugnay ng o pandaigdigang obserbasyon ng self-care month na nagsimula nitong June 24 hanggang July 24 po yan, makakasama natin ang isang guidance counselor at content creator na rin mula sa The Earth School Palawan na si Sir John Dexter Bugawan upang talakayin ang mga praktikal na paraan ng self-care at kung paano ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay.
0: Magandang araw po, Sir Dexter. Welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Sir Dexter, for joining us dito sa programa. Kahit alam naman natin, Sunday is a family day. So, ka-Warm Heart, Rizel.
0: Sir Dexter, pupunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ang kahalagahan ng self-care at bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin?
2: Okay. Usually kasi no, yung self-care is very important. Kasi malaki yung effect nito sa health at physical health, no? As a mental health professional, no, self-care is not about being selfish or always treating yourself, no? Ang tuwing na self-care, it is about intentional or yung pag-aalaga sa yung physical, emotional, mental, at social well-being. Kasama na rin dito yung tamang pahinga, healthy boundaries, at also paghingi ng tulong kapag kailangan. At syempre, yung paggawa ng mga bagay na nakakatulong sa growth din natin. So mahalaga ito dahil inaalagaan natin yung sarili natin at mas nagiging present tayo sa family, sa work, and even sa taong mga mahal natin. Tandaan, hindi ka nakapagbibigay ng best version mo sa iba kung ikaw mismo ay emotionally and mentally exhausted.
1: Mm-mm. Pero Sir Dex, ano po yung mga masasabi na karaniwang dahilan kung bakit napapabayaan ng isang individual, ito ay estudyante o ngayon mm-mm. ay career person, ang kanyang mental health at emotional health sa kasalukuyang panahon?
2: Marami kasi psychosocial factors dito kung bakit napapabayaan ng isang individual ang kanilang mental health or ang kanilang self-care. No? Unang-una dito, it's a busy schedule. Alam naman natin ngayon na sobrang nating ginagawa. No? Instead na magpahinga tayo, no, mas ginugugol natin to sa mga ibang bagay para mas maging productive. Ayun din, may mga iba din naman, no? May mga misconceptions kasi tayo. So, ayun din, no, kapag sinabi nila, okay, kailangan mong mag-rest, pero sa iba, no, may misconceptions tayo na it's about being lazy kapag nagpahinga ka. So, minsan, no, instead ipahinga, mas nagiging productive pa tayo. Pero, ang impact naman nito, it's napapabayaan natin yung sarili din natin. Ayun din po. And yung iba din naman, no, it's because of social media, ano? So, ayun din, kung ano nakikita natin online, no? Ito yung mga trends, no? Ito yung ginagawa din natin. So instead na makapagpahinga, no, mas ginugoogle natin to sa mga ibang bagay na hindi siya healthy. So ayan po.
0: Ano po yung mga senyales para masasabi po natin ang isang tao kailangan na po niya ng pahinga o yung self-care nakakalimutan na po niya?
2: Ayun din. Oh. Usually, no, kapag nakikita natin, no, minsan, irita ka na. No, emotionally, burn out tayo or physically burn out. No, may mga liliit lang na bagay. Minsan, nagagalit na tayo. No, hindi na tayo makapag-function nang maayos sa ating education, sa work, and even no, yung small interactions with our family or loved ones. No, ito na yung signs na siguro na kailangan din natin unahin yung sarili din natin. So, hindi naman masama na mag-set tayo ng boundaries, no? Kung alam natin sa sarili din natin na ito yung makakatulong, no? Kung kailangan natin mag-rest, it's okay to say no. Ayan din po.
1: Mm-mm. Siguro follow-up na lang po doon, Sir Dex. Mm-hmm. Kanina, nabanggit nyo na merong misconception na kapag ka nagpahinga ay tinatawag na lazy o tamad, kahit hindi na kahit hindi naman. Tapos meron din usapin patungkol sa boundaries. Ano po ang pinag-ugatan ng ganitong klaseng mga paniniwala, no? At bakit minsan ay hindi natin nasusunod yung mga boundaries na naseset natin para sa sarili natin at para dun sa ating mga nakakasalamuha regarding this?
2: Ayun din. Usually kasi, no, one of our culture din. Ayun din, culture. Siya yung factor dito, no, kung bakit minsan, no, mas inuuna natin yung iba, no, kaya hindi tayo nakapag-set ng boundaries. And also, no, we want to please other people kasi. Mm-mm. Ano? Tayo mga Pilipino kasi, no, may mga pag-uugalit tayo na kailangan, no, kung ano yung gusto ng iba, no, yun yung ginagawa din natin, which is hindi na natin nakikita, ah, okay, no, hanggang saan lang yung limitations, hanggang saan lang yung boundaries na pwede nating ibigay. Ayun din, no, kung sa atin, no, alam naman natin na hindi na natin kaya, ano, kaya sabi ko kanina, it's okay to set boundaries, it's okay to say no, at least, no, may priority din natin yung sarili din natin. You cannot give the best version of yourself if you know you are emotionally and physically exhausted. Ayun din po.
0: Sir Dex, paano naman po yung mga manggagawa like kami po na nagtatrabaho na na-burn out na po sa trabaho? Paano po yung pwede nyo pong i-advise na mabalanse namin yung personal at saka yung trabaho, yung tinatawag po nilang work-life balance?
2: Ayun din. When it comes to work-life balance din naman, no, sobrang importante dito na unang-una pa lang, no, pagpasok natin sa work, we have to set our goals. Ano ba yung mga dapat nating tapusin ngayon? And then, no, yun yung gagawin din natin. And if ever man, no, matapos yung work na natin, no, sana huwag na natin dalhin to pag-uwi. Ano? Na kumbaga, bigay na natin to sa sarili natin, magkaroon tayo ng me time. And then if ever man na may mga hindi tayo natatapos sa work din natin, no, pwede natin tong tapusin kinabukasan. Ayun din siya, no, sobrang importante kasi din nito, no, na parang minsan iniisip na, hala, yung mga papers ko, yung mga work ko, hindi ko pa natapos. So instead na magpagpahinga ka, no, mas iniisip mo yun, mas na nag-google natin yung panahon natin na mag-isip kaysa, you know, magpahinga din talaga. And also, no, maganda din dito kapag mga rest time natin talaga, no, or rest days na natin, no, talagang i-google natin to, no, pwede tayong maggumala, no, travel with friends, no, or even, no, simple pag-sip lang ng coffee sa mga coffee shops, ayun din po, no. So, ay, nakakadulong din po talaga.
1: Mm-mm-mm. Siguro follow-up na lang po dun sa naging tanong ni Kawarm Heart Drizzle, no? Kasi narinig po namin sa inyo yung sa side ng mga employees, no, yung mga manggagawa. How about sa side naman po ng mga employers, ng mga managers? Ano po ba yung mga dapat i-consider para at least kahit paano ay napapanatag yung kanilang mga employees na pwede pala na pwede silang magpahinga, pwede naman na sa kung ano ang nasa opisina na lang, kung ano ang sa bahay lang.
2: Ayun din. Sobrang importante kasi dito na magkaroon tayo ng strong guidelines. Ayan din, no? Na kumbaga, magkaroon din tayo ng rules din sa company din siguro, no? Na within, no, these are, no, dapat ito lang yung priority din natin. And also, no, magkaroon din tayo ng break time. Ayan din, no? So, may mga iba na tinatawag namin na yung Pomodoro technique, no? Na kumbaga, 25 minutes work and then 5 minutes rest. Ayan din siya, no? Mas nagiging productive kasi yung mga manggagawa din natin, no? Kapag feeling nila, no, nakapagpapahinga kesa naman yung dire-diretso na work. So, ayun na, no, one policy din siguro na pwedeng ma-apply ng mga companies natin, no, yun yun, to take a break, no, and also magkaroon ng mental health break din siguro, ano. So, ayun din po yung siguro naman pwede nating idagdag.
0: Sir Dex, maiba naman po tayo since hindi lang naman po yung self-care month is para sa mga manggagawa, tama po ba?
2: Yes po.
0: Apo, doon naman po tayo sa mga kabataan. Ano po yung pwede nyo pong maipayo para naman po sa mga kabataan na nakakaranas ng stress pagdating sa bahay o sa pamilya o sa kanilang makaibigan at doon sa mga social media since madami po mga kabataan ngayon masyado silang inclined sa social media?
2: Ayun din po. Unang-una dito, no, kapag alam ng mga kabataan na parang nahihirapan na sila or they feel distressed, no, emotionally and psychologically, it's okay to ask for help. Ayun din, no. Bukas tayo, no. Maraming mga taong pwedeng tumulong sa atin, no, once that we reach out, no, for help. And also, no, let's try to separate yung identity din natin. Hindi lahat na nakikita natin sa social media or online, no, it would reflect on us, no. Kumbaga, pwede naman tayo mag-social media, but then, no, be, kumbaga, no, let's filter, ano, ano ba yung tama? Ano ba yung makakatulong sa akin? Ayun siya, no. Kaya sabi ko, ano, dapat mag...
0: Sir Dex?
1: Sir Dex? And, no,
2: yes po.
0: Ayan.
1: Ayun, go ahead po, Sir Dex.
2: Ayun po, no, hindi po lahat na nakikita natin online, no, it's dapat na i-apply natin sa sarili din natin. Kaya minsan, no, we are trying to impose what we see, no, we are trying to introject it in ourselves. So, ayun din, na sobrang importante dito na i-separate natin yung identity natin sa mga nakikita natin online para hindi tayo magkaroon ng pressure. And yun nga po, sabi ko kanina, no, kapag kinakailangan, no, mag-seek din tayo ng professional help. Ayun din, or even sa mga friends natin or sa family din natin if we feel like now we are distressed. Ayun po.
1: Mm-hmm. And speaking of, gaano po ba kahalaga na doon sa self-care na ginagawa po natin ay meron pa rin pong matatawag na support system tulad po ng ating pamilya at mga kaibigan?
2: Ayun din, no? Sobrang importante kasi dito na talagang magkaroon tayo ng support system, no? Syempre, unang-una dito, it's open communication. Paano ka tutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo, no, hindi ka nagsiseek ng help? So, ayun din yung always kong sinasabi din sa mga clients ko, sa mga students ko, no, na seek for professional help or seek help from your friends, from family, no? Maging bukas tayo, no? Pero minsan kasi, no, nahihirapan tayo na magkaroon ng open communication kasi nga, no, hindi din tayo sanay siguro sa bahay din natin, no, na hindi na pag-uusapan yung mga problema, yung mga concerns, no. Kaya minsan nandoon, eh, na parang natatakot tayo. Andun din sometimes, no, yung stigma, no. Pero, no, kung tayo magiging bukas, no, sana lahat maging bukas sa ganitong mga usapin, no, mas marami tayong matutulungan. Mas magiging healthy yung community natin, no, at pati din tayo, no, mas makakatulong din tayo sa iba. Ayun din.
0: Sorry, Dex, karagdagan lang po na tanong. Paano naman po makakatulong o anong kahalagahan ng paaralan at komunidad para mapalaganap ang self-care?
2: Ayun din, no. Ang importance kasi ng school, no, at ang community natin, no, ito sila yung nagsisilbing secondary foundation din natin, no, na kumbaga mas pinagpapatibay ng paaralan yung mga knowledge na meron tayo, no. Mas tinuturuan tayo kung paano ba yung proper way din, no. Siguro kung hindi man tayo karoon ng safe space sa bahay, no, pwedeng maging safe space din natin yung community natin or yung school din natin. Kaya yun, no, mas napapangalagaan natin ng lubusan yung sarili din natin. Ayan din, no?
1: Mm-mm-mm. Ito, medyo curious lang po kami, Sir Dex. Mm-hmm. Meron po bang pagkakaiba, no, yung pagsasagawa ng self-care ayon po sa edad o sektor? Meron po bang ganun, Sir Dex?
2: Ayun din, usually, no, wala din naman pong pagkakaiba, pero there are some instances din talaga na inaangkop din natin, no, sa edad. Ayan din, no. Usually, no, pero in general, no, I would like to talk in general, no, pwede naman natin gawin to, no, like yung kunyari, no, hindi mo kailangan magkaroon ng mahal or complicated na self-care, ano. So, pwede naman tayo magsimula sa 10 to 15 minutes walking a day, no, pagbibilad sa araw, tuwing umaga, no, yung pagkain ng tama, no, sapat na tulog, yung pag-inom ng tubig, and then sometimes, no, meditation, nakakatulong din to, journaling or yung pagbabasa ng libro or pakikinig sa music or mga simpleng paglayo muna sa social media, no. This is applicable to all ages din po, no. So kahit ilang minutong tahimik na pahinga, no, bawat araw, it's malaking tulong na to sa ating overall well-being. Though sometimes, no, na parang nagkakaroon ng misconceptions na, ah, okay, ito pang bata lang to, no, ito pang matanda lang to, no. Pero in general kasi, no, yung self-care, it's applicable to all, eh. Ayan po siya.
0: Sorry, Dex. Ito, yes, naman po, tanong ko po, ano po ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng mental health at self-care awareness sa bansa?
2: Ayun din po, no, sobrang laki ng impact ng talaga, no, or tulong sana ng pamahalaan din natin if ever man na maisulong din talaga yung Mental Health Act, no, especially sa ngayon, no, dahil nga maraming kakulangan pa, no, ng mga mental health practitioners, mga psychologists, mga guidance counselors sa mga paaralan, no. Malaki yung magiging tulong nila if sana, no, maaprubahan yung batas na to at may sagawa ng mas maaga, no, para at least, no, mas maraming mga mental health practitioners ang mas gagabay sa mga estudyante at mas matutulungan sila, no, sa kanilang personal, no, self-care as well, and also, no, when it comes sa mental health concerns, then as ayun din po, no, malaki yung magiging tulong nito talaga. Ayun na, sana it's ma-approve na and then mapabilis na yung pagsagawa ng Mental Health Act natin. Ayan po.
1: Mm-mm-mm. At dahil kanina po ay napag-usapan natin yung kahalagahan po ng help seeking behavior, ay para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart, ay kailan na po dapat humingi ng professional help? At mga palatandaan na rin po, kung sakali man, no, mga palatandaan na hindi na po sasapat ang self-care para matugunan yung mental health concerns ng isang tao.
2: Ayun din, no. Usually kasi kapag napapansin nyo na madali na kayong mairit ka, no, kahit sa maliliit na bagay, no, lagi kang pagod kahit sapat naman yung tulog din natin, no, nawawalan ka ng motivation, no. There's a changes, no, sa pagkain din natin or pakiramdam natin, overwhelmed tayo, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng responsibilidad natin. We cannot focus, no, sa work din natin, sa education din natin. And sometimes, siguro napapansin nyo na mas gusto nating magkulong, no, sa bahay natin, no, instead of interacting with other people. Ayun din po, no. Maybe it's time for us to seek for professional help. Akala natin, no, it's a normal sign. Pero ito, no, ito yung mga early warning signs na kailangan na talaga natin mag-seek ng professional help. At huwag natin hayaan na lumala pa to bago tayo mag-seek ng help. And then, may mga iba din naman, no, kahit sobrang lala na ng mga concerns nila, no, mas pinipili pa rin nilang sarilin to. Ayun siya, no, which is, no, kasi natatakot, there's a stigma, mga ganon. Pero sana, no, kapag napansin na talaga na present yung mga symptoms na to, no, please, no, seek for professional help as early. Ayan din naman po, no.
0: Sorry, Dex, pangkahuling katanungan lang po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan para po sa mga nakikinig sa atin, para po dito sa Self-Care Month?
2: Ayun din po, no? Para po sa mga nakikinig, no? Also sabihin na it's okay to seek for professional help. It's okay to seek for help, no? And it's a form of self-care as well, no? Kung alam natin na nahihirapan tayo, no? Just talk to a friend, to a family, or your trusted, no? People or individuals, no? Na hindi masama ng paghingi ng tulong, no? At mag-set din tayo ng boundaries, no? Na, which is yun yung dapat natin matutunan, no? Mahalaga rin ang open communication, no, sa loob ng pamilya para maging normal yung pag-usap tungkol sa mental health at self-care. Kapag nagsimula ang self-care sa tahanan, no, mas lumalaki yung mga anak din natin or tayo mismo, no, na may healthy relationship sa sarili at sa ibang tao. So, ayun na, remember, no, self-care is important, no? So, ayun din po, no, pahalagan natin yung sarili din natin, no? Parang pagpapahalaga din natin, no, sa ating physical health. Ayun po.
1: At bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Sir Dex, ay dahil isa po kayong content creator, maaari nyo rin po, no, na i-promote ano po ang inyong social media handle para masubaybayan po kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart.
2: Ayun po, no, sa mga nakikinig po, no, you can follow me po on my TikTok and Facebook po. Beshi po, that's my username po. Po. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po, Sir Dex, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Kahit alam po natin na Sunday is a family day. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Maraming salamat po.
0: At ating pong nakasama sa ang guidance counselor at content creator mula sa The Earth School Palawan na si Sir Dexter Bugawan, kaugnay sa pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month.
1: At sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuin natin muli ang tagal na nating medyo matagal na nating hindi nadakuan itong segmentong ito, pero for this episode ay babalikan natin ito dahil magbabalik ang segmentong Attitude of Gratitude kasama ang ating magiging resource person na magbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang journey bilang isang stunt woman at character artist. Pero bago lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglinig. Lumayo sa mga salamin, bintana, at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyo na kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Artist at stunt woman tulad ng ating nabanggit kanina. Pero ito, papangalanan na natin siya. Walang iba kundi si Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
0: Magandang umaga po, Miss Alona. Welcome po sa Warm Heart.
6: Yes, ma'am. Good morning po.
0: Good morning po.
1: Good morning po. Ka-Warm Heart, Giselle. Umpisahan mo na ang mga katanungan.
0: Ma'am Alona, sa ating segmentong Attitude of Gratitude, gusto po namin sana malaman paano po nagsimula inyong paglalakbay bilang isang character artist at stunt woman at ano ang nagtulak sa inyo para pasukin ang larangan ito?
6: Nag-start po ako, ma'am. In-invite po ako ng kaibigan ko. Sabi niya kung gusto ko daw maging artista, ganyan-ganyan. So, go ako, syempre artista yun. Then, nag-start po ako ng 2003. Pinag-training po ako and then pinag-audition po nila ako. Sa awa ng Diyos, nakuha naman. Tapos, ang naging inspiration ko is yung family ko, syempre po.
1: Miss Alona, ilang taon na po kayong stunt woman and character artist po?
6: Since 2003 po, ma'am, nag-start po ako ng character is yung nagiging ano po ako, soko girl, ganyan, naging pulis, sundalo, ganyan, naging double, ganyan.
0: Mga 23 years na po,
1: mm-mm,
0: ba?
1: Yes.
0: Tama po 20. Ba, ma'am Alona?
6: Ano po, ma'am, hindi naman po tuloy-tuloy kasi minsan po, halimbawa 2003, then nag-start po, nag-stop po ako ng 2005 kasi nanganak po ako.
0: Okay.
6: And then, after 1 year, balik na po ako ulit, ganyan.
1: So, nabanggit nyo kanina, medyo nabanggit nyo kung ano yung mga roles na kadalasan binibigay sa inyo, no? Sundalo, police. Kayo po ba, Miss Alona, ay likas po ba na mahilig kayo sa action roles? O meron pa po kayong ibang mga roles na binigay sa inyo, no? Bukod dun sa mga talagang papel
6: na... Yes po, mahilig po ako sa action. Opo, mahilig po talaga ako sa action. Marami naman po role na binibigay sa amin. Halimbawa po mga student kami, ganyan, mami, ganyan, ate, ganyan, mga nurse, or doktor ka, ganyan po.
1: Siguro, matanong ko na lang pong sa inyo, no, bilang pasunod dun sa mga nauna namin na tanong sa inyo, ay ano po yung mga takeaways o aral na nakuha nyo po dun sa bagamat hindi ito tuloy-tuloy kasi sabi niyo 2005 ay medyo nagpahinga kayo as a stunt woman, no? Doon sa more or less na 23 years niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na nakuha niyo po?
6: Ang pagiging stunt woman po ay hindi madali, hindi mabilis. Pinag-aaralan, pinag-isipan, higit sa lahat po, kailangan po mayroon kang determination sa buhay. And then, kailangan mo pong maging down to earth ka lang. Kung ano po yung naabot mo, huwag ka pong magyabang. Kailangan po magiging pagpakunbaba ka lang po. At saka, kailangan mo rin pong makisama lahat po.
0: Ma'am Alona,

0: na pinadala sa akin kahapon.
1: Ano po yung binibigay na rule sa inyo? Kailan maging seryoso kayo? Magiging ano po kayo? Magiging, baga, iaano nyo po yung sarili nyo na kaya ko to, kailangan gawin ko to, kaya nga ng iba, paano pa kaya ako na tag, katulad din naman nila ako, ganyan po. At saka hugot po, kailangan may hugot po kayo. Pamilya po, kailangan maging inspiration nyo yung pamilya nyo. Ganyan. Kailangan po, lagi may pagmamahal sa mga ginagawa.
2: Eh matanong ko lamang po kasi yun nga yung mga pag sinabing stuntman, stuntwoman, ang talagang unang naisip dyan ay ma-action, kumbaga may thrill lagi no kapag ka napapanood yung mga tulad nyo po, Miss Alona. So matanong ko lamang po kung ano po yung mga kinakailangang pagsasanay at paghahanda para sa kaligtasan po at kahusayan dito sa stunt work. Kailangan po ba medyo magaling sa martial arts?
1: Yes po, ma'am. Kailangan po talagang martial arts. Kickbox, ganyan, taekwondo, kailangan po marunong ka nun. Kahit pa paano po. Alam mo po yun, kung halimbawa po may blasting kayo or action kayo, ganyan, barilan. Siyempre, kailangan po matuto kayo. Bago kayo isasalang, is kailangan nyo po maging magaling at maayos. Kasi mahirap po yung isasalang po kayo, is hindi nyo po alam. Kasi nandun na po yung disgrasya, yung aksidente po. Talaga hindi maiiwasan. Kailangan po talaga mag-training. Ano po talaga kami, ma'am? Lagi po kami nag-training every Sunday, ganyan. Meron po kami yung training. Sabado po, mag-training po kami ng kickbox or taekwondo, ganyan po.
3: Ma'am Alona, dun sa loob ng 23 or more or less 23 years na pagiging stunt woman po ninyo, ano po yung pinakamapanganib o pinakamahirap na stunt na ginawa po ninyo at paano ninyo po ito nalampasan?
1: Pinakamahirap po, ma'am, yung nag-blasting po sa Captain Barber. Yun po ang pinaka-worst talaga po. Kasi po, sabog po yun eh. And then, mga bubog. Mm-hmm. Tapos po, apoy. Tatalon ka po sa kabila. Bubulong ka po. Ganun po. Pinakamahirap po talaga blasting.
2: Pero meron naman po mga medic na nakaabang naman po, no? Kasi kahit sabihin na sanay na kayo sa trabahong ito, hindi pa rin maiiwasan yung kaba mula dun sa nasa likod, no, ng isang programa o ng isang pelikula na syempre ma-action niyan, posible yung mga injuries and all. Meron naman po ba nga nakaabang nga na mga kumbaga medical team, yung mga production po na kinabilangan nyo, Miss Alona?
1: Yes po, ma'am. Kompleto po yan, ma'am. Bawat shoot po, meron po talaga nakaabang na ganyan. Wala pong magiging problema. Pero bihira lang naman po may nangyayaring ganun, ma'am.
3: Ma'am Alona, follow-up ko lang. Na-curious tuloy ako. Nagkaroon na po ba kayo ng sariling parang nangyari po sa inyo na may isang stunt tapos nagkaroon po ng aksidente na kayo po mismo yung naka-encounter nun?
1: Ay, yes po, ma'am. Yung ano po, nag-shoot po kami sa ano, ma'am, sa Batangas, sa... indie film po yun. Bali po yung aming stuntman. Kumalas po yung ano niya dito, yung balikat na, yung Joey niya talaga. As in, kalas talaga po. Kalas po talaga. Hindi pa po kami nag-start kasi nag-ano muna, nag-warm up muna. Pag-warm up hindi na malayan na mayroon pala siyang parang bato or buko yun na paggulong niya, tumama po dito. Kalas po talaga to. As in, kalas. Tapos pinunta po namin sa doktor, yun, kailangan daw isiminto, ganyan-ganyan. Pero okay naman siya, at least naano naman namin din siya. Tapos yung sa akin po, napilay po ako. Yun po yun. Wala nang ano, wala naman po akong iba. Tsaka yung nabarel po pala, yung sa ano, sa basat kasama kita. Tumama po yung bala dito sa pisngi ko. Balik po yung bala pag ano po pag baril po ni Tito Pin Medina kay Robin Padilla, bumalik po yung bala sa akin po, tumama talaga dito.
2: So yun pala ang ano, yun ang experience. Mabalikan nga yan, ano na yan, pelikula na yan. para maintindihan natin maigi kung saang banda ba yung barilan na yan. Pero dahil nabanggit natin itong mga aksidente and all, Miss Alona, paano nyo po, ano yung kumbaga ginagawa nyong masasabi?

0: ritual, no? Sa pagharap po sa takot o kaba kapag po gumagawa po kayo ng mga delikadong stunt tulad ng inyong nabanggit kanina?
1: Una po ma'am, dasal po talaga. Importante po sa lahat, dasal. Before ka po mag-start, kailangan po na may dasal. May gabay ka po. And then, kailangan po pong lakasan mo yung loob mo. Siyempre po, maging matapang ka po sa lahat ng hamon kasi ginusto mo eh. So, handa ka pong humarap pa ano man ang mangyayari at kainatnan ng lahat.
2: Okay. Ma'am Alana, curious ako. Sorry, balikan ko lang po yung nasabi niyo po na naging injury po ninyo. Yung tumama po si inyo dun, during dun sa, dyan po sa pisngi po ninyo, totoong bala po ba yun? O parang ano lang, sa pellet gun, something?
1: Ma'am, hindi naman po pumuputok yun. Ma'am, parang ano, wala naman po siyang tulis. Parang okay. Bumanda lang po yung bala, tapos bumalik po dito sa akin.
2: Okay. Next na katanungan ko, Ma'am Alana, ano po yung papel ng disiplina at mental ng lakas ng inyong araw-araw na tinatrabaho po?
1: Ano po, Ma'am? Training, ano po, kailangan mo po ng ano yung sarili mo, between sa ano po, sa trabaho mo at sa pamilya mo, kailangan po marunong kang mag-balance ng oras mo or ano mo, yung pagiging ano mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, ganyan po.
0: And speaking of family po, Miss Alona, ano po yung karaniwang sinasabi po, no, ng inyong mga mahal sa buhay regarding po sa inyong trabaho? Sila po ba ay kumbaga, laging nag-aalala na syempre, delikadong stunts po ang inyong mga ginagawa?
1: Yung iba po, pero yung ibang kapatid ko po, ano na po tayo, may mga diskriminasyon talaga, hindi po talaga maiwasan yung gano'n na sasabihin sa'yo na feeling artista, hindi pa nga sumikat, laos na. Yung parang napakasakit, di ba po, ma'am? So, ginawa ko po yung motivation po sa buhay ko na kailangan abutin ko to, kailangan makita ako nila sa TV na totoo talaga to kasi nagfi-feeling artista lang daw po kasi ako eh. Masakit po, ma'am, sobra.
0: Mm-mm. Pero ano po yung sinasabi niyo po sa kanila pabalik, no? Kasi kung totoo sila, lalo na dun sa mga action movies, no, mga action series, mahalaga talaga ang papel ng mga stuntman at stuntwoman, no? Lalong-lalo na kung yung mga nagdo-double, kasi meron din mga nagdo-double para sa mga artista.
1: Wala na po, ma'am. Dedma lang po. Siyempre, hindi mo naman po pwede silang kontrahin kung yun yung nasa isip nila, di ba po? Dedma lang po. Tuloy ka lang po kung ano pong yung ginagawa mo. Tuloy mo lang.
2: Ma'am Alana, since nasabi nyo nga po ang daming nagbibigay ng negative comment, ano po yung nais ninyo pong iparating sa mga tao, lalo na mga kababaihan na nais ding maging stunt woman kagaya po ninyo?
1: Okay po. Masasabi ko lang po sa magiging ano yung mga stunt woman po at sa mga taong nagiging kumbaga naging negative thinking po sa aming mga stunt woman or extra artist ganyan, mga ganyan. Sana po bigyan naman po nila yung halaga yung pagiging stunt woman kasi hindi po talaga madali yung ginawa-gawa namin sa ano. Sa bawat training po namin nandoon na po yung panganib. Nandun na po yung isa naming pais na sa hukay na po kasi hindi mo po alam may aksidente, di ba po? Hindi po talaga maiwasan yun. So sana po, bigyan naman nila ng pansin at halaga. Huwag naman nila yung, kumbaga, extra ka lang, santuman ka lang naman, yung parang ganun. Sana magiging ano naman sila, magiging pantay naman yung tingin nila sa amin between artists at saka yung mga extra or santuman.
0: Ito naman po, no, siguro maidagdag ko na lamang po itong katanungan na ito, Miss Alona. Kasi kanina, binalikan niyo yung pinakamapanganib, no, o pinakamahirap na stunt na inyong nagawa. Pero dun sa iba niyo po pong mga nagawa, no, na pwede niyo pong balikan para sa ating interview, ano naman po yung masasabi niyo na yung mga ilan siguro kahit mga tatlo no na hindi niyo po makakalimutan lalong-lalo na no doon sa parte na nakikipag-interact kayo no doon sa mga sikat po nating artista.
1: Yung sa Basta't Kasama po, hindi ko, yun po, number one, tsaka yung po sa Captain Barber, at tsaka yung pong naging, ano ko po yung naging double ko sa pagtalo ng ilong.
0: So, naging double na, gaano po ano, no, gaano po ba, kumbaga, nakakakaba yung experience kapag kakatatalon sa, kasi ang ilog, di ba, rumaragasayan eh. Gaano po ba kadelikado yun, Miss Alona?
1: Mas delikado po talaga, ma'am, kasi nabihi po ako noon eh. Kaso nga lang, baliwala po sa akin noon kasi ang gusto ko lang po talaga, nasa isip ko lang noon, gusto ko po talagang ganito gagawin ko. Gusto ko po makita, ipakita ko po yun sa mga taong naging negative thinking na ganito, ganyan, ganyan, na hindi mo yan, hindi naman nila kaya yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Kunyari lang yan, ganito, ganyan, ganyan. So, ginawa ko po talagang ganun yung sinabi na ginawa ko pong ano, motivation sa buhay ko, yung ganun yung salita. So, wala pa ako nasa isip, kundi kailangan ko itong gawin. Kailangan ko itong ipakita. Kaya ko to, kaya ko to. Lakas ng loob lang po talaga, ma'am.
0: Siguro matanong ko na lamang din ito no, Miss Alona, meron po ba kayong mga maimumungkahi o maisasuggest upang mapaunlad at mabigyang halaga pa no yung contribution ng stunt performers at character artists na tulad po ninyo sa industriya po na ginagalawan sa entertainment industry po natin dito sa bansa?
1: Masasabi ko lang po, sana po, sa mga kinaukulan po, no, dapat, sana po, sana lang po, mapansin naman nila yung mga ginagawa ng bilang isang stuntwoman or stuntman, ganyan, kasi yun po pinakamahirap na gagawin sa lahat po ng movie, yun po talaga pinakamahirap yung stunt po, talaga. So, dapat po, sana mapansin nila or bigyan nila ng halaga or kumbaga meron kaming mga benefits ganyan kung sakali man merong aksidente na ganito ganyan, hindi mo talaga maiwasan na ganun. Sana po mayroon naman kaming kumbaga magiging assurance po. Ganun.
0: Siguro ito na lamang po bago po namin kayo bitawan po no for this interview, Miss Alona, kasi ang segmento po na ito ay Attitude of Gratitude no. So dito ay kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa ating mga na-achieve sa buhay, sa mga taong kasama natin sa journey. So dun sa inyo pong buhay bilang isang stunt woman at isang character artist, ano po yung mga bagay na masasabing pinagpapasalamat nyo po?
1: Pinagpapasalamat ko po dun sa yung ano po, pagiging teacher po ng aming isang fight director na namaya pa na po siya, ma'am. Nakayak. Si Tatay Kaloy po dito po sa akin. Siya po yung nagturo since 2003 po. Siya pong nagiging teacher ko po sa kanya po. Ako natuto lahat. Bagaman stricto siya, pero maganda siya, magaling. Ayos siya magturo ng estudyante. Sorry po.
0: Okay lang po, okay lang po. Nararamdaman din po namin. Kasi mahalaga yung mentor eh.
1: Para po sa kanya, itutuloy ko po kung ano man yung sinimulan po niya. Lahat po ng naituro niya sa akin, hindi ko po makakalimutan po yun. At saka yung pong turo ni Senator Robin Padilla po na magiging down to earth lang po kayo, magiging humble lang po kayo palagi. Mataas man kayo o mababa, magiging humble kayo. Ano man ang narating nyo sa buhay, huwag kayong magmamayabang. Yun po ang pinakaano na sinabi sa amin ni Sir Robin Padilla. Tsaka yung director po namin. Tsaka salamat din po sa mga yung mga instructor, ganyan po. Tulad ng mga instructor na nagtuturo sa amin kasi syempre mahirap din po yung ginagawa nila para sa amin para matuto kami.
0: Matanong ko lamang po, Miss Aloana, kasi nabanggit niyo po yung mentoring kanina. So, sa bahagi niyo po, bilang meron po kayong malawak na karanasan na po sa pagiging isang stuntwoman at character artist, meron na rin po ba kayo na yung mga younger generations na under your wing na tinuturuan niyo po ng inyo pong trabaho bilang isang stunt performer?
1: Yes po ma, meron po kaming grupo na Golden Path po. Yun po ang iniwan sa aming legacy ng aming namayapang fight director po. Actually po, kakalibing lang po namin sa kanya. Dito po siya sa bahay namatay. Yun po yung grupo namin na sana po mapansin man din po yung grupo namin. At saka gusto po namin maituloy yung paano man yung nasimula na udlot niyang ginagawa po. Kailangan sana po. Kahit isa man lang doon sa project ng aming fight director na yun. Kasi ano po siya, scriptwriter po siya, fight director po siya. Ganun po. Sana man lang po, maituloy namin kahit isang movie lang po doon sa pangarap niya na yun.
2: Ma'am Alona, ito sa lighter part naman po para humupa na po yung iyak natin. Ma'am, tanong.

0: Sa bawat shoot po yun, andun ka po. Kung lalo na kapag stunt po, kasi karamihan po talaga sa mga artist na girl, eh, lagi po talaga silang may kadubon. So, madami pong beses, ma'am. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, ganyan. Basta't mayroon pong part na kailangan po nila ng action. Ganon po.
1: So, bale, Miss Aloana ay kasama rin po kayo sa puyatan ng isang production team.
0: Yes po, ma'am. Kasama po talaga yan, ma'am. Ulan, pawis, lahat, gutom, init, lahat po. Nandun na puyat. Pero ayos lang po. Masaya naman din po eh.
1: At dahil, kasi yung sa stunt performance pa lang, bugbog na ang katawan eh. Dun sa action, mayroon po ba na kasabay nun dahil sa puyat ay bukod dun sa mga injuries na nabanggit kanina ay nagkakasakit din talaga kayo dahil dun sa kondisyon ng mismong produksyon?
0: Yes po, ma'am. Nagkakaroon naman po, hindi naman po talaga maiwasan yung ganun, ma'am, lalo na kapag kayong action. Ang ano lang po doon, ang ano mo lang po talaga doon is magiging puyat mo. Yung kailangan po talagang magiging energetic ka po, kailangan po talagang magpalakas ka, or anuhin mo yung sarili mo na inom ka lang po ng vitamins, ganyan-ganyan. Eh, hindi po talaga maiwasan nagkakaroon ka po ng sakit. Pero normal lang naman po yun, ma'am, kasi syempre, pagod, puyat, ganyan.
1: Siguro, kanina nauna na yung ating pa-final message kay Miss Aloana. Miss Aloana, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Although, we know that it's a family day. Ito pala, may pahabol na tanong no, bago makalimutan. Miss Aloana, bukod po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron pa po ba kayong iba pang source ng livelihood para kahit papaano dun sa mga araw na hindi po kinukuha yung services nyo as a stuntwoman, ay meron din po kayong mapagkakakitaan.
0: Ayos po, ma'am. Anytime, ano po ako, ma'am. All around po ako. Actually po, nasa parlor po ako, ma'am. Magtatrabaho din po ako sa parlor. Tapos pinasok ko na rin po yung mga networking, ganyan. Tsaka nag-ano po ako, ma'am, yung nagluluto po ako ng mga kanin, ganyan. Para lang po, ano, meron na po kami yung pagkakailangan sa everyday po na pangangailangan namin. Ganyan po. Nag-aano po ako, ma'am, sa parlor, ribbon, Brazilian, ganyan, color, ganyan. Manicure, pedicure, foot spa, massage, ganyan po.
1: So marami pala talagang racket si Miss Aloana bukod dun sa pagiging stunt woman. Pero sa ngayon po no Miss Aloana, meron kayong mga nakalinyang projects naman no dun sa pagiging stunt woman niyo po.
0: Mayroon po kaming upcoming movie, ma'am, na naudyot po. Sana po nga matuloy kasi naumpisa na po, ma'am, nakapag-start na po ng ibang ano. Yung iba po, nasi-shoot na po, pero yung iba hindi po, ganyan. Sana nga matuloy po. Yun po yung inaabangan namin na sana hindi na umatras yung aming magiging producer kahit wala na po si Tatay Kaloy. Siya po, actually si Tatay Kaloy po talaga yung aming pinuno or tatay po namin talaga sa movie na sa group namin, ganyan. So, wala na po siya. Parang napipilayan na po talaga kami. So, kailan po namin gumawa ng paraan para po maituloy yun. Sana po ipagkaloob na ng Panginoon sa amin. Kasi marami po talagang nakaabang or marami po talaga naghihintay na kabataan na gustong sumikat, ganyan. Gusto nila magkaroon ng project na ganyan. Sana po ipagkaloob sa amin ng Panginoon.
1: And we hope no kasama niyo po kami na team dito sa Warm Heart na kumbaga ay nais din na matuloy kung ano man yung nabanggit yun na naudlot na project para maipakita nyo pa po sa ating mga kababayan yung inyong craft bilang isang stunt performer. At with that po, maraming salamat. Ito, totoo na talaga to, Miss Aloana. Maraming salamat po, Miss Aloana, sa pagsama nyo po dito sa aming programang Warm Heart. Kahit na Sunday is a family day, sa ulitin po and God bless po sa inyo.
0: Yes po, ma'am. Maraming salamat din po. Isang karangalan po para sa akin na mag-isting nyo po. Salamat po. Mabuhay po kayo. More powers po sa inyo.
1: Maraming salamat
0: po. Thank you din po pala kay Sir Quincy. Si Sir Quincy po yung naging

0: tuloy po sa lahat. Thank you po sa kanya, ma'am. Thank you po. And thanks God.
1: Thank you rin po. Ayun. At ating nakasama si Miss Amira Luna Alona D. Alfar, isang character artist at stuntwoman. At syempre, tulad ng sinabi ni Miss Alona, shout out kay Quincy Kahilig.
2: At syempre, isa, shout out ko din ang aking nanay. Ang number one fan natin.
1: Yes. Yun, so shout out sa, dahil yung attitude of gratitude itong segmento na ito ay talagang ipinapakita natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na tayo may pusong nagpapasalamat sa lahat na nangyayari sa atin. O tingnan nyo, no? Bukod dun sa kwento ni Miss Alona, ay merong mga tao pang behind, no? Kung paano natin siya mas nakilala sa pamamagitan ng programang ito. Kaya, ayan, shout out to ulit, no, kay Quincy. Bigyan mo pa kami ng guest. ayun lang, charot lang. Anyways, ay magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa ating produksyon.
2: Maraming salamat sa mga nakaagapay sa atin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre sa mga resource person natin sa araw na ito na sina Sir John Rex Bugawan at Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
1: At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente,
2: Drizel Nanyong, at ito po ang
1: Warm Heart.

Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
1: Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service.

0: sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa mahalagang balita, proud na proud si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang magpaabot ng pagbati sa Filipina tennis sensation na si Alex Ayala para sa pagkapanalo nito sa third round ng 2026 Wimbledon Championships. Sa media interview sa Vancouver, Canada, inilarawan ni Pangulong Marcos si Ayala bilang world-class at terrific na nagsisilbing aniyang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Sabi ng Pangulo, noong unang beses pa lamang manalo si Ayala, alam na niya na marami pa itong tagumpay na masusungkit. Bilin ng Pangulo sa atleta, ipagpatuloy ang pagpapamalas ng kanyang galing, lalo't ang mga Pilipino patuloy na nakasuporta sa kanya.
2: She really is becoming, she's becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. At diluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. Tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. If you remember when she first started winning, sabi ko nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. it's good news. I caught the last set kanina umaga. And it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all big here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind you. All right. Let me first.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, higit pa sa produktibo ang ginawang opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada simula Hulyo 1 hanggang Hulyo 2, 2026. Bukod kasi sa kaliwatka ng investment pledges, iniakyat ng Pilipinas at Canada sa isang strategic partnership ang bilateral relations nito. Hudyat ito ng palibagong yugto ng balikatan sa pagitan ng Vancouver at Maynila at magbubukas ng mas maraming merkado at oportunidad para sa Canadians at mga Pilipino. Bukod dito, pumalo sa $2.5 billion ang investment pledges na bitbit ng Pangulo sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Partikular na dito ang plano ng Ocean Gold Corporation na palawigin ang operational life ng world-class Didipio Gold Copper Mine hanggang 2037 kasabay ng muling pagsisiguro na i-minimize ang environmental footprint ng kanilang operasyon sa Nueva Vizcaya at Quirino. Ang B2 Gold Corporation, na siya rin Canadian Mining Company, at Filminera Resources Corporation, nagpahayag ng commitment kay Pangulong Marcos para sa paggastos ng $14 million para sa expansion ng solar power plant ng Masbate Gold Project at exploration programs. Habang sa pakipagpulong ng Pangulo sa mga kinatawan ng NQX, natalakay ang planong business expansion program sa bansa na tinayang nagkakahalaga ng $10.3 million para ito sa high-tech customer experience at software engineering operations na layong palawakin rin ang Canadian footprint sa Pilipinas. Bukod sa mga

0: pangakong pamumuhunan na ito na selyuhan din ng Pilipinas sa mga kasunduan para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa turismo, paggawa, critical minerals at energy sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
1: Mahaba na ang pagkakaibigan ng ating mga bansa at halos 1 milyong Pilipino na ang naninirahan dito sa Canada. Ngunit sa biyaheng ito, ating minarapat na paigtingin at isulong ang mga importanteng kaganapan sa ating pakikipag-ugnayan sa Canada sa larangan ng seguridad, kalakalan at komersyo at iba pa. I have tasked the Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Lazaro, to work together with Canadian Foreign Minister Anita Anand to create a plan of action focusing on joint initiatives that will help both our countries adapt to shifting global realities, address shared challenges, and build capacities for future-ready partnerships. This takes into account current global and regional developments, including rapid changes in technology, as well as social and environmental challenges that bring together uncertainty and volatility, and will have an impact on the future of our two nations. Prime Minister Carney and I agreed on the strategic importance of the Indo-Pacific and the need for Canada's sustained engagement with the region. In support of Philippine interests and in line with our strategic location in the Indo-Pacific, we agreed to build on our shared regional priorities as we move forward.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang naipanalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea o SCS. Katunayan, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng Arbitral Award na ito sa oras na matapos na ang kanyang administrasyon, lalo't maituturing ito na halos existential issue na para sa bansa. Ito ang dahilan ayon sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa Arbitral Award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea o WPS. Mahalagang aniyang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
1: Of course, it's a very important issue for the Philippines. So if you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Because it's almost an existential issue for us. Because maybe not existential for ordinary Filipinos, but for the state of the Philippines, of the Philippine Republic. We really have to be consistent in that. And I think the rightness in our positioning, in terms of the way we position the Philippines in our foreign policy vis-a-vis the arbitral award, is validated by countries like Canada who support it and see it as simply an enforcement of international law and the defense of our territorial integrity and the exercise of our sovereign rights within our sovereign territory. So it is a very enormous, there are no issues before any president that are greater than that. Some are equally important, but that is as important as anything else that we are having to deal with.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nakakadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Guibot Teodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa halip kasi na umuusad pasulong ang pag-uusap ng Beijing at Maynila sa mga issue sa West Philippine Sea o WPS, ang nangyayari na babawasan pang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative aniya ng China na gawin ang anumang naisin ito, hindi pa rin maikakailan na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyong ito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na isinusulong ng Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo na ang komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, walang maitutulong sa mga hakbang na ipinatutupad para mapababa ang tensyon sa WPS at upang maiwasan na ang mga insidente na posibleng magdulot sa mas malalang sitwasyon sa rehiyon.
1: Okay. Well, the declaration of Beijing as Secretary Teodoro as a persona non grata, I guess, in China, it is just not, it's very unhelpful in my view. Because it really achieves very little. It's more a response to some of the things that some of the pronouncements that he's made in a foreign fora. But it does not move the discussion between the Philippines and China regarding the conflicts that we have, the territorial conflicts that we have. It does not move that process forward in any way. It does not make it easier. It does not lessen the risk of a mistake that will or some kind of skirmish that could grow into something more. Or even in moving forward, trying to resolve this issue. So it's just not helpful. And I guess, it's China's prerogative to do whatever it is they please. But in the larger scheme of things, in my view, it raises the level of tension rather than lessens it, which is always what we want. And that's why we continue to have open lines of communications with Beijing, and we continue to look for as many lines of communications that we can have, both in for government to government, on the commercial level, on the purely personal level. Everything is that we can is being explored, and cutting off another line of communication, which is through our defense ministries, I do not see how it will help that process that we trying to manage the tensions in the West Philippine Sea, to lessen the likelihood of something happening that will be a trigger for something worse. It is, again, as I said, it's China's prerogative, but I really feel that it was unhelpful. On our relations with the United States, well, those really have not changed status since I came into office. We just keep growing stronger together. We keep supporting each other, and been as strong partners for over 100 years, and we, in that time, our engagements with the United States have become deeper, have become more expansive, and now with the new sectors that are being created by the new technologies, we have new areas even to explore. So, patuloy lang. It is as strong and it is as active as it has ever been, if not more so than before.
3: Thank you, Mr. President.
0: Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects, ngunit tila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalaang ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na natural lamang na meron silang natatanggap ng kickback mula sa pondo ng publiko na ginagasto sa mga proyekto. Sa panayam sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usapin nito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nila na makatanggap ng bahagi ng project fund. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Mangangailangan aniya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo sa pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
1: Well, I cannot say that we have done enough because we are not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the president, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno.
4: One follow-up, please.
1: Yeah.
4: What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster?
1: My answer?
4: My ouster.
1: Oh, my ouster?
4: Yes. Binabalik mo nila sa inyo
5: from critics.
1: Yeah. kung hindi ko sinabi ko sa Sona, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So,
4: Selective justice.
1: I'm sorry?
4: Selective justice.
1: What about selective justice?
4: Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga niimbestigahan.
1: No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And that's, we continue to do that.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, hindi kailanman magpapadala sa pressure mula kanino man ang Marcos administration sa pagpapatuloy ng laban nitong papanagutin ang mga nagkasala sa batas at sa taong bayan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta bunsod ng mahigit 75 milyong pisong undeclared campaign contributions na natanggap nito upang pondohan ang kanyang kandidatura sa pagka-senador noong 2025. Sa press briefing sa Vancouver, sinabi ni Yusek Castro na naniniwala ang pamahalaan na hindi naman dahil kay Marcoleta ang ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, binigyan din nito na ang mga korte ng Pilipinas at ang mismong administrasyon ni Pangulong Marcos hindi kailanman magpapasindak sa kahit anumang grupo. Samantala, sinabi ni Yusek Castro na pagkakataon na ito para kay Senador Marcoleta na maipagtanggol ang kanyang sarili at malinis ang kanyang pangalan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sanay sa protesta ang bawat leader ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi na ikinagulat pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naganap na pagtitipon sa Vancouver sa gitna ng kanyang official visit sa Canada. Ang tanong na lamang ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mayroon bang basehan ang isinisigaw ng mga nagpoprotesta? Ayon sa opisyal, dapat na minamahal ng bawat Pilipino ang Pilipinas at hindi dapat sinisira ang bansa sa pamagitan ng pagsigaw ng mga wala namang ebidensya. Hindi rin aniya dapat ibinababa ang bansa sa mata ng iba kahit pa mayroong freedom of expression. Ang hamon naman ni Yusek Castro sa mga nagpoprotesta, magtungo sa ombudsman at formal na magsampa ng reklamo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng paggalang sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwalang politikal matapos silang harangin at sigawan ng mga nagpoprotesta habang kinukunan ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Yusek Castro, hindi nila natapos ang kanilang social media update kasama si PCO Director Robertson Ramirez dahil sa panggugulo ng ilang Pilipino na sumigaw ng mga kritikal na pahayag laban sa Pangulo. Lumala pa ang sitwasyon nang dumami ang mga nagpoprotesta at patuloy na nagchant dahilan upang maputol ang kanilang trabaho. Binigyang diin ni Yusek Castro na bagamat may kalayaan sa pagpapahayag, dapat itong isagawa ng may paggalang at hindi bastos. Ibinahagi rin niya na nakaramdam siya ng pangamba nang sundan sila ng grupo kaya't lumapit sila sa mga pulis sa lugar. Apela ni Yusek Castro sa publiko na pairalin ang mahinahong diskurso, giniit na naroon sila hindi para magbakasyon kundi upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang bahagi ng delegasyon ng Pangulo.
5: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, sinunong niya ako si Yusek Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami sa Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh.
6: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
5: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung ini-idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad.
0: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nangangailangan ng masusing pag-aaral ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa paaralan. Ayon sa Pangulo, mahalagang tukuyin muna ang mga dahilan kung bakit tila nababawasan ng takot o emosyonal na reaksyon ng ilang kabataan kabilang epekto ng kanilang mental health at exposure sa social media. Binigyang din niya na nagbago na ang mundo at ang kapaligiran ng mga bata kaya't dapat malinaw kung ano ang nagtutulak sa ilan sa kanila na gumawa ng marahas na kilos. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng desensitization at mahalagang pakinggan ang opinyon ng mga eksperto bago magpatupad ng anumang hakbang.
1: All of these possible actions to be taken, like the banning of a certain, we banned already the game that yung shooters sa Tacloban were apparently avid players of. So we're looking to, you see, here's the problem. The problem is that yung mga ganun, I'm sure all of you have seen on these games and how they're played. It desensitizes killing and violence. Kasi laro lang naman eh. Kasi kahit na mabaril yan sa game, bumaril ka ng 50 tao, nabubuhay pa naman yan eh. So it desensitizes the kid. Now, it's not really that big a deal to shoot somebody. And that's really, for me, the problem. On the other side of that question is whether we should lower the age of to ano pinag
5: criminality.
1: Yeah, but no, they're even talking down to 12 years old. I'm not sure how that will work. If we have to study it further. Yung mga ating mga child psychologists, yung mga surveys na ginagawa about the mental health of children. Kailangan pag-aralan na mabuti yan. Because if we are lowering the age of responsibility for such crimes, then it would imply that children have changed from before. So whereas if they are under 18, under 16, nagbago ba ang pag-iisip ng mga bata? I'm not saying that that's not the case. It's possible. Nag-iba mundo eh. Iba yung exposure ng mga bata, iba yung exposure nila sa social media. Eh nung lumalaki ako, wala namang ganyan eh. So that maybe that has an effect. We're not sure. But we're studying it very, very well because the effect is yung desensitization. That's also the sexualization of young people has the same effect. The complete availability of pornography. But look, we all have a look. They talk about this site and that site. And nalagay lang, are you 18 or not? A 5-year-old can answer that properly, di ba? So what kind of test is that? So when it comes to sex and violence, there really is an effect. The social media really has had an effect. But what that effect truly is something that's not as easy to answer as perhaps some of the other issues. So that requires some of the opinions of our experts who make it their life's work to study the psychology of children, the effect of social media on children, and their actions that they do when they are not playing those games. So patuloy lang ang ating gagawin, but of course when it is clear that a certain game or a class of games are responsible for the desensitization of our children to violence, then yes, I think we should ban them, and we will ban them.
0: Matatandaan na isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbabawal ng social media sa mga batang wala pang 16 na taong gulang habang magsasagawa rin ng malawakang pagsusuri ang Senado sa implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasabay ng panawagan ng Pangulo para sa sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang kabataan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD pinahusay ang 4Ps matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang bagong istruktura ng programa. Ang detalye ng balita ay ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
7: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos aprobahan ng Department of Budget and Management ang bagong organizational structure ng programa, kasama rin sa aprobadong hakbang ang 5,703 bagong plantilla positions. Ayon sa DSWD, ito ay malaking reforma para sa 4Ps mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11310 noong 2019. Inaasahan na mapapausay nito ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Para sa Magong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mas marami pang tourism ambassadors target ng Department of Tourism o DOT kasunod ng pagkakatalaga sa P-pop girl group na Bini. Ang kabangulati hatid naman sa atin ni Julian Calces ng Radyo Magazine.
8: Matapos italaga ng Department of Tourism o DOT ang nation's girl group na Bini bilang kauna-una ang P-pop group na Philippine Tourism Ambassadors, sinabi ng DOT na magdaragdag pa ito ng mga personalidad bilang bahagi ng mas pinalawak na tourism campaign. Ayon kay Philippine Tourism Secretary Dita Angara Matay, nasa proseso pa lamang ng pakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang mga personalidad, kabilang sa mga posibleng hirangin ang P-pop group na SB19 at ang Filipina tennis star na si Alex Ayala.
9: We want to highlight people who've made marks like
10: SB19, Alex Ayala yesterday, and others that are being.
9: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud, so.
8: sa pamamagitan ng mga kilalang Pilipino mula sa iba't ibang larangan, layunin ng DOT na mas may pakilala ang iba't ibang destinasyon at natatanging karanasan na may aalok ng Pilipinas.
11: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Julian Calces, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, fake news, pinakamalaking hamon ng COMELEC sa Bangsamoro Falls. Ang detalye ng balita, ihahati naman sa atin ni EJ Lazaro.
12: Nakikita ng Commission on Elections sa COMELEC na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14. Sa media orientation on the Bangsamoro peace process, Bangsamoro electoral code at media safety sa Pasig City, sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy na lumalaban ang komisyon laban sa maling impormasyon tungkol sa proseso ng halalan. Kabilang dito ang mga maling pahayag na kailangan daw umano ng national ID para makaboto. May bayad daw umano ang voter registration at marami pang iba. Ayon sa COMELEC, mayroon na rin mga kasong isinampal laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag ni Laudianco, habang lalo pang pinatitibay ng komisyon ang automated election system, lumilipat naman ang tangkang manipulasyon sa pagpapakalat ng disinformation sa social media, kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga social media platform tulad ng Meta at TikTok upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mapanlinlang na content at mapanatili ang digital evidence laban sa mga nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon upang mapangalagaan ang integridad ng halalan.
13: Ito talaga sila. Kaya nga po, together with the Department of Foreign Affairs, we're gearing up for the presence not only of the international observers, the members of the diplomatic corps, kundi pati international media. Al Jazeera has already signified its intention to observe the elections.
12: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, dumaraming bird strike incident sa bansa banta sa kaligtasan ng mga pasahero ayon kay Senador Rafi Tulfo. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
14: Nagbabalaas si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Rafi Tulfo sa patuloy na pagdami ng mga insidente ng bird strike sa bansa na anya'y maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga pasahero ng eroplano sa pagdinig ng komite. Pinaliwanag ni Tulfo na ang bird strike ay nangyayari kapag bumabangga ang ibon sa isang sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano o helicopter. Maaari itong magdulot ng pinsala sa makina, windshield at iba pang bahagi ng eroplano na maaaring humantong sa aksidente kung hindi maagapan. Ayon kay Senator Duffy, kailangan maging handa ang mga kinaukulang ahensya bago magsimula ang migration season ng mga ibon mula September 2026 hanggang February 2027. Tinukoy niya ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na nasa tinatayang 2 hanggang 3 kilometro lang mula sa runway 6 ng NAIA bilang isa sa mga lugar na dapat pagtuunan ng pansin dahil dinarayo ito ng humigit kumulang 5,000 na ibon araw-araw. Matay sa datos na tinalakay sa pagdinig, umabot sa 953 ang naitalang bird strike incident sa bansa noong 2025, samantalang nasa 250 incident naman ang naitala sa unang kalahati pa lang ng 2026. Nanawagan din si Tulfo sa DILG na higpitan ang pagbabantay at ipagbawal ang pigeon racing malapit sa mga paliparan dahil maaari itong makadagdag sa panganib ng bird strike. Sinabi naman ni DILG Representative Attorney Noel Sala na maglalabas ang ahensya ng memorandum circular na mag-uutos sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng hakbang para maiwasan ang mga insidente ng bird strike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng ating regional news.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline.
15: is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 600 Ilagenyo sa lalawigan ng Isabela na kikinaban ngayon sa Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabungulat, ihatid sa atin ni Dina Villacampa sa Tugigaraw.
19: Sa tiyempo nga magdumuduma itiyempo, pakarelan sa ngaw na residente na Ilagan City ta Isabela, i-Project Lawa at Binhi na DSWD. Matudwad na lagungan na, tap teknolian ako na si Merayu ta kalamidad, ipatulay da, maganwa ta pwede paga nga patulayan, e mapagad na pagad gafu ta cash for training or work na ahensya. Kagurogan na lagu, naalawa nga na mataro si siyentos na benepisyaryo isahod da, ta pinatrabaho da Project Lawa at Binhi no sitaw, nakaalawa da 9,000 sa siyentos nga paga ta patrabaho da. I-LGU Ilagan, nakadabes dalana na baju, baha, antretikag, ready da kanu nga makipartner ta ahensya ira na gobyerno ta penomofunan i-residente da. Yaton isuporta antre kooperasyon data na duruma ira na ahensya na gobyerno ta penom may patumpal ira i-programa makaufun ta penom mapakasin. Basta ipatuloyan ni residente ng daira, gita na laman yaw nga Project Lawa at Binhi na DSWD. Yato ni balita na gafo ta syudad na itong gigaraw yaw sa Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. British Embassy pinondohan ang pagsasagawa ng feasibility study para sa bulk water supply system ng Baguio City. Ang kabuong ulat, ihahatid sa atin ni Joseph Cabanas.
20: Nangipaahit ti British Embassy ti pondo an aramat para itipan na kay patungpal ti feasibility study iti panggap a bulk water supply system ngagtaod sa Jay Ambuklaw da mga agturong iti syudad iti Baguio. Ti proyekto ti sumbat iti dumakdakkel a pagkasapulan ti danom dagiti umili ken umadado a negosyo iti Baguio City. Sigon iti lokal a gobyerno urayen da ti detalyado a briefing maipanggep iti resulta ti feasibility study kabilang kadagiti issue a rumbeng a masungbatan ket ti kinado ti danom a maisupply iti syudad. Ti agbalin a presyo da ito tunggal cubic meter ken ti pakabuklan agatad ti proyekto. Sigon kini Councilor Betty Lourdes Tabanda, importante ti bulk water iti masakbayad ti syudad ngam dakkel a sunod-sud no kabailan dagiti consumer ti presyo ti danom. Kabayatan na indunar ti British Embassy dagiti naaramat a desktop computer ken printers a nausar iti proyekto iti lokal a gobyerno kas suporta iti panagtultuloy dagiti programa ken serbisyo ti syudad. Damag manipo ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Bagong fire truck palalakasin ang emergency response sa isang bayan sa Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
18: Biglala oma na maabot na sa Catanduanes ang fire truck na pigdagaman sa Banuan kan Bagamanok komo parte kan pagpapakusog kan disaster preparedness as an emergency response sa probinsya. Sigun sa provincial government, dakulang tabang ang nasambitan ng kagamitan sa mas marikas na pagtugon sa mga insidente ng kasulo at sinibapang emergency sa Banuan. Nagpasalamat man si Governor Patrick Asanza sa Bureau of Fire Protection at sin KDILG Secretary John Vicrimulya sa padagos ng suporta sa pagpapakusog kan serbisyong pangkaligtasan. Kung marurumduman, nagsuunat si Governor Asanza nin request letter kan March 12, 2026 para sa pagkakaloob nin mga fire truck para sa 11 banwaan sa nasambitan ng probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. Habal-habal drivers mula sa isang bayan sa lalawigan ng Cebu na abutan ng tulong ng pamahalaang panlalawigan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
22: Anaa sa 528 ka mga habal-habal driver gikan sa 15 ka mga barangay sa lungsod sa Aluginsan ang nakadawat og tabang gikan sa probinsyal na kagamhanan sa lalawigan sa Cebu. Ato sa distribution activity nga gitambungan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, nakadawat ang maong mga habal-habal driver og 3,000 pesos nga fuel assistance ingon man na po ka kilo nga bugas pinaagi kana sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Office o Provincial Treasurer's Office, ang Provincial Veterinary Office of ang local government unit sa Aluginsan. Ang maong mga benepisyaryo nakadawat usab og mga produkto nga gi-distribute gikan sa PVO alang na sa ilang mga lain-lain nga mga pet ug mga kibuhi nga livestock. Ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Angilan, Buho, Bonbon, Esperanza, Kandingan, Cantabogon, Kawasan, Olango, Poblasyon, Punay, Rosario, Saksak, Tampaan, Tuyukun ug Zaragoza. Matod ni Armin G. Tapangan sa mga staff members sa Municipal Social Welfare and Development Office, ang maong mga benepisyaryo gipili human nga gisumiter ang mga required application nga giendorso sa ilang lain-lain ka mga barangay kapitan kun sa kinsa katong mga labing nanginahanglan nga nanginabuhi isip habal-habal driver. Nasayran nga usa kini sa pamaagi sa kapitolyo ug sa probinsyal na kagamhanan nga

0: Halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng IPPO na karaang o nitong nakaraang Hunyo 2026. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Paul Tarosa.
1: Naglabot sa 28.11 milyones pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sang tinalikdan nga Hunyo 2026. Ining resulta sang 39 anti-drug operations sumalin Hunyo 1 tubtob Hunyo 30, 2026 sa din 55 drug suspects ang nadakpan sang kapulisan. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiska ang Provincial Drug Enforcement Unit nga nakakumpiska sang 9.3 milyon pesos. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani M. Razalan, ginakilala gid sang IPPO ang sakripisyo kag dedikasyon sang kapulisan agun mapapas ang problema sang ilegal nga droga sa probinsya. Ginpasiguro sang IPPO nga ang tanan nga ginamonitor nga drug suspects ang tagaan prioridad agun mauntat ng pagbaligya sang ilegal nga droga sa probinsya sang Iloilo.
2: Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. FIVOX na nawagan na huwag tayuan ng istruktura ang umangat na lupa sa mga baybayin bunsod ng coastal uplift. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
4: Nanawagan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa publiko nga dili magtukod o bisan unsang struktura sa miangat nga yuta sa mga baybayon tungod sa coastal uplift nga nahitabo human sa magnitude 7.8 nga linog. Kini ang gipadayag ni FIVOX Mindanao Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami Science Research Assistant Edward Luis Orquillas atol sa Resilience Information Caravan nga gipanguluhan sa Office of the Civil Defense Region 11. Mato ni Orquillas, delikado ang pagtukod og bisan unsang struktura sa mga lugar nga nakaagi og coastal uplift tungod kay dili lig-on ang maong yuta tungod puro corals ang naa sa ilalom niini. Dugang niini nga kung tukuran kini og struktura mahimong musangput kini sa mas grabe nga kadaot kung adunay mutay og nga laing linog sa umaabot nga adlaw. Dihang miigo ang magnitude 7.8 nga linog na hitabo ang coastal uplift sa rehiyon diha sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental nga usa sa mga lugar nga grabing gitayog. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating visual news. Dediretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Mas marami pang bangko ang posibleng mag-alis ng transfer fees sa mga susunod na araw. Ayon yan kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. Sabi ni Remolona, may susunod ng mga bangko sa loob ng dalawang araw. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI at Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na libreng bank-to-bank at e-wallet transfers kapag ginawa sa kanilang app. May limitadong free transfers din ang Land Bank bawat araw. Malugod na tinanggap ng BSP ang hakbang na ito na anilay magpapalawak sa digital payments sa bansa. Hindi pa niya tinutukoy kung aling mga bangko ang susunod pero inaasahan niyang mas marami pang magtatanggal o magbabawas ng fees. Para naman kay Finance Secretary Frederick Go, mahalaga ang pagbaba o pag-alis ng transfer fees para sa financial inclusion. Naniniwala siyang susunod ang merkado kapag nanguna na ang malalaking bangko.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Inaasahan ng Department of Trade

0: Trade and Industry o DTI na hihila sa export growth ang agrikultura, lalo na ang high-value products gaya ng coconut oil at ube. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, pinapakita ng pinakahuling datos na lumalakas ang competitiveness ng exporters kahit may global headwinds. Tumaas ng 7.6% ang merchandise exports sa $7.87 billion noong Mayo, pinakamataas mula Marso, habang 10.6% ang growth sa first 5 months. Malakas ang benta ng electronics, machinery, mineral products, ginto, coconut oil at fresh bananas. Ang electronics top export ay umakyat ng 17.5% sa $20.83 billion, habang ang semiconductors ay tumaas ng 19.1%. Patuloy ang demand sa coconut oil na umakyat ng 10.3% sa $1.32 billion, lalo na mula Netherlands, Malaysia at Estados Unidos. Tinukoy din ng DTI ang ube at kalamansi bilang rising stars kahit hirap ang local production makasabay sa foreign demand. Sa kabila ng malakas na exports, lumobo sa $5.48 billion ang trade deficit dahil sa pag-angat ng imports. Gaganapin ng DTI ang Exporters Fair mula Hulyo 22 hanggang 26 sa SM Mega Trade Hall sa Mandaluyong.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tataas ang diesel ng mahigit piso kada litro ngayong Linggo dahil sa magulong supply mula sa Middle East, ayon yan sa Means of Platts Singapore o MOPS sa full week trading. Tinatayang may dagdag na 1 peso and 15 centavos hanggang 3 pesos and 15 centavos kada litro sa presyo ng diesel, habang ang gasolina ay posibleng bumaba ng 1 peso and 70 centavos o tumaas ng 30 sentimo. Iaanunsyo ng Department of Energy o DOE sa Hulyo 6 ang final adjustments. Dagdag pressure sa merkado ang Russia-Ukraine conflict, lalo na ang banta sa Russian diesel exports. May chance ang rollback sa gasolina pero maaring maipit dahil nilimitahan ng China ang fuel exports. Iminumungkahi ng DOE sa Senado ang amendments sa Oil Deregulation Act para makapaghigpit ng price movements tuwing energy emergencies at magkaroon ng temporary power sa downstream oil industry. Sa kasalukuyang batas, hindi pwedeng makialam ang gobyerno sa presyuhan malibang kung may State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order 110.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Dinispatcha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek 7-6-6-2 sa third round ng 2026 Wimbledon Championships nitong Sabado, isang makasaysayang panalo para sa 21 anyos na Pinay. Susunod niyang makakarap sa round of 16 ang Italiana na si Jasmine Paolini. Matindi ang bakbakan sa 84-minute first set kung saan nalusutan ni Ayala ang dalawang pagkakataon ni Swiatek na makuha ang set bago niya sinelyuhan ang tiebreak sa 11-9. Sa second set, umarangkada siya sa apat na sunod-sunod na games at matapos ang ilang deuce, tinapos ang laban sa 8th game. Ito ang pangalawang panalo ni Ayala kontra Swiatek at pampitong panalo niya laban sa top 10 WTA player. Kung mananalo sa susunod na round, magiging kauna-unahang Pilipino si Iyala na makarating sa Grand Slam Singles Quarterfinal mula pa noong 1953 French Open ni Felicissimo Ampon. Si Swiatek na may 6 na Grand Slam titles ay nagtala ng 44 na unforced errors at nasayang ang 2 set point tie break.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pangungunahan ng Yulob Brothers ang Philippine Men's Gymnastics Team sa 20th Asian Games. Ayon yan kay Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carion Norton. Buong kumpiyansa ang GAP na malakas ang lineup na bubuo sa 5 kataong team. Sina Carlos Yulo, Eldrew Yulo, Miguel Besana, Phil Am, Zachary Nunez at isa pang slot na pinagpipilian pa kung si Troy Nuesca o Ace De Leon. Ayon kay Carion, mahalaga ang presensya ni Carlos, isang 2-time Olympic gold medalist, at ni Eldrew na kamakailan lang ay nagwagi ng Asian Championships bronze para sa tsansang makapasok sa Olympics team qualification. Limitado sa 5 gymnast ang bawat bansa kaya walang reserve kung may ma-injure. Pinuri rin ni Carion ang camaraderie ng men's artistic gymnastics team na anya'y malaking tulong sa performance. Gaganapin ang artistic gymnastics event ng Asian Games mula Setyembre 21 hanggang 25 sa Rainbow Hall, Nagoya City General Gymnasium sa Japan.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang mga tour of duty sa Yokohama B Corsairs at Shiga Lakes, lilipat na ang veteran guard sa isa sa pinakamalakalak o pinakamalalakas na koponan sa Japan B League. Bago ang kanyang paglipat, nagtala si Kiefer Ravenna ng 11.9 points, 3.3 assists at 1.8 rebounds kada laro para sa B Corsairs noong nakarang season. Ayon kay Ravenna, handa na siyang tumulong sa title chase ng Kings. Samantala, may bagong team din sa Japan, si Bobby Ray Parks Jr. na sasama sa Ibaraki Robots, ang kanyang 3rd B-League squad matapos ang Nagoya at Osaka.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayos. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dadling Kaalaman.
5: Alam niyo ba na normal lang na mawalan ng 50 hanggang 100 hibla ng buhok araw-araw? Ayon sa mga dermatologists, ito ay bahagi ng natural na siklo ng paglago ng buhok kung saan ang mga hibla ay lumalaki, nagpapahinga at naglalagas bago mapalitan ng bago. Tumadaan ito sa 3 yugto. Ang anagen phase ay ang yugto kung saan lumalago ang buhok. Sunod naman ay ang catagen phase. Dito tumitigil ang paglago ng buhok. At huli ay ang telogen phase kung saan nagpapahinga ang buhok at naghahanda para ito ay malagas mula sa iyong anit. Pero kung nakararanas ng malaking pagnipis ng buhok at bald spots, maaaring senyales na ito ng ibang health condition. Kaya mas mainam na agad magpakonsulta sa doktor dahil ang ating buhok ay sumasalamin din sa kalusugan ng ating katawan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda.
7: At ako po naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani.
2: Magandang araw po, Onin.
7: Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
2: Patuloy ang hakbang ng Department of Migrant Workers upang mapagaan ang proseso ng paglilisensya at mas palakasin ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Nagsagawa ng dialogo ang DMW kasama ang mga recruitment agency sa Central Office sa Mandaluyong City. Pinangunahan ni Undersecretary Darlene Pajarito, tinalakay sa pulong ang mga mungkahing pagbabago sa dokumentaryong requirements, checklist, proseso at timeline ng pag-i-issue at pag-renew ng lisensya ng mga ahensya. Layunin itong masiguro ang epesyente at makatarungang sistema alinsunod sa mandato ng DMW sa ilalim ng Republic Act No. 11641. Malugod namang tinanggap ng mga recruitment agencies ang dialogo bilang pagkakataon upang mapalakas ang integridad at pagiging epesyente ng licensing system.
7: Sa iba pang balita, mas pinagtibay ng Pilipinas at Indonesia ang kanilang ugnayan para sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Tinanggap ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang araw na study visit mula sa Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers o KP2MI sa Central Office ng DMW sa Mandaluyong City. Pinangunahan niya ni D. Yayan Ernuyerdadin. Nakipagpulong ang delegasyon ng Indonesia para sa mga opisyal ng DMW para magbahagi ng best practices sa pangangalaga ng mga migranteng manggagawa, partikular sa paglaban sa illegal recruitment at human trafficking. Tilakay din ang labor migration governance, mga welfare programs at reintegration initiatives para mas mapabuti ang suporta sa mga manggagawa sa buong kanilang employment journey. Ayon sa datos nito, March 2026, umabot sa 39,926 land-based OFWs ang na-deploy sa Indonesia, kabilang ang 4,691 newly hired at 35,235 rehired workers. Pinakamalaking occupational group dito ang mga guro sa universidad at higher education.
2: Samantala, magkatuwang na isinulong ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang two-day 2026 Migrant Workers Health Summit sa Quezon City. Sa pagtutulungan ng DMW, kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, OFW Hospital at DOH, maging ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, inilapit sa ating mga bagong bayani at kanilang pamilya ang libreng health services at iba pang serbisyo. Ang naturang summit ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kalusugan, kapakanan at kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Layunin ng pagtitipon na mas mapalapit ang mga serbisyong medikal, kabilang ang risk assessment, cancer screening, vaccination at mental health support upang matiyak na ang ating mga OFW ay may sapat na proteksyon at gabay sa kanilang paglalakbay bilang mga bagong bayani ng bayan. Ang tema ngayong taon, Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan, ay naglalayong palakasin at paghusayin ang kalusugan ng mga OFWs.
7: Balik ng DMW pa rin, dalawang umunay illegal recruiter ang naaresto sa entrapment operation na isinagawa ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasabay nito, ipinatupad ang Closure Order No. 24 na nagresulta sa pagpapasara ng opisina ng Venantia Consultancy Pty Limited, Venantia International Manpower Incorporated. Kinilala ang mga naresto na sina Jomaline Baya Fisher at Glidel Suyo na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa illegal recruitment. Ayon sa salaysay ng mga biktima, siningil umano sila na mahigit 300,000 pesos bilang processing fee kapalit ng pangakong trabaho sa Poland bilang factory worker at welder. Sa verifikasyon ng DMW, lumabas na sina Fisher at Suyon ay recruitment officers ng isang lisensyadong recruitment agency, ngunit hindi ng Venantia Consultancy Pty Limited, Venantia International Manpower Incorporated. Wala rin aprobadong job order para sa Poland ang naturang ahensya at wala rin itong kakulang permit mula sa DMW upang magsagawa ng recruitment activities. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW.
3: Kagapay mo, kagapay mo sa DMW.
2: Isa sa mga layunin ng Department of Migrant Workers ay ang tiyaking may maayos na oportunidad ang ating mga OFW, hindi lamang sa ibang bansa, kundi maging sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, isang makabuluhang pakikipagtulungan sa pagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel manufacturer sa bansa at ng Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng programang ito, daang-daang overseas Filipino workers ang nabigyan ng pagkakataong makabalik at makapagtrabaho dito sa Pilipinas bilang bahagi ng reintegration efforts ng pamahalaan. Narito ang aking special report. Mula sa pagiging manggagawa sa ibayong dagat, mahigit 100 OFWs na ang bahagi ng lumalawak na industriya ng bakal dito sa bansa sa pamamagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, kumpanyang nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga OFW na magpatuloy ng buhay dito sa Pilipinas.
8: Sa loob ng mahabang panahon, naging normal para sa mga Pilipino ang mga ibang bansa para mabuhay. Na tila ba kailangan munang umalis bago magkaroon ng pagkakataong umasenso? Pero paano kung may dahilan na para manatili? Paano kung ang karanasang minsang inialay sa ibang bansa ay maaari nang ialay sa sariling bayan? Ngayon, unti-unting binabago ng mahigit 100 OFW ang direksyon ng kanilang buhay. Sa halip na muling mga ibang bansa, pinili nilang manatili. At dito sa Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel producer sa Pilipinas, muli nilang binubuo, hindi lamang bakal, kundi pati mga panahong nawala sa kanilang pamilya.
9: Una-una po, ma'am, napakalaking karangalan po sa amin. Kahit sa edad kong ito, nabigyan pa ako ng pagkakataon ng Steel Asia. Kaya parang legacy na namin po ito.
10: Unang-una po, parang hindi nga ako makapaniwala. So, yung know-how namin noon is maia-apply namin dito ngayon.
8: Ilan lamang sila sa mga OFW na may dekadang karanasan sa pagpapatakbo ng malalaking industrial facility sa gitnang silangan. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng pagtatrabaho sa ibang bansa, aminado ang maraming OFW na ang pinakamabigat na responsibilidad ay kung paano patuloy na matutustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw.
10: Yung una yung pinakamahirap, yung first 3 years ko roon, talagang struggle ako. Napaglalabanan ko lang yun.
11: Yung hamon is, masustain mo yung ng pamilya. Baga, mabigyan mo ng komportable buhay, magkaroon ng sariling negosyo.
12: Sa kabila nga ng malakas na tunog ng mga makina, amoy ng bakal at matinding init dito sa loob ng planta, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng ating mga kababayan. At kabilang nga dyan, yung ilan sa ating mga kababayan, returning OFWs na nagtatrabaho ngayon bilang welder, maintenance personnel, machine operator at production workers. Dala ang kanilang kasanayan, karanasan at disiplina na nahubog mula sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa.
9: Tulad ko, yung trabaho ko sa Saudi, parehas lang din dito sa ginagawang bagong planta natin sa Steel Asia. Tapos yung mga naranasan ko rin doon sa steel rolling mill plus experience ko sa aluminum smelter, gamit na gamit ko po yun dito, ma'am, dito sa Steel Asia.
11: Kaya nga thank you to Steel Asia talaga dahil talagang binigyan kami ng daan para makapagtrabaho. Masaya din.
8: Ayon naman sa Steel Asia Manufacturing Corporation, malaki ang naitutulong ng karanasan at disiplina ng mga dating OFW sa pagpapalakas ng operasyon ng kumpanya, lalo na ngayong naghahanda ang planta para sa mas malawak pang produksyon sa pagbukas ng kauna-unahang steel sections mill sa bansa.
13: We are very happy that there's a lot of Filipino migrants or workers that are returning to the Philippines. Learning curve, mababawasan ng home. I think there's a lot of Filipino will come back to join Steel Asia.
8: Para naman sa kanilang mga kapwa OFW, nais nilang maging patunay na may pag-asa pa rin makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pamahalaan at pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga nagbabalik ng manggagawang Pilipino, unti-unti ring nabubuo ang pag-asang hindi na kailangang mangibang bansa para lamang maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
10: Para sa mga returning OFWs, hindi mo na kailangang mag-abroad pala eh. Kung dito sa Pilipinas ay meron tayong mga ganitong planta na nag-o-offer pagkakataon para sa atin.
9: Sa mga kapwa po OFW nga ngayon nandun pa sa labas, yun ding mahiya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mag-apply kayo sa mga kumpanya, may mga kumpanya tatanggap sa inyo dito sa Pilipinas.
11: Kung sa tingin ninyo na pwede na kayong umuwi, mas masarap nandito sa sariling bayan.
8: Habang patuloy na umiikot ang makina ng industriya, kasabay din itong binubuo ang mas matatag na buhay para sa mga Pilipinong minsang ng ibang bansa. Ngunit ngayon, piniling muling mangarap dito sa Pilipinas. Dahil sa bawat pagbabalik ng OFW, may panibagong kwento ng pagbangon at mas matibay na pag-asa para sa bayan.
14: Mula dito sa Batangas, ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
7: Kasama natin ngayon mula sa Steel Asia Manufacturing Corporation, Sir Prospero Repolona, Chief Project Officer, Steel Asia Manufacturing Corporation. Magandang araw po, Sir Pros.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pala si Prospero Repolona. Just nickname ko po is Pros.
2: Pros, yes. Sir. Yes. Pros. All right, Sir Pros, di ba? Yeah. Mula dun sa video na pinakita natin yung ating special report, talagang pinuntahan natin yan sa Batangas at nakakatuwa yung ating mga nakapakinig dyan. But Steel Asia is known as one of the country's leading steel manufacturers nga dito sa ating bansa. Ano-ano po ba yung mga career opportunities na maaaring pasukan ng mga returning OFWs? But before that, siguro briefly, tell us about Steel Asia.
15: Yeah, Steel Asia is one of the biggest producer of steel bars. Yung tawagin natin sa Tagalog, kabilya, in Asia, not only in the Philippines. Ano? We have a capacity of 2.5 million to 3 million tons per year of rebars. So right now, we don't have steel plant in the Philippines. Mm. Tawagin natin steel plant. Steel Asia, we are very lucky na mayroon Steel Asia. No?
7: Mm-hmm.
15: Kasi Steel Asia now is starting to put up the heavy section and this light section mill, medium section mill and Lemery, then putting another plant in Candelaria, the heavy section mill, then the wired mill also in Concepcion Tarlac, and another two, melting shop in Cebu and Davao. So because of this, you know, we need a lot of talents for steel plants. Kailangan natin na para mapadali ang pagpatakbo ng planta, we need a lot of experienced people, lalong-lalo ng mga OFW.
2: So ano-ano yung mga trabaho na pwede nilang pasukan sa Steel Asia?
15: Sa ngayon, we need a lot of expert in automation, electrical engineers, electrical technician, mechanical technician, mechanical engineers, refractory engineers, mga chemical engineers also, at saka mga skilled sa trabaho
2: skilled
15: ng steel
2: talaga.
15: Workers. Yes. Kasi sa ngayon, we are planning to commission the section mill in Lemery this coming November. So, masyado tayong lucky. We already have expert from abroad, no?
2: Yes.
15: Which can help us to shorten the learning curve to operate the plant sa at a very short time. You know?
2: At sanay na kasi sila, di ba?
15: Meron po tayong sa ngayon 14 specialists from Arab Emirates and from Saudi Arabia also that works with the same company. You know? Ang maganda po rito, yung pinatakbo nilang planta sa ibang bansa ay katulad ng katulad nitong tinatayo natin sa Lemery. Isa rin po ang supplier, which is a German-Italian supplier, which is SMS. Then the same also the products they produce in Saudi Arabia and United Emirates. So we are very lucky with this, ano, with this balikbayans, ano.
7: Tama po. At talagang ang Steel Asia mula po Luzon, Visayas at Mindanao, meron po kayong planta, natayo na po yan dyan.
15: Opo.
7: Di po ba? At ang katuwang po ninyo sa pagnatayo niyan, ang mga overseas Filipino workers, ano ba sir yung kasanayan or qualifications ng karaniyo mga hinaharap nyo sa mga aplikante, lalo na po yung mga galing sa ibang bansa?
15: Actually, we need only the, ano, the expertise. Ano?
7: Yes, sir.
15: Not, we didn't, hindi kailangan engineers ka or what. Bastang skilled ka with experience at least 5 years in steel manufacturing. Nangangailangan po ang Steel Asia. Ako din po ay isang OFW for 15 years. Before joining Steel Asia, I was the plant manager of Malaysia Steel for almost 8 years. Then lumipat po ako sa Saudi Arabia as operations manager, one of the pangalawang pinakamalaking steel plant sa Saudi Arabia. Then I transferred to Yemen for 4 years or 6 years to run also a new steel plants. Kaya I'm very lucky with Steel Asia. Nung tinawagan nila ako in 2009 to join them. No? Actually, it's November 2008, but I joined the company February 2009. So I'm very happy because during that time, I'm alone.
16: Tama po.
15: Malungkot po pag nag-iisa ka. Although, ano po ako, may ano, family status, I can bring my family sa Malaysia, Saudi Arabia, okay, but in Yemen,
16: hindi. Bawal.
15: Hindi, pwede po, pwede, pero walang school na medyo... Pwede sa mga anak ko.
2: Okay. Sir Prost, nabanggit nyo talagang ang kinakailangan ng Steel Asia, basically talaga, is yung mga skilled workers na yung may kasanayan na, sinasabi nyo nga, para at least mabuwasan yung learning curve eh. Pero in terms of Steel Asia talaga, nagko-conduct ba kayo ng mga, let's say, training or career development program para naman at least dun sa mga bagong empleyado na hindi ganun katindi yung kanilang experience o kasanayan?
15: Yes. Actually, we have our own academy, Steel Asia Academy. Ito po ay nakabase sa, nagkaroon kami ng tie-up with a German company, Baristal, ano? So, we put up this school in Batangas also. So, aside from that, we are sending also overseas.
2: Alright.
15: A lot of, Steel Asia, ano? Nagpapadala po ang kumpanya sa Germany, sa Italy, kung saan-saan bansa para ma-hone ng skill nila. Ano po, mabait ang Steel Asia sa training sa abroad.
16: Okay po.
2: And so, then yung mula do sa academy, ina-adapt na sila as employee.
15: Yes po.
2: Alright.
16: So ibig sabihin, sir, pag nag-aaral sila, nag-training sa Steel Asia
2: Academy,
16: ay eventually dire-diretso na yan para mapasok sila sa trabaho.
2: Pwede.
16: Alright. Sir, magbubukas pa ba yung mga bagong section ng mills ng Steel Asia? Ano po yung maaasahan ng publiko mula po sa expansion na ito? At gaano po karaming bagong trabaho ang inaasahan yung malika para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga returning OFWs?
15: Yeah, itong Lemery Works natin, which is the first medium section mill in the Philippines, ang nakikita po natin dito is 30,000 jobs, ano, direct and indirect. Ang makikreate nitong
2: bagong planta,
15: Lemery Works na ito. Ganun din po, papunta na tayo sa in 3 years' time, I think we have already the heavy section. Available na po ang land doon. So we awarded already itong planta na to. So we're planning to start this one very soon also. Pag napaandar na po natin itong dalawa na to, heavy section at saka medium section, ibig sabihin parang mayroon na tayong tamatawag na steel plant sa Pilipinas. Kasi rebars alone, hindi mo pwedeng tawagin na steel. We have steel factory.
2: Ah, ganun pala yun.
15: Steel manufacturing plant.
2: Yeah.
15: Kailangan meron kang heavy section, meron kang medium section, meron ka pong wire rod. So, ganun po.
16: Okay. So, sa may 100 empleyado, mga
2: sa
16: overseas
2: kasalukuyan,
16: Filipino workers, sir, na nakuha po ninyo, madaradagan pa ba yan, sir?
15: Patuloy po.
2: Actually, sabi niyo ngayon 30,000 eh. Tama ba, sir?
15: 30,000 direct and indirect.
16: Oh, okay.
15: Pero madadagdagan po. Pero sa planta lang, siguro mga 300 to plus. Pag nag-three shift na tayo, siyempre dagdag pa to. Ang tingin ko, marami tayong makukuha pa rin sa Middle East. Sa plantang ito.
2: At least mapabalik nila, mababalik natin dito sa ating bansa, di ba, sir? Pero ikaw nga, katulad mo, bilang dating OFW, ano yung masasabi mo doon sa mga kapwa mo OFW na nag-aalinlangan umuwi dito sa atin dahil ika nga nila, baka walang opportunity for them?
15: Marami po, maraming opportunity. Actually, naghahanap talaga kami ng mga skilled, ano? Kasi kulang na kulang pa ang skill sa steel plant. Hindi kulang maano sa ibang sector kung ano. Kami sa steel plant, we are still hiring a lot of expert to help us build this incoming mga expansion namin.
16: Alright.
2: Pero ano ba yung difference? Kasi di ba sabi nyo, pwede yung mga nasa Middle East, di ba? Pero kung dito ba manggagaling sa bansa natin, ano yung difference ng kanilang...
15: Mahaba po ang proseso.
2: Kasi
15: steel plant is not easy, ano? To be an expert, you need at least 10 years.
2: 8 years
15: to 10 years experience, actual experience. Kasi ako, kahit na I am a degree holder in mechanical engineering. Hindi ako kaagad naging manager or supervisor.
2: Mm-hmm.
15: Nagmula ako sa nag-welding,
16: okay,
15: nag-cutting, then hands-on ako bago ako naging ganito po.
16: Tama po.
15: Oo,
16: ganito talagang po. Pinagsikapan niyo, sir, ang pagkatrabaho para talaga mapatunayan, yes, ang inyong worth sa inyong kumpanyang pinagkatrabuhan.
15: Yes po, ganun po.
16: Tama po. Po. Pero sir, sa inyo po ba na lang, paano ba nakatutulong inyong pagbabalik ng mga skilled workers po natin, lalong-lalo na yung mga OFW, sa paglago ng industriya at ekonomiya ng ating bansa?
15: Ito sa amin, sa ano nila, sa steel plant, ano? Yung talent nila, makakatulong, yes, mapabilis. Sabi ko nga, to normalize the plant. Kasi instead of hiring a foreigner, ano, normally, kasi pag nagtayo ka ng isang planta, may matinatawag na cold commissioning, after installing all the machines, then we have the hot commissioning. Normally, you need a lot of expert for this, ano, na hindi naman natin mahanap lahat sa Pilipinas.
2: Yes.
15: Lahat to from the machine supplier, they will send at least 20 or 30 people technician, engineers and technician to run your plant. But hey, sa pagkakaroon natin ng mga expert galing sa ibang bansa, tulad nitong mga
2: kasama
15: natin ngayon, ano na, ito makakatulong to train the local people to transfer their technical know-how.
2: Yes.
15: So, side by side na to eh. Para bang, kaya nga sila, tinatabihan na namin ng mga kabataan ngayon.
16: Tama po.
15: Nung galing sa academy, nakatabi na sa kanila ngayon.
2: Mm-hmm. Yes po.
15: Sila naman, just parang coaching at the same time, hands-on also.
16: Wow.
2: Magsishare naman sila.
15: Of course, this is good also kasi actually, akala nila wala na.
2: Apo.
15: So, kasi may edad na rin tayo, no?
16: Tama po.
15: Ngayon, Steel Asia is there always, ano?
2: Uh-uh. So, wala bang talents, age limit with Steel Asia?
15: No. As long as
2: kaya pa nila
15: expertise, you know?
16: Tama.
2: Sir Pros, baka may mensahe ka para sa ating mga OFWs na baka gusto din nila maging bahagi ng Steel Asia. And any messages din in behalf of Steel Asia sa DMW naman sa inisyatiba na ito na talagang tulungan yung ating mga kababayan na makabalik dito sa ating bansa.
15: Yeah. Maraming salamat sa DMW, ano? Yung nagkaroon natin ng MOU, ano?
2: Apo.
15: At least makikita ng Steel Asia admin namin at HR yung database nyo.
16: Mm-hmm.
15: Kung sino-sino man nagsiuwing OFW. Mm-hmm. Malaking tulong po ito. So yung mga nasa ano naman, masasabi ko nasa ibang bansa pa. Pare-parehas kami. Ako 15 years din nagtiis. Ano po? Hindi madali. Hindi madali mag-isa, na malayo ang pamilya mo. Napakahirap po.
2: Mm-hmm.
15: So dito, lalo na sa steel plant ngayon, Steel Asia is starting to build the steel industry of the Philippines.
16: Mm-hmm.
15: So we need a lot of talents. Kailangan po natin technician, hindi naman engineers lahat 'yun, no? Ang steel plant not run by all engineers.
16: Ano? Mm-hmm.
15: Ito mga skilled workers, ano. So nananawagan ako, nandito po kami, ang Steel Asia still hiring highly technical people para tulungan kami sa pagtayo nitong mga bagong project ng Steel Asia.
16: Alright. Maraming salamat po, Sir Prospero Repolona, ang Chief Project Officer ng Steel Asia Manufacturing Corporation. Sir, baka meron pa kayong babatiin.
2: Baka may gusto kong batiin, sir. Shout out.
16: Nasa inyo ng pagkakataon.
15: Binabati ko buong Steel Asia at saka lalo-lalo na ang boss namin, si Boss Ben Yao, ano?
2: Yes, okay. Nakatutok sa atin ngayon.
15: Salamat sa pagbibigay sa aming pagkakataong mga OFW kasi 2009 pa ako with Steel Asia.
16: Mm-hmm. Yes, sir.
15: So I'm very lucky with Steel Asia. Ito, maraming salamat.
16: Ayan.
2: Thank you so much, Sir Pro.
16: Maraming salamat po, Sir Pro, sa aming buong pagbabalik. Mga kasama naman natin, ang mag-amang dating OFW na kasalukuyan nagtatrabaho sa Steel Asia Manufacturing Corporation. Diyan lang kayo magbabalik, God, ang tahanan ng OFW.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Doctors on board.
20: Doctors on board.
21: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, controlin natin yung mga comorbidities.
22: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
21: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
22: Doctors on board.
19: Doctors on board.
22: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track
23: with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Nagbabalik. Ayan, totoo na to. Nagbabalik ang tahanan ng OFW at sa pagkakataong ito, kasama naman natin ang magamang dating OFW na ngayon ay kasama sa higit 100 OFW na nagtatrabaho po sa Steel Asia.
16: Kasama po natin si Ginoong Arnold De Leon, Guide and Roll Shop Assembly Supervisor, at si Archie De Leon, Straightening Machine Operator. Magandang araw po sa inyo, sir.
2: Hello po. Sabay talaga sila.
16: Okay.
2: Okay. So bago po kayo naging bahagi ng Steel Asia, kwentuhan nyo kami siguro na mabilis na mabilis. Ilang taon ba kayong OFW at saan bansa po kayo nagtrabaho?
26: Bago po kami naging bahagi ng Steel Asia po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po sa Gitnang Silangan.
16: Mm-hmm.
26: Unang-una po ay sa bansang Saudi Arabia at saka sa bansang Bahrain po.
2: Mm-hmm.
26: Na humigit kumulang nasa 20 taon po.
16: 20 taon.
2: Tagal. Ikaw po. And then si Archie, kailan?
27: Ako po ay nagtrabaho sa Bahrain Solve Steel.
2: Uh-huh.
27: For 7.5 years.
2: So sumunod ka sa tatay mo?
27: Sumunod.
2: Oo. Idol mo talaga si tatay. Pero bakit same? I mean, pareho kayong industriya.
27: Nagkaroon po kasi ako ng pagkakataon po na bilang ranking file po doon.
2: Mm-hmm.
27: Pwede po kaming kumuha po ng mga relatives, lalo talagang mga anak po.
2: Mm-hmm.
27: Upang makasama po namin doon. At hindi naman po bawal lang mag-anak po sa...
16: Alright. Ano po yung pinakamalaking hamon po ninyo na inyong hinarap habang nagtatrabaho kayo bilang OFW?
27: Para sa akin po, ang alam ko pong naranasan kong malaking hamon sa amin po doon yung may discriminate ka.
2: Mm-hmm.
27: Ng mismo mga national, hindi lang po ng mismo mga national ng bansang pinaglilingkuran mo, mm-hmm. kundi pati ng mga katulad mong dayuhan din po.
2: Mm-hmm.
27: Na minamaliit po nila yung para bang sa eskwela po, pasang awa po ba na nakapunta karoon. Na minamaliit po nila yung kakayahan mo,
2: mm-hmm.
27: na para bang hindi mo sila kayang pantayan sa larangan ng opo.
16: Hindi po sir marami yung mga Pilipino rin doon sa pinagtatrabaho po ninyo. Paanong nakapag...
2: Kumbaga nadidiscriminate.
16: Tama po, ng ibang mga nasyon, ang ating po mga kaubayan, o kayo mismo.
27: Sa ano kasi ng mga ibang mga dayuhan din po doon, ang alam po nila mas marunong po sila sa atin. Yun po ang ano. Pero hindi po yung naging hadlang po sa amin. Hindi po yung naging balakid sa amin para tumuloy po kami at ipakita sa kanila na yung kaya po nila ay kaya din po namin.
2: So pinatunayan nyo.
27: Pinatunayan po namin na at kaya din at mas nahigitan pa po namin.
2: Tama. Wow, yun ang talaga importante, di ba? Tsaka tayo mga Pilipino, ano tayo eh, palaban tayo, di ba?
16: Mm-hmm.
2: Pero kung tama naman. And then, nakailan taon ka na rin tatay, and then kinuha mo na si Archie.
27: Nang makalampas na po ako ng mahigit 10 taon po, nang inilipat po ako sa bansang Bahrain po na... Mm-hmm. Sister company lang naman po nang pinanggalingan ko sa Saudi. Doon po ako nagkaroon ng pagkakataon sa kanya na makuha na po siya.
16: Right.
2: And then, yung pagdidesisyon naman na bumalik na dito sa bansa Onin, paano naman po kayo nag-decide na talagang, syempre 20 years, ang tagal din noon.
27: Yung nag-decision po ako, sa puso't isipan ko, sapat na po yung kulang-kulang 20 taon po lahat na malayo sa piling ng
16: pamilya
27: ko, mga mahal ko sa buhay.
2: Mm-hmm.
27: nag-desisyon po ako na panahon na rin po para umuwi na ako. Yung mga shortcomings ko po, pagkukulang ko sa pamilya ko, mapunuan ko naman. At ganun din po, sa awat tulong ng Diyos, makapag-umpisa ng konting pagkakakitaan po. Nakapiling ko po sila.
16: Alright. Ikaw, Archie, paano mo hinandal yung ganung pagkakataon, ganung sitwasyon?
0: That time kasi, sir, yung sitwasyon na yun is nawalan kami ng trabaho dahil nga sa COVID-19.
16: Mm-hmm.
0: Nasama kami sa mga Pilipino na napauwi. So, at that time, yung company namin, binigyan nila kami ng 3 years extension sa visa to look for new job sa abroad. But at that time, since lahat ng industrial plant during COVID is naka-close, at halos lahat naman nagpa-uwi ng mga tao,
16: tama.
0: Eh, wala din bilang lalaki, kasi mahirap maghanap ang trabaho ang lalaki during that time. So, hindi ako makahanap ng trabaho noon. But, meron na lang akong 2 linggo na natitira sa visa ko. So, I decided to go home to be with my son and my family. That time, yung opportunity na yung ginawa ko para makapagtayo ng munting bahay namin ng anak ko, pamilya ko, tsaka makapagnegosyo na din ng kakaunti lang na para sa amin.
16: Alright. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun para tumigil kagad sa pagtatrabaho. Ang hinanap nila, reintegration.
2: Correct.
16: Ano at paano nyo natanggap ang oportunidad na makapagtrabaho sa Steel Asia?
27: Sa pamamagitan po ng dating mabait at mabuting kaibigan sa katauhan po ng ni Ginoong Prospero Repolona po. Na dati ko pong nakasama po ng matagal na panahon dito.
16: Opo.
2: So si Sir Pros din.
27: Opo, sa kanyang rekomendasyon po.
2: Pero sabay na po ba kayo na employ o kayo muna?
27: Nauna po ako.
2: Okay.
27: Pagkatapos po ng mga ilang buwan, doon ko po sinabihan ng anak ko na itry, subukan mo muna rito. Magpahinga ka muna dahil gusto po niyang lumabas po uli ng bansa. Sabi ko, magpahinga ka muna. Maganda rito, hindi kita yayayain kung ikakasama mo rito. Sabi ko po.
2: So magpahinga habang nagtatrabaho.
16: Pero hindi kasi syempre.
2: Magpahinga muna bilang OFW kasi yun.
16: Oo, kasi galing siyang abroad, di ba? Alam mo naman ang mga kababayan natin, minsan pahinga ang hinahanap dahil sa mahabang panahon ng pagkatrabaho. At pagbalik dito sa ating bansa, may reintegration, di ba? Gusto magkaroon ng karagdagang pagkakitaan. Para naman sa ganun, patuloy sila sa pagkatrabaho.
2: Correct.
16: At
2: pero kamusta po yung experience ninyo na working together pa rin kayo, pero sa Steel Asia na dito na sa ating bansa?
27: Awat tulong po.
2: Maganda.
27: Nasa isang awat tulong po, isang karangalan po na mapabilin sa Steel Asia po. Isang mabuting kapalaran. Walang talo, laging panalo at may kinabukasan po.
2: Archie.
0: Maganda naman po yung experience namin sa Steel Asia, ma'am. Since pangalawang beses ko na ito magtrabaho dito sa Pilipinas. At least hindi siya kagaya ng pagtatrabaho sa Middle East na kasama yung lungkot.
16: Tama.
0: Kasi
2: malayo. Na,
0: malayo. At least dito, nasa Pilipinas ka lang, at home ka, nararamdaman mo kasi ang Steel Asia, parang pamilya din yung turing nila sa'yo.
16: Tama.
0: At the same time, binigyan nila kami ng opportunity na makapagtrabaho sa malapit at malapit sa pamilya namin.
16: Mm-hmm.
0: Para during kung mayroong mga kailangan, mga birthday, holiday na magkakataon makauwi.
2: Madali na.
0: Madali lang kami makauwi.
16: Tama. Talagang pinakamaganda yan sapagkat kahit na paano ay nagiging maganda at magaan sa pakiramdam. Yung alam mo malapit ka lang sa pamilya mo.
2: Yes.
16: Paano, sir, nakatulong ang inyong karanasan bilang skilled worker sa ibang bansa, sa inyong trabaho ngayon sa Pilipinas?
27: Yung mga bagay po na natutunan po namin nung kami nasa nangyayibang bansa pa. Yung mga natutunan po namin, karanasan namin ay naibabahagi po namin sa mga sa mga kasalukuyang mga kasamahan po namin, sa mga galing po ng mga training center, na ibabahagi po namin kung paano pong pagkukumpuni ng mga bagong mga makina, ng mga bagong ano po sa teknolohiya po natin, kung paano ang tamang proseso ng pagpapatakbo, kung paano ang tamang kalidad ng proseso ng sa larangan ng industriya po ng metal, upang mapanatili po yung magandang kalidad po, na hindi na natin kailangang umasa pa sa mga taga-ibang bansa, taga-labas na
2: tama.
27: Kumuha pa para magsanay sa kanila. Kami na rin po ang mismo nagsasanay po sa kanila. bilang ganti po namin sa Estelle Asia po.
2: Yes, oo. Pero si Archie, syempre bilang anak, ano yung naging inspirasyon mo talaga na sundan yung yapak ni Tatay Arnel? And then ngayon yung magkasama kayo nagtatrabaho dito.
27: Kasi ho yung father ko simula nung bata ako is nagtatrabaho na sa steel industry.
16: Mm-hmm.
27: So napalaki niya kami, napag-aral niya kami magkapatid in sa sinasahod niya as a steel worker in mm-hmm. steel industry. So hindi ho para sa akin yun ako hindi ho masamang sundan yung yapak niya na gamitin para mapagpalaki, mapag-aral ko din yung anak ko.
2: So, naging mabuting impluensya, di ba?
16: Tama. At sa inyong karanasan, ano yung pinakamahalagang aral na naratunan nyo bilang dating OFW na ngayon po may bagong pagkakataon sa sariling bansa?
27: Bilang dating OFW po, ang ibibigay ko pong halimbawa po na kung paano po namin minahal yung trabaho, kung paano namin binigay yung pagsasakripisyo, determinasyon namin nung nasa abroad kami. Mas pinapahalagahan po namin ngayon dito, pinaiigting pa namin yung pagiging yung determinasyon namin, yung pagmamahal namin sa trabaho namin, lalo't nandito na po kami sa sarili nating bansa.
2: Yes. At ano yung masasabi ninyo sa mga kapwa OFWs na kasalukuyang naghahanap din ng mga bagong oportunidad dito sa atin?
27: Sa mga kasamahan po natin namin na mga dati mga na mga OFW at sa mga gusto pa pong umuwi.
2: Mm-hmm.
27: Ng mga kapatid sa mga paggawa sa ibang bansa. Huwag po silang matakot, huwag po silang mag-isip ng kung anumang mga negatibo na ganito, ano kaya magiging buhay namin kung susubukan namin ganito.
2: Yes.
27: Baka ilang buwan lang babalik na naman kami.
16: Mm-hmm.
27: Alisin po natin yung kaisipan po na yun. Meron po tayong mga departamento ng ating pamahalaan tulad ng DMW na handang laging umalalay, tumugon at handang magbigay ng mga libreng mga seminar, mga pagsasanay upang maging matagumpay po kayo sa mga gusto po ninyong magandang mga oportunidad na nandito po sa atin ngayon.
2: Alright. Archie, baka may gusto ko rin sabihin.
27: Yung lang, sana kung nakakaramdam sila, lalo ngayon sa sitwasyon natin sa mga kasama ko dati sa Middle East, lalo ngayon, bumalik na naman yung gulo na gano'n na kung may pagkakataon na makauwi sila o makahanap sila ng trabaho just for safety para na din lumuwag yung kalooban ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas sa nananamba.
2: Mm-hmm.
27: Di, ang hiling ko lang, kung huwag sila matatakot na umuwi o maghanap ng opportunity dito sa Pilipinas dahil sabi nga nila hindi mapapatungan ng kikitain mo sa Pilipinas yung buo yung katawan mo na uwi ng Pilipinas.
2: Tama.
16: All right.
27: Na ubukan makikita ng pamilya mo.
2: Importante yun.
16: Maraming salamat po Ginoong Arnel De Leon, Guide and Worship Assembly Supervisor.
27: Maraming salamat,
16: sir. At Archie De Leon, Straightening Machine Operator,
2: yes,
16: ng Steel Asia Manufacturing mm-hmm. Corporation. Baka may gusto kong batiin.
27: Unang-una po, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon pong ito. Gusto ko pong binabati ko po ang aming chairman at CEO na si Boss Ben. Salamat po sa lahat po at sa bumubuo sa lahat ng staff ng Steel Asia, sa bumubuo ng programa pong ito, ang tahanan ng OFW. Maraming salamat po sa mabuting pagkakataon po.
16: Maraming salamat, sir.
2: Archie.
16: Mga pamilya po ninyo, sir.
2: Baka meron kayong mamalian.
27: Binabati ko ang unang-una yung nagbigay sa akin ng oportunidad dito sa Steel Asia, si Mr. Ben Yao, tsaka si Sir Pros kanina, tsaka unang-una yung sa nanay ko,
16: yeah,
27: na hindi nagsasawang mag-alaga doon sa amin, tsaka sa naiwan kong anak na sa kanya.
2: Ayun, at syempre binabati natin lahat ng ating mga OFWs na nagtatrabaho dyan sa Steel Asia. Maraming salamat po uli sa inyo.
16: Maraming salamat, Sir Archie.
2: At syempre bago tayo tuloy magtapos, shout out din sa mga ibang nakatutok sa atin, sa lahat po ng mga patnubay OFW advocates sa buong mundo. Ayan, binabati po namin kayo. Syempre ating mga kasama ngayon dyan sa DMW, hello sa inyong pagtutok. tutok sa ating programa.
16: At syempre, maraming salamat po at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Steel Asia.
2: Yes.
16: Ayan, maraming salamat po.
2: Sir Tom, kasama natin Sir Tom. Syempre.
16: Nasa lagod natin. Mga kaibigan, kabayan, para po sa mga halaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo po kami makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin po binahalagahan ng inyong feedback para higit kayong mapaglingkuran. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako si Orin Miranda.
2: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download

0: This is a public service announcement.
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang offline contra tax scams. Offline contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: officer na tayo after. So ang nangyari po sa akin ay graduated 2020 year 2024. Nag shipboard training po ako year 2022 to 2023 as deck cadet. Tinuloy ko rin po siya sa OCA just to fulfill the requirement po to become an officer after I graduated. So after po noon, nag deck trainee officer naman po ako sa under pa rin po ng same company na binigay din po ng program nung company po namin. And unexpectedly, yung offer po na yan ng cadetship program po nila sa Navios, yung specific principal ko po. Ayun po yung naging daan para maging officer po ako ngayon.
1: Ayun po. Did it come as a surprise for you na parang ang bilis ko?
0: Actually, yun po yung naging unang reaction ko. And also, grateful na lang din po ako.
1: Blessing.
0: Yes po. Actually, more than kung ano pa po yung inilaan ko po na plano para sa sarili ko, higit pa po doon yung binigay para sa akin. So, talagang grateful lang po ako sa lahat ng mga tao behind. So, I think, ayun po talaga isa sa dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako para makapag-give back lang din sa kanila.
1: Ayun po. So, I'm sure sobrang nakaka-inspire yung story mo. No? Very heartwarming. Pero I'm sure hindi naman laging smooth sailing,
0: yes,
1: di ba? Ano yung mga mako-consider mo na mga challenges na naranasan mo na talagang tumatak sa'yo, na talagang naging, kumbaga, turning point in your career?
0: So, nasabi ko po kanina na there were some people who were trying to belittle us. Same as on board, verbally na sinasabi na hindi mo kaya yan, hindi nila makikita yung capability mo, or hindi mo kaya yung responsibilidad na yan. Pero, ayun nga po, ginamit ko yung mga words, I mean yung mga actions na nakikita ko po sa kanila na ang akala nila ay hindi ko kaya, pero kinaya ko siya at pilit ko pong kakayanin para nga sa pag-abot ng mga pangarap namin sa buhay ng mga pamilya namin. So, yung mga challenges na yun na pagbibilitan nila, kasi nga alam naman natin na sa maritime industry, marami sa amin na naka-experience na katulad ko na from cadetship na akadete, naging officer. So, nagsasabi sila na kulang pa yung experience mo. So, parang hindi ka pa sapat, hindi ka pa hinog, yung term na hinog. So, ayun po yung madalas kong na pagmamasdan or even sa social media nababasa. Pero hindi po ako nagpasakop sa ganun. Hindi ko siya tinikas negative na naman sa sarili ko. So, I take it positively. Ginamit ko lang din po siya uli sa fuel para magpatuloy. And praise God, kinaya ko po siya.
1: Ganda ng ano mo, no, ng mindset mo.
0: Thinking mindset po talaga. It's kailangan.
1: It's all in the mind. How do you do that? Kasi syempre, lalo na sa social media, it's so full of negativity.
0: Totoo po yan.
1: And dagdag pa yan, I'm sure on board, syempre, nandun din yung kultura na, ay, bata nga to. Parang, syempre, iba yung effect nun sa'yo emotionally, mentally. How do you overcome those kinds of mga criticisms or yung mga negativity na hina-hurdle against you?
0: Siguro po ako, just being kind na lang din siguro sa mga tao na nakapaligid sa akin. Since ayun nga po yung kailangan natin sa pagbabarko is yung marunong ka sana makisama. Like, hindi naman yung pakikisama na ife-fake mo lang just to get along with them. Be true to yourself. Kung how you get along with others. Kung ikaw yan talaga. So, makikita rin naman nila yan kung tunay ka ba or hindi na nagpapakatao para sa kanila. Aside from being kind is also be grateful na lang din tayo bilang mga Pilipino. Bihira sa atin yung mapagbigyan ng pagkakataon sa murang edad na from kadete magiging opisyal kaagad. So, kailangan lang nating ma-appreciate yung mga ganun pagkakataon bilang isang mamamayang Pilipino rin na meron tayong opportunity na nagbubukas para sa atin, hindi lang para sa ibang lahi. So, yun po.
1: Hindi, nakaka-proud kasi syempre,
0: yes,
1: di ba, Filipino represent.
0: Yes. And this is not just about myself lang din naman po. We represent our country.
1: Yes,
0: also.
1: That's true. And ano yung siguro kasi maraming nai-inspire ngayon sa mga listeners natin na wow, young officer na talaga namang who made a name for himself and tuloy-tuloy yung progress. I'm sure you want to be a captain someday. And talagang, yes. Oh, konting years na lang, di mo mamamalayan. Nandiyan ka na sa, ano, sa, ano, no, pagiging kapitan.

0: Pero ano yung mga advice na maibibigay mo sa mga kabataan na gustong sumunod sa mga yapak mo? Lalo na ngayon kasi talaga, it's all in the mind. Malaking bagay yung mental health. Oo. Ano yung mga, siguro yung mga learning experience mo rin that you want to share? At saka yung mga tips or advice mo?
1: Yan. So, ang masasabi ko lang po sa kanila is just never give up. Ito naman po itong gasgas na word na to, pero totoo po ito. And don't lose hope and faith in God also. And yung isa po sa naalala ko lang dyan po sa tanong na yan is yung sa sinabi ni Uncle Ben sa Spider-Man, since malapit na rin yung Spider-Man, with great power comes with great responsibility. So, wag nating i-take for granted yung porket binigay na sa atin, like magsasettle na tayo, like magiging comfortable na tayo sa kung anong meron tayo ngayon. So, keep pushing, keep praying, and just do what you do. And hindi naman natin hawak kung ano yung panahon ngayon. Maraming mga opportunities na pwede magbukas para sa'yo, at meron din naman na pwede magsara. So, just be prepared. And also, ayun po, just give back sa mga tao na tumulong sa'yo behind your success. And you can consider yourself as a successful if you are already contented na rin naman na po kung ano sa tingin mo yung ginagawa mo sa buhay mo, di ba? Di mo na kailangan naman na maging presidente ng Pilipinas o kung sino ka man na sobrang taas. Pero yung kapag contento ka na, na naibibigay mo yung puso mo para sa mga mahal mo sa buhay, I think yun, doon ko po ma-define yung tunay na success sa buhay ko. And sana sa mga listeners din po natin, ma-apply din nila sa buhay nila.
0: So, ayun. Ang ganda nun, yung gratitude, contentment, hindi ba? Yung be present, di ba? Where you are, and just, minsan kasi nawawala yung awareness natin na, wow, ang dami ko na palang nagawa. Di ba? Parang, ang dami ko na palang na-touch na lives, ang dami ko na palang na-accomplish na hindi ko naisip na ma-accomplish ko before.
1: Yes, hindi totoo ba? Po
0: yan. Parang you'll be surprised. And hindi ka ba ever na-overwhelm?
1: I think never naman. Dahil tinuro naman na sa akin ng mga magulang ko na maging humble lang din all the time. So I think yung overwhelm na salita is never ko pang na-experience. Like, yun na yun. And just being grateful lang din sa lahat ng mga pagkakataon na humihinga tayo, nabubuhay tayo sa araw-araw. Meron tayong ganitong trabaho. And marami sa mga mamamayang Pilipino na gusto yung magkaroon ng ganitong trabaho katulad natin na hindi na pagbibigyan ng pagkakataon. So, I think ayun po yung nakakapag-keep po sa akin, how to become humble person na po talaga.
0: Very grounded, no? Talagang, pag nakakatuwa kasi malumanay the way you know, the way you carry yourself. Talagang, yung literal na na grounded, na well-grounded and humble. And I'm sure your parents are very proud of you. And Maap and Amusup are very much proud of you. Our President Dr. Oka and Vice Admiral Santos always, you know, always talk about how Maap graduates are making their own mark, no, in the industry, na talagang yung mga feedback ng mga principal po ng mga graduates ng ating Maritime Academy of Asia and the Pacific, laging maganda po ang feedback. Kaya thank you so much for keeping for kasi kayo yung ano eh, kumbaga kayo yung basihan eh. Maap is able to center of excellence nga ang Maap, hindi ba? And na-recognize siya, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa region, sa Asia-Pacific region, pero sa buong mundo.
1: Worldwide,
0: Oo, and it's not just about the, of course, we know that Maap has spectacular programs, nakakasabay talaga sa mga trends in the maritime industry. And of course, yung engagement niya ng institution with the stakeholders all over the world, ensuring na yung mga kadete ay ma-eempleyo sa maayos na mga kumpanya, na may proteksyon ang mga seafarers. Pero ultimately, ang nagki-keep ng reputation niya na maging strong, na maging well-trusted ng mga ship owners ay yung mga produkto, yung mga graduates ng ating institusyon. Kaya we really owe it to you, and we're always, always proud of you. Kaya nga, favorite namin, feature kayo dito. Because we want to show not just the Philippines, but the world, yung kung gaano po kagagaling ang mga Pilipinong mandaragat natin. Ayan, kaya maraming salamat. Isa kang inspirasyon. And I'm sure marami sa mga listeners natin ngayon ay puno ang heart nila para i-pursue itong career na to.
1: Yes.
0: Dahil sa iyo.
1: I hope.
0: yung kapatid mo, hindi mo ba babae? Yung accountant, no? Accountancy ang kanyang ano. Pero meron ka bang mga pinsan or mga kamag-anak na dahil sa iyo gusto na rin mag-seafarer?
1: Wala pa naman po ako na re-receive dahil mga bata pa naman mga po yung mga pinsan, ganyan. Pero I think sa community namin, I don't know if they were inspired by me. But meron na rin naman na po na nagpo-pursue ng map, mga ilang-ilan. And ako rin po isa sa mga nagpo-push kapag may mga nagme-message po sa akin, tinuturuan ka, punta po kayo sa map.edu.ph, ganyan. Check nyo po yung mga qualifications and kung kailan po yung examinations nila.
0: Entrance exams.
1: You can check there po.
0: Parang ambassador, di ba? Kayo na rin yung nagiging share. Ambassador ng map.
1: Kasi kung di rin naman po dahil sa pag-share ng mga iba dati, hindi ko rin po makikita kung nasaan si Maap. So, ganun din po yung ginagawa ko po ngayon. We share.
0: Nakabalik, ay, taga doon ka eh, no? Taga Bataan.
1: Bataan po.
0: Every time ba you get to visit or to say hi to...
1: Actually, I've been there po recently nung graduation po nitong recent class na
0: graduate.
1: Yes po. Umattend po ako. So, parang nag-reminis din po yung time po namin. So, yun po. Nakakatuwa lang din panoorin na hindi na po ako yung nakatayo doon. Ako na po isa sa mga nanonood.
0: Yes po. Naalala mo yung, ano, nag-flashback yung
1: yes po.
0: Sarili mong graduation.
1: Ayun po siya.
0: Ang bilis ng panahon,
1: ang
0: no?
1: Ang bilis nga po sa
0: 2024. That was 2 years ago. Tapos ngayon, third officer.
1: Pumasok po kami, pandemic.
0: Oo. Ah, oo nga. Yes, kasama po ka dun sa batch na yun.
1: And now, medyo mo okay na ang ano natin. So, I think, mabilis talaga ang panahon.
0: Mabilis talaga.
1: We just get along with it na lang din po talaga.
0: And I'm sure, moving forward, syempre, the responsibilities on your shoulders will be, you know, will be bigger. And kasi sabi mo nga, with great power comes great responsibility.
1: Yeah.
0: So, pero I'm sure with your training and, you know, with the kind of person that you were molded to have become, I'm sure na konti na lang siguro mga 2 years.
1: We do hope and we do pray.
0: Makakamit mo na yung sabi nila yung pinnacle of your career. Ayan. You have a ano, dami mo pang years ahead of you. And sabi nila ngayon ang pinakamalaking challenge ay AI.
1: Yes po.
0: Ano ba yung masasabi mo sa mga ganyang development sa industry?
1: So I think si AI, wag lang natin siyang i-abuse yung sa kung anong kaya niyang gawin. Like, gamitin natin siya sa ano sa tingin natin na pwede tayo mag-improve pa. And wag natin siya totally 100% mag-rely tayo sa kung anong power ni AI. Kasi iba pa rin tayo na mga tao. So I think hindi naman din siguro 100% mawawala yung mga marino na katulad natin through AI. And hindi naman din mangyayari na 100% si AI na lang ang magtatrabaho sa maritime industry. So huwag tayong masyadong magambala doon. Kasi tayo pa rin ang workforce ng maritime industry.
0: Of course, oo. Diba? Sabi nila, the human element will always be there.
1: It's just a tool. Huwag tayong masyadong mag-abuso sa gamit ng AI.
0: So just always familiarize yourself.
1: Yes.
0: Diba? Magbasa at... yung awareness no sa mga developments. Pero at the end of the day, talagang the human element, yung seafarers pa rin talaga ang heart and soul.
1: Ng ship,
0: diba? Yes. Sabi ng iba, lifeblood. Sabi diba, nung iba, heart. Diba? Backbone of shipping. Kasi totoo, hindi tatakbo ang global shipping. Hindi dadaloy ang world trade. Diba? Ang global supply chain kung wala pong mga seafarer. Ayan.
1: Totoo.
0: Ayan, so third officer Lingad, final message na lang sa mga listeners natin at saka sa mga family mo, mga kaibigan mo na kaantabay sa atin.
1: Ang masasabi ko lang is maraming salamat sa mga taong nagtitiwala sa mga katulad namin na kaya kaya namin. So kung kaya ng iba, kaya ko, kaya mo rin. So wag lang tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Just be patient, patient, and don't lose hope lang din naman. And just to be grateful lang talaga sa araw-araw. And ayun nga, i-represent natin yung ako, nirepresent ko yung family ko before sa map. Ngayon naman, nirepresent ko na hindi lang yung family ko, kundi yung buong sambayan ng Pilipino na din. So, I think sana ma-inspire yung mga katulad ko dati, yung mga nagsisimula pa lang at gusto magpursue ng maritime career, no, huwag silang mawalan ng pag-asa. Hindi naman sarado ang pinto sa mga katulad nila na walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. Bukas at bukas ang pinto. Hindi man maaari sa seafaring, may iba pa ng mga opportunity na pwede magbukas para sa kanila. So, just keep striving. Mm-hmm. And never give up.
0: Never give up. That's the core message. Never yes. give up. All right. Thank you so much. Ayan, sa inyong mga screens po, nandiyan naman ang contact contact center details natin, ang telephone, mobile, Globe, and smart numbers para kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga service units ng AmoSoup at even sa MAAP, ay pwede po kayong tumawag sa mga numerong yan. Meron din po tayong AmoSoup official Facebook page at AmoSoup official Facebook group kung saan po natin pinupost sa mga announcements tungkol sa ating union at sa iba't iba po nating mga service units sa iba't ibang mga provincial branches. Andyan din po ang AmoSoup official YouTube channel kung saan po ina-upload ang mga episodes dito sa Alagang AmoSoup. And for more information about our union and our programs and welfare services, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSoup help desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan po at ang ITFC Fairs Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Ms. Susan Aison, Milo Junela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas at ang ating kaamusop na si Lara San Juan. Maraming salamat, Third Officer Edison Lingan.
1: Thank you po.
0: For sharing with us your inspiring journey. Ang inyong kwento ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagpapahalaga sa mga taong naging bahagi ng ating tagumpay, walang pangarap na hindi maaabot. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating mga kabataang nangangarap at sa ating mga kapwa mandaragat na patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na mailayuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
2: Ito ang Tambala,
3: Jairus Madlangbayan
2: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ika-30 ng Hunyo.
2: Dalawang po.
3: 30 na sir.
2: 30 na ba?
3: 30 na sir. Ika-30 ng Hunyo taong 2026.
2: Naligaw na tayo.
3: Magtungo po tayo. Namimiss po ni Sir Ares ang Diaspora Summit. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO Chief highlights government push to create jobs and protection of Filipino migrants.
3: CFO mainstreams disability responsive measures against human trafficking through Human Hindi Laruan webinar.
2: CFO launches Filipino language tutorial series for overseas Filipino youth.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Migration should be a matter of choice rather than a necessity driven by the lack of economic opportunities at home. Commission on Filipinos Overseas Chairperson Secretary Dante Clink Ang II made the statement in a policy speech during the recent Nursing Opportunities Worldwide Expo Asia at the SM Mega Mall. Secretary Ang said the Marcos administration continues to pursue policies that create better employment and livelihood opportunities for Filipinos while ensuring that those who choose to migrate are protected, empowered, and equipped to make informed decisions.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: The Commission on Filipinos Overseas led another episode of the Human Hindi Laruan webinar series, this time focusing on addressing human trafficking, barriers affecting people with disabilities. The initiative with the theme, Advancing Disability Responsive Action Against Human Trafficking, reaffirms CFO's mission in protecting the welfare of non-resident Filipinos. The webinar also highlighted the current issues faced by disabled NRFs in accessing anti-trafficking report mechanisms, wherein the CFOs committed to create further inclusivity and access among constituents.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas has launched a Filipino language tutorial series as part of its initiative to reconnect second and third generation Filipino youth to their homeland. The tutorial series is also part of the CFO's Virtual Central Rizal program. The online video tutorial series teaches basic Filipino language, including conversational greetings, self-introductions, and common expressions in Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, and Bicol.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At isang maulang umaga po dito sa Pilipinas. At magandang araw sa iyo, Jairus, na ikaw ay sumuong sa matinding traffic papunta dito sa Quezon City.
3: Talaga nga namang it's been raining in Manila ngayong araw, no, Sir Aris.
2: Dapat pala, yun ang ginamit natin.
3: Kaya nga po. Grabe ang tindi ng ulan, no, Sir? Pero sana po ay ligtas naman po ang ating mga kababayan po ngayong araw.
2: Yung mga nakikinig sa atin sa Middle East ay sigurado ayun kung namimiss ninyo ang pag-ulan.
3: Yung pag-ulan.
2: Dito po sa atin sa Pilipinas ay maulan na po. Nag-umpisa na po ang rainy season. At bukod doon ay magsisimula na ang Disaster Resilience Month. Kanina nagkalituhan na kami, no, sa petsa. Dahil alam niyo po ang mga journalist gaya namin ay advance lagi ng isang araw ang aming mga kalendaryo.
3: Okay. Tsaka napakabilis kasi ng panahon, no, Sir Aris, mag-July na po bukas, no, Sir.
2: Oo nga, napa-atras yung bilang ko. Pero po. Anyway, yun nga, medyo maulan ngayon, mag-ingat po yung mga nagmamaneho dahil madulas ang daan.
3: Opo.
2: At yun namang mga medyo mahirap ang signal, medyo i-adjust yun na lang ko yung internet antena ninyo.
3: Kaya nga po, no, Sir Aris. Pero live naman po tayo sa Facebook na for sure ay marami po tayo mga taga-subaybay na nanonood po ngayong araw. No po, napakabilis talaga ng panahon, Sir Aris. No po.
2: Oo nga, yung tulad na lang, ang isang barometer ko na napakabilis ng panahon. Po. Natapos na sa wakas yung Biggest Loser,
3: yung Biggest Loser
2: program ng CFO. At sino bang
3: napanood
2: winner?
3: Nyo ba, Sir?
2: Hindi nga. Ay, hindi, pero nakita ko lang yung top 5.
3: Si Kuya Levy po ang naging winner natin, Sir. Talagang napakalaki po ng transformation po ng kanyang weight loss journey na po.
2: Yun nga, sabi ko nga, alam nyo, pinapasali kasi ako dyan sa Biggest Loser. Kaso, mangyayari dyan, ang ending, biggest pa rin ako.
3: Kayo po ang may sabi niyan, Sir. Pero maganda po itong inisyatibo talaga ng CFO. No po. At sana mas ma-replicate pa po ng iba pang mga government agencies natin. No po.
2: Ang ano kasi doon, ang objective kasi nung Biggest Loser is to promote na healthy living.
3: Opo.
2: Diba?
3: With physical lifestyle, no, Sir? Oo. Yung active physical lifestyle.
2: Kung may malaki nga lang daw tayong space, minsan nakausap ko si Secretary Clint.
3: Opo.
2: Gusto nga niyang mag-set up sa... Kasi dati daw yung lumang office pa ng CFO, meron daw gym.
3: Ah, opo. Yung sa may Quirino, Sir.
2: Kaso yung office yata, yung office natin ngayon ay hindi ganun siya kalaki para paglagyan ng gym equipment. So, eto na lang, naging creative na lang yung ating
3: CFO,
2: admin.
3: No po, opo.
2: At ito nga, yung Biggest Loser na congratulations kay Levy at kay si Maricel yata ay second, no?
3: Opo. Ayun.
2: Nag-biking siya tayo mga nanalo ng...
3: Biking, sir, bike.
2: Ah, biking. ang dinig ko kasi kahapon na nagkikwentuhan, magbabiking sila sa MOA. Anyway, pero, ikaw ay nanggaling ng Imus.
3: Yes, sir. Nanggaling po ako ngayong araw ng Imus. Maulan din po sa Cavite, ano po ngayon.
2: Oh, kasi yung ating guest ay taga-Cavite rin, kababayan
3: sir,
2: mo.
3: Maragondon, ano po. At nakasama din po natin siya, sir, noong nakaraan lamang po na 2026 Filipino Diaspora Summit. Pero tubong taga-Cavite itong ating guest, ano po, Sir Ares. At kilala rin po siya dahil sa kanyang rich contributions sa handloom weaving, pati na rin sa artistry, no po, sa sining at sa kultura na mayroon po tayo ngayon sa ating bansa. No po.
2: Ikaw ba'y nakarating na ng Maragondon?
3: Ako, sir, ay nakadaan ng Maragondon. Kayo po ba, Sir Ares? Medyo malayo-layo din po kasi yung Maragondon.
2: Alam mo
3: yung
2: Maragondon, memorable sa akin yan. Kasi nung... Diyan kami nagmi-military training.
3: Ay, okay po.
2: Sa beachside ng Maragondon, sa tabi ng Puerto Azul.
3: Opo. Kailan yan, sir? Yung military training?
2: Many years ago. Kaya ko pang magtatakbo, kaya ko pang mag-push up. Ngayon, kaya ko na lang matulog. Anyway, lumalayo na tayo sa ating usapan. Puro tayo kwento. I-welcome na natin, Jairus. Ikaw na ang magpakilala sa ating guest.
3: Tama po kayo, Sir Ares. Po, siya po ang isa sa mga artista na tumataguyod ng Philippine weaving dahil sa kanyang mga advokasya sa sining at paghahabi. Kaya i-welcome po natin ngayong araw na po sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang founder ng Likhang Maragondon, si Miss Catherine Dikit Jennerman. Ayan po.
2: Again, isang maulang umaga, Ma'am Tarin.
4: Maulang umaga po, pero maraming talagang po para sa inyong...
3: Ayan, Ma'am Tarin. Kamusta po kayo, Ma'am? Ma'am Tarin?
4: Good morning. Sorry po.
3: Ayan, okay po.
4: Hirap na internet connection dahil maulan sa Cavite ngayon.
3: Maulan po, no?
2: Ma'am Tarin, paano ba kayo napunta sa... advocacy ninyo at ano ba itong Likhang Maragondon?
4: Opo. Actually, ako po dati ay TV producer. Gumagawa po ako ng mga teleserye dati. Mm. Part din po ako ng mga news and current affairs show sa isang channel. Pero po nung around 2019, I was inspired po by different community-based tourism projects in the Philippines. Doon po na-inspire ako na napakalaki palang tulong pag livelihood talaga ang naibigay mo sa mga kababayan mo. Kasi in that way, magkakaroon sila ng sense of pride na may trabaho si nanay, may trabaho si tatay, dire-diretso siya, hindi siya katulad nung kapag nagbigay ka ng bigas ngayon, bukas, wala na.
3: Opo.
4: So at least ito ay dire-diretso. So nung panahon din pong yun, 2019, nalaman ko na dalawa na lang po ang maghahabi ng Maragondon. Mm-hmm. And handloom weaving has been in our town since the 1700s. Kami din po ay bamboo capital ng Cavite. So nung 2019, naisipan ko po na magtayo ng social enterprise para po mabigyan ng trabaho at maipromote po yung mga native products po namin.
2: Pero nung pag sinabi nating 2019, hindi pa ito yung panahon ng COVID-19.
4: 3 months before lockdown po kami nag-open.
3: Nagsimula.
4: Opo. So medyo interesting din po yung journey namin na hindi namin din akalain na masusurvive namin yung pandemic.
3: Opo.
2: Pero ma'am, i-backtrack ko lang, no? Kasi sa kayo ay nasa TV, gaya ng nasabi nyo, kayo ay nasa TV production. Pero ano, what inspired you to get into this social enterprise? Kayo po ba ay may pre-produce na program na tungkol sa ganyan
3: sa weaving,
2: and then nakita nyo yung potential? O paano po ba nagsimula?
4: Opo. Actually, I've always been very purpose-driven even sa trabaho ko po. Kaya ako pumasok doon because naniniwala ako in the service of the Filipino people.
3: Alam na natin yung channel na pinasukan po ni Mautarin.
4: I used to be a breadwinner din po. So throughout my journey hanggang sa napagtapos ko yung mga kapatid kapatid ko, naging mas maayos yung buhay, I thought na baka this time around, it's my time to pay it forward. I've also been active in different civic organizations nung bata pa lang ako, pag-volunteer. So ito pong bagay na ito ay isang bagay na malapit po talaga sa puso ko. And yun nga po yung naisip ko din, na no matter how successful you are with your career, importante that when you go back to your community, do whatever you can to help others as well.
2: Nabanggit nyo, ma'am, na ano na yung Maragon doon ay may habang tradisyon ng paghahabi, yung weaving. Oh, ano. So kayo po ba ay may lumaki sa environment na may nakikita kultura, kayo naghahabi?
4: Paghahabi. Opo, actually nung 90s, sinasama po ako ng mama ko pumunta sa mga manghahabi ng Maragondon. Sila po ay nasa Barangay Bukal. And then yung mama ko, nagbebenta din po siya dati ng mga kumot, table runner. Tapos from Maragondon, binibenta niya pa yun sa Cavite City.
3: Okay po.
2: Layo. Rin.
3: Ibig sabihin po pala Ma'am Therine, talagang yung background po ng Likhang Maragondon ay nanggaling pa kahit sa kabataan po ninyo, no?
4: Opo, lumaki po talaga kami na yung mga gamit din namin sa bahay, yung mga table runner, yung mga kitchen towel namin, yung mga kumot namin simula pa nung 80s at 90s hanggang ngayon. Maganda pa rin kahit na ano, traditional at handloom woven siya.
3: Pero Ma'am Therine, gusto rin po namin malaman ni Sir Ares, bakit po ba Likhang Maragondon ang naging pangalan po ng inyong organisasyon? At sino-sino po ba ang mga sektor na natutulungan po, no, ng Likhang Maragondon?
4: Opo. Pinangalanan po namin Likhang Maragondon yung aming social enterprise dahil basically lahat po ng mga produkto na aming ginagawa po ay gawa sa Maragondon, Cavite. So dito po sa aming social enterprise, binibigyan po namin ng pagkakataon ng makapagtrabaho yung mga taong hindi nakagraduate sa pag-aaral, mga senior citizens, meron po kaming mga working students na rumaraket kapag sila ay nakabakasyon.
3: Or sila ay mga taga Maragondon din, ma'am.
4: Opo, taga Maragondon. Meron din pong nanggagaling sa nearby towns.
3: Opo.
4: Iba naman ay dayo mula sa ibang lugar na dito na po nakatira sa Maragondon. Meron po kaming mga solo parents. Tapos, dahil si Cavite kasi it's very industrialized right now, marami tayong mga factories, maraming mga nananahi doon. And then karamihan doon sa mga nanay, pag medyo umiedad na sila, hindi na nila kayang mag-travel, hindi na nila kaya na gumising ng maaga at, you know, manahi doon sa mga malalaking factory. So usually meron silang mga makina sa bahay, tapos doon na sila nananahi. So sila yung binibigyan namin ng pagkakataon para magkaroon ng extra source of income. At the same time, meron din kaming mga barbecue stick makers na tinrain namin into bamboo weaving.
2: Pero for a while, ma'am, ano ah, observation ko lang to. For a while, parang wala masyadong, hindi masyadong nakilala ang Cavite for traditional craft dahil nagkaroon kayo dyan ng export processing zone.
4: Opo.
2: At saka, di ba may base pa dati dyan, Sangley Point, di ba?
4: Opo, hanggang ngayon, nandito pa rin po pa yung mga training bases ng Marines and all.
2: Oo.
4: So, dahil po sa dahil po dyan, kaya naman kami na-inspire pa na ipakilala yung handloom weaving po namin dito sa Cavite.
2: Well, actually, sa totoo lang, ako nagulat na meron palang ganyang craft sa Cavite.
3: Magandang initiative po ito, no, sa sinisimulan po at patuloy na pinagyayaman ni Ma'am
2: Pero
3: Therine,
2: nabanggit no, ni so, ano, nabanggit ni Ma'am Therine na ang trigger ng pagbuo niya ng social enterprise na ito ay dahil dalawa na lang yung natitirang marunong
3: maghandloom weaving.
4: Opo. Dahil noon pong 2019, pareho na rin po kasi silang 58 years old. Actually, nagulat po ako because while I was working in Quezon City, I thought na marami pa pong naghahabi katulad nung 90s sa different barangay. So, nung 2019 na nalaman ko na gano'n na lang, medyo syempre parang nag, as a true-blooded taga Maragondo, nag-worry ako na parang sana may abutan pa yung next generation. Kaya po yun talaga yung nag-ano sa akin na hindi kasi alam nung mga taga Maragondo na ngayon yung pag-hobby, pwede na siyang gamitin sa damit, sapatos. Kasi po mostly yung mga hobby sa amin ay ginagamit lang bilang basahan, table runner, bedsheet yun lang. Tapos nung yun, ginawa na po namin sa Likhang Maragondo, mga damit, yun, nag-boom na po siya.
2: Oo nga, nakita ko nga actually, yung mga ano, nung diaspora summit.
3: Opo, no, napakagaganda ng mga produkto. Ang gaganda
2: nung, kaso walang kaso
3: nila,
2: sa
3: Ma'am Terine, oh. At napaka-innovative din po. Doon po talaga natin makikita yung galing na po ng Likhang Maragondo as well as yung creativity po nating mga Pilipino. Kasi lalo na ngayong panahon po natin, mas nasusuportahan yung local, no po, yung mga local products, no, ng ating mga Pilipino, maging ng ating mga non-resident Filipinos, mas napaiigting po natin yung pagsuporta sa mga Philippine-based products.
2: Pero no, Ma'am Terine, yung ibalik ko lang uli dun sa, kasi gusto kong tuntunin yung experience mo nung, kasi sinimulan mo yung itong Likhang Maragondo, sabi mo nga 3 months before the lockdown, di ba? So buti nagtuloy-tuloy pa kayo, eh di ba nung panahon na yun ay pahirapan ng pagdinegosyo.
4: Opo, napaka-swerte po namin kasi nung pandemic na yun, naisipan namin na parang ano ba yung gagawin namin, ano yung product na ibebenta namin para may bumili sa amin. Syempre, hindi naman basic needs yung mga binibenta po namin. So, ang ginawa po namin, naggawa kami ng face mask. Pero dahil ako po ay mahilig sa research, I have good investigative skills as well, sabi ko, hindi pwedeng maglabas tayo ng face mask na hindi tested. So, ang ginawa po namin, yung handloom woven face mask namin, ay pinatest namin sa DOST. At ito po ang naging first and only handwoven face mask that was approved by DOST. It also conform to DOH and who recommended minimum specifications for community face masks. At dahil po doon, nakarating po ng 33 countries in all 13 regions in the Philippines ang face masks po namin.
3: Ibig sabihin po, Ma'am Terine, kung tama po kami ni Sir Ares, ibig sabihin kahit yung ating mga overseas Filipinos, nakakabili o nakakakuha din sila ng mga produkto.
4: At yung panahon yun, wala pa kaming Maragondo website. So, umorder po sila sa Facebook, sa Instagram, pinapadala namin, minsan sa Philpost, in small batches. Let's say 20 pieces, 10 pieces, pero sobrang nakakataba po ng puso na nakikita namin nasa Paris, nasa Japan, mga lugar na hindi namin napupuntahan, Switzerland, yung mga face mask po na gawa ng mga nanay sa Maragondo.
2: Pero mami, yung face mask na yun, ano po ang material niya at kaya siya naging DOST approved? Ano po yung component niya?
4: Meron po kasing guideline noon si DOST para ma-approve yung face mask. So, number one, kasi pag may nagsalita, dapat may part na ma-absorb niya yung liquid na kapag nagsasalita ka po ay ma-absorb nun yung sarili mo. Kumbaga parang laway. And then there's another one that filters. And then there's another one that repels. So ibig sabihin, kung may nagsasalita sa harapan mo, dapat nare-repel niya yung liquid na yun para hindi pumasok dun sa mask. But also at the same time, dapat po siya ay breathable. So may air permeability test din po siya.
2: Pero hindi ito ano, hindi ito ordinaryong cloth.
4: Ano po siya, handloom woven po yung first layer and then 4 layers po siya. Tapos dumaan po siya sa test ng Philippine Textile Research Institute.
3: Kumbaga protective pero makikita mo pa rin yung bakas ng ating tradition and culture.
2: Pero anong ano siya, anong fiber ang ginamit nyo dun, ma'am?
4: Sa amin po ay yung handloom woven face mask po namin ay meron po siyang upcycled threads.
2: Upcycled, ibig sabihin naggamit na noon or paaba siya dati, ng...
4: Opo. Yun pong dating mga parang mga collar sa mga polo,
3: nilinuman
4: yung mga ginagamit. Opo. And then meron po siyang ibang protective layers ng iba't ibang tela na pinagsama-sama po para makapasa doon po sa test ng DOST.
3: Opo.
2: Pero nakita ko, ma'am, nung medyo kasi nagbuting-ting din ako ng anong pinaggagawa din yun dyan sa Likhang Maragondo. from simple na face mask, marami na kayong nagagawa ngayon eh, mga bamboo.
3: Napaka-innovative.
2: May nakita ako, alcohol dispenser na gawa sa bamboo. May
4: alcohol.
2: Marami na kayong ginagawa. Paano po, pakikwento nga po, paano ninyo step by step na palaguy ang inyong social enterprise?
4: Opo, nagsimula po kami nung pandemic, nag-pivot po kami sa paggawa ng mga produkto na makakatulong nung panahong iyon tulad ng face mask at saka yung bamboo foot press dispenser na engineered bamboo. This is in collaboration naman po with Kawayang Maragondon under the LGU of our town na Maragondon. Kaya lang po, syempre, as we were doing that, we learned a lot of things na syempre, pag wala kang sarili mong

0: ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Isang mapagpalang pagbati po mulit. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin, of course, ang ating mga katuwang sa ating programang ito mula po sa ating production side. Kasama natin ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison. At sa Wirecast, si JP. At sa ating live audio streaming, katuwang naman natin si Hero. Ang ating pong programa ay sumasa inyo sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ang overseas or international broadcast station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sumasa inyo po kami sa pamamagitan ng ating online digital platform at at the same time sa ating shortwave broadcast. Kaya po tayo napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga shortwave transmitters. Kaya tayo nagbibigay pugay din sa ating mga kasamahan dyan sa USGMA ng Voice of America sa may Tinang Tarlac. Alright, sa pagkakataon po ito, ano po mga kababayan, tayo po ay magtutungo sa Europa, sa more particularly sa bansang Poland, kung saan meron po tayong Philippine Embassy doon sa Poland. At bakit tayo magtutungo sa Poland? Bakit tayo magdadako sa Europa? Tututukan po natin ang sitwasyon ng ating embahada doon, pati ng ating mga Filipino diaspora o ating mga migrant workers, sapagkat ang Europa po ay nakararanas ng matinding heat wave, ang matinding lagay ng init ng panahon ano po sa Europa. That includes France, Germany, the Czech Republic, and of course nakararanas din ang Poland. Actually, alam nyo po, marami na pong mga naitalang nasawi sa mga bansa sa Europa sanhi po ng heat wave, ano yung matinding init ng panahon. Pumapalo po kasi yung sa ibang mga bansa sa Europa, pumapalo sa 44 degrees Celsius. Yung iba, pumalo ng 45 degrees Celsius. Yung iba, pumalo sa 41 degrees Celsius. Kaya, siyempre, pag sinabi po nating bansang Europa, ang pumapasok agad sa ating mga isipan, ay malamig na mga bansa yan, ha, di ba? Mga malalamig, nag-i-snow dyan, malalamig dyan, ha. Ay bakit ganun pala katindi ang init din dyan, ano, sa Europa. And sinasabi ko kasi na medyo unprecedented yung heat wave na tumama sa Europa. At maas maaga kaysa sa dati yung init ng panahon na tumama sa Europa ay kukumpara dito sa mga nakalipas na taon. Kaya't minarapat po natin makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Poland na isa rin po sa mga bansa sa Europa na nakaranas ng heatwave. And speaking of Poland, kasama po natin ngayon ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si Consul General Conrado Demdem Jr. Magandang araw po, Consul General Demdem, at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
4: Magandang hapon po dyan, Ginoong Sampa, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng inyong programa.
3: Alright, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aming request to interview our embassy dyan po sa Poland. Unang-una sa lahat, bago ako magpatuloy, kamusta po ang ano ngayon, ang weather, ang climate, ang temperature sa Poland as we speak, Consul General Demdem?
4: Mr. Ray, pwede ba tawagin ko kayo Mr. Ray?
3: Yeah, go ahead po, Consul General.
4: Mr. Ray, as we speak, no, ang temperatura dito sa Poland ay bumaba na.
3: Okay,
4: it's good. Now

0: in the 20s
1: Okay. Oy.
0: as we speak, no, in the 20s. Pero last Sunday, na-rehistro ng Poland ang pinakamainit niyang temperatura since 1921. Pumalo ito ng 40.5 degrees Celsius. At ito ay na-irehistro, na-irecord doon sa border niya with Germany.
1: So, okay. So ngayon, nasa 20 degrees something na lang, degrees Celsius
0: Yes,
1: ang
0: yes.
1: temperature.
0: Bumaba.
1: Oo.
0: And we expect na ganito, magpapatuloy ito in the next 2 weeks. Pero ang sabi dito, after 2 weeks again, iinit ulit. Kasi
1: Oh.
0: ang yeah, ang weather kasi dito sa Poland, lalo na dito sa area namin, eh paiba-iba, pabago-bago. Minsan sobrang init, pero minsan uulan at it will cool down, no? So ganito ngayon, it's cooling down, yung temperatura bumababa. So we expect this to happen in the next 2 weeks. Pero after this, iinit ulit.
1: Nako. Eh nabanggit po ninyo nung last weekend ba ito na pumalo sa 40 degrees Celsius
0: Yes,
1: ang
0: yes.
1: init diyan sa Poland. So
0: Opo.
1: paano po nagko-cope ang ating mga overseas Filipinos diyan sa Poland at ang ating embahada as well pag ganitong matindi ang init ng panahon, 40 degrees sa inyo?
0: Alam niyo, surprisingly, no, ang mga Filipino ay adaptable.
1: Oh yeah. Oh.
0: Talagang alam niyo ang 40 degrees sa Poland, sa tingin ko kinakaya ng ating mga kababayan dito. In fact, last weekend nagkaroon sila ng isang malaking pagtitipon, no, kasama ng embahada, sports fest, no, Sabado at Linggo. Napakaraming dumayo dito sa Warsaw, ang capital ng Poland, para magkaroon ng ganitong pagtitipon-tipon. Siguro itong isang paraan, no, para makakope sila sa weather, yung mainit na panahon, yung magtipon-tipon kasama mga kababayan natin dahil nawawala sa kanila yung ano, yung ganitong concern, no. So far wala naman tayong naitatalang ano, nagkasakit o napa-hospital dahil sa heat wave, no. Ang madalas tamaan nito yung mga locals. Pero yung dito sa Poland, ang isa pa lang ang naitalang namatay, no.
1: Okay.
0: Last weekend din sa pagkalunod. Pero alam niyo, dahil sa napakainit ng panahon, itong mga locals dito talagang sila ay ano, pumupunta upang mag-swimming o maligo. So unfortunately, may mga nalulunod. 'Yun ang ano, nagiging problema.
1: Ayun.
0: Nagpapalamig sila. Pero mga Pilipino, they can easily cope with the weather.
1: Yes.
0: In fact, even our personnel here, mga kasamahan ko, miski ako. Alam niyo, ang katapat lang ng init eh, yung electric fan sa bahay. Yun lang ho. Kasi dito ho sa Poland, hindi ho usual ang magkaroon ng ano, air conditioning units sa mga bahay. Kasi nga ho, maikli lang ho ang tag-init dito sa bansang ito. Mas madalas ang taglamig.
1: Yun na nga po ang ano eh, sanang susunod ko yung tatanong, yung kondisyon na ire-report din sa mga international news media na hindi sanay o hindi makikita ng regular ang mga air conditioning units sa mga bahay, sa mga establishments o sa mga paggawaan sa bansang Europa. And of course, marami tayong mga Filipino workers din ano po na nagtatrabaho sa Poland. Kaya naging concern din po namin kung ika nga doon baka sa mga workplace nila walang air conditioning, eh baka mamaya naka-apekto. Pero mukhang sabi nyo nga, ano po, Consul General Demdem, natural na sa Pilipino. Wala na, parang Manina lang sa kanila yung 40 degrees Celsius. Actually, hanggang 45 degrees Celsius, kayang-kaya pa ng mga Pilipino, eh, Consul General
0: Demdem.
1: Totoo
0: yan, totoo po yan. At ang populasyon ho dito ng mga Pilipinos, bata, no? Hindi ho yung may edad na. Kasi oh, karamihan ng tinatamaan ditong mga locals yung may mga edad, no, na dehydrate. Kaya nararush sila sa ospital. Pero ang bata ho ang populasyon ng mga ano dito, mga Pilipinong trabahante, trabador, workers. So ayun, tama ho rin kayo. Sanay na tayo sa init.
1: So ibig sabihin, pero yung bilang ng ating mga Filipinos working sa Poland, working and living sa Poland, Ito pong mga ito, ika nga, nagre-report naman sa inyo kung sakasakali naman na meron silang mga health issues na na-encounter kung sakali mang naapektuhan sila ng matinding init.
0: Opo, accessible ho ang ating embahada sa mga ano, panawagan ng humihingi ng tulong o assistance. Madali naman kaming matawagan no, no o via phone call at email no. So far basta pagka heat related concern, so far wala pa ho kami natatanggap na ano report tungkol diyan involving Filipinos. So,
1: balikan ko lamang po yung nabanggit nyo kanina, Consul General Demdem, nagkaroon pa ng gathering ang ating Filipino communities dyan sa Poland. Nagka-sports fest pa. Ano? So, hindi ba nagtataka yung mga Polish nationals dyan na bakit antindi naman ng mga pangangatawan nito, mga Pilipinong ito, 40 plus degrees na nga eh, nag-sports fest pa. Hindi ba sila, hindi ba sila, ika nga eh, humihingi sa inyo ng kaunting ano bang tinatago, ano bang meron sa Pilipino at kayang-kaya nila yung matinding heat wave na ganito?
0: Alam niyo ho, maliban po dito sa Warsaw, nagkaroon po rin ng isang gathering sa Lithuania. Kasi ho, Lithuania eh kinocover rin ho ng embassy dito sa Poland. Kinocover rin natin ang Lithuania. Ganun rin, nagkaroon ng malaking pagtitipon-tipon ng mga Pilipino doon. Mainit rin sa Lithuania. Sa tingin ko, Mr. Ray, yung consistency natin, yung constituency pala natin, yung pangangatawan natin, kinakaya. I think it's in our genes, no?
1: Yes,
0: bago
1: yes.
0: ako pumunta dito sa opisina, napanood ko yung tungkol sa yung halo-halong, ano, yung ating genetic makeup bilang
1: okay.
0: mga Pilipino, halo-halo yan.
1: Mm-hmm.
0: So, ito, this makes us, our DNA is very complex and very diverse. And as well as very adaptable sa
1: yes.
0: mga changing conditions. So.
1: Yes, oo. Eh kasi alam nyo, very very concerning kasi yung heat wave na tumama sa Europe, Consul General, mahigit sa 1,000 na raw batay sa isang report. I think sa CNN, na merong ng mga mahigit 1,000 ang nasawi sa Europa dahil dyan sa heat wave na yan. Particularly dito sa Germany at saka sa France, nagkakagulo
0: France.
1: Na rin daw po sa France dahil nag-aagawa na yata ng air conditioning units doon. Diyan
0: no.
1: naman, wala namang ganyan. Wala,
0: wala
1: namang ganyan sitwasyon.
0: Panic buying ho ng mga air conditioning units at electric
1: okay.
0: fans dito. Ang maganda lang, ventilation, proper ventilation lang ho ang importante, lalo na sa tanghali. No? During daytime, talagang mararamdaman nyo naman talaga yung init. Pero kailangan lang ng ventilation para may pumasok ng konting mainit na hangin pero at least umiikot no yung init yung hangin. Paggabi naman ang temperatura naman dito sa Poland bumababa to 20s to the 20s kaya we can really cope here no?
1: Yeah, that's nice. So wala pa tayong naitala, wala pa kayo na confirm na nagkasakit o nasawi sanhi ng matinding init diyan sa Poland na naranasan ninyo at least sa side ng ating mga kababayang Pilipino.
0: Opo.
1: Alright. Now, matanong ko na lang po, susulitin ko na po yung oras natin, ano po, Consul General Demdem. Kasi ilang, ano na lang, today, ano, 2026 na, and then ilang buwan na lang, 2027 at 2028 na. Alam naman natin that this 2028 is another national elections. Matanong ko lamang po, kamusta po ang overseas registration natin dyan sa Poland with our Filipino workers in Filipino diaspora.
0: Sa kasalukuyan po, minamap out pa lang natin yung ating mga mobile overseas voting registration services including yung field registration, no? May dalawang klase kasi yan. Pagka yung mobile registration po, isasabay natin yan sa ating consular outreach. So right now, minamapa pa rin natin yan, dinedetermine natin yung mga lugar kung saan ng heavy concentrations ng mga Pilipino ay nandun. Ganun rin ho sa field registration. Kasi ang field registration, ito yung ano, sa COMELEC naman. No? Kami ang kumakatawan sa COMELEC tuwing field registration. Ganun rin. No? The same. It's the same principle. We search, identify yung heavy concentration of Filipinos dito sa Poland at saka sa Lithuania, which is also part of our jurisdiction. And in fact, last weekend, nandun ako sa Lithuania, as I mentioned a while ago, I was there and we held our first field registration dito sa aming jurisdiction sa capital ng Lithuania. Umabot ng ano to no ng halos 70 registrants no. Ang ano kasi Mr. Ray no, means nangyayari kasi dito bago kami mag-conduct ng field or mobile registration, kami ay nagse-survey muna.
1: Okay.
0: Para tiyak namin kung saan ang marami talagang Pilipinos at hindi naman masayang
1: yes.
0: ang pera ng gobyerno. No? Kasi mahirap na pagpupunta kami sa isang lokasyon at lima lang ang nagpa-register, hindi naman ano yun, worthy. No? Kaya pagkaganyan at malapit naman sila sa Warsaw, sinasabi na lang sa namin, sa aming mga kababayan, natin, sa ating mga kababayan, na magpunta na lang dito sa Warsaw upang mag-register. Pero pagka talagang malalayo, yung gumagawa kami ng survey, so far, nakita namin na like sa Lithuania, nung nakaraang linggo, umabot ng ano, nagparehisto 170 plus.
1: Okay.
0: Pero ang dumalo lang, wala pang ano, 100.
1: Oh.
0: May dahilan kasi yan, ano, Mr. Ray. Kasi nung time na nagpa-register sila, nag-signify sila ng interest nila para magpa-register, eh hindi pa nila alam yung kanilang work schedule sa ano. Minsan kasi flexible, very flexible kasi. Parang dito sa Poland, pag tinawag sila ng employer nila at kailangan silang mag-report, halimbawa, even on a weekend, wala silang magagawa, no? Kailangan silang pumasok. So, hindi sila nakakadalo. Despite the fact na nag-signify nga sila earlier na magpaparegister. Pero just the same, no? We will be mapping out kung saan ang mga lokasyon dito sa Poland at Lithuania na maraming Pilipino at doon ay pupuntahan namin.
1: Ayun. So, matanong ko na rin po, Consul General Demdem, just in case you have the
0: Apo.
1: Figures, gano'n ba karami ang mga Filipinos working and living in Poland?
0: Okay. Sa Poland po, sa kasalukuyan, as we speak, no, ang mga nakarehistro sa kanilang social security system ay 15,000, around 15,500.
1: Okay.
0: Etong mga nakarehistrong to, ibig sabihin nun ito, sila ay nagtatrabaho. Kaya nagbabayad sila sa social security system dito. Kaya ho ganyan na ano, 15,500. Pero yung mga work permits ho, na inisyo ng mga regions dito, mga probinsya, umaabot ho ng mga 25,000. So pag in-extrapolate namin, pinaghalo ho namin yung work permit, yung number ng work permit na 25,000 at yung 15,500 na may na nagbabayad sa kanilang social security system, eh mga iniestima namin eh mga 20,000 to 25,000 ho mga Pilipinos dito sa Poland, no?
1: Marami-rami na rin po pala ano po, Consul General Demdem, itong bilang.
0: In the ano at ang phenomenon na to ay nangyari lang in the past few years. Nagsimula yan dati mga below 10,000 pa nga mga Filipinos noon, no? May mga ano, yung mga pioneers nandito pa rin sa Poland, pero that was just like 5-6 years ago. Pero in just a couple of years, talagang dumami ang mga Filipinos dito living and working here in Poland.
1: Alright. Ano po ba yung mga karaniwang trabaho ng ating mga Filipinos dyan sa Poland?
0: Karaniwang trabaho ay nasa manufacturing sector. Ito yung mga nasa factories. Meron rin sa agricultural sector, yung mga mushroom pickers, mga sa food production, no? Tapos meron rin tayo sa hospitality, mga nagtatrabaho sa mga sa hotels at saka sa food and beverage sectors. Ito yung mga cooks, cooking mga assistants, no? Sa kitchen at saka yung mga waiters. May mangilan-ngilan rin po tayo mga guro dito sa Poland.
1: Alright.
0: Pero karamihan no, nasa factory.
1: Okay. Eh, kaya ko rin po natanong yan, Consul General Demdem, dahil mga kaninang umaga, nakatanggap kami ng balita na mismong ang Department of Migrant Workers, DMW, sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak, pinasara itong isang consultancy firm na nagpo-post bilang isang recruitment agency. Kasi nagpapadala po ng mga trabahador o nag-i-issue ng mga pekeng trabaho papunta sa Poland. So nasakote ito ng DMW na ipasara itong dito sa Pilipinas itong sabihin na natin pong consultancy firm, pero nagpapadala ng mga workers sa Poland. So sa mga ito pong mga ganitong sitwasyon na mga illegal recruitment or illegal recruiting agencies, hindi namo-monitor din po inyo ito? Nakakarating din po ba sa inyo ito na nabibiktima ng mga illegal recruiter o ng mga illegal recruitment agencies?
0: Opo, marami pong ganyang report dito ngayon, natatanggap kami dito sa embassy, dahil nga yung recent phenomenon na yung influx ng Filipino workers dito ay tumataas, may kaakibat rin na pagtaas ng mga problema nila. At isa nga sa mga problemang natukoy ay yung illegal recruitment, no? O ang tawag dito, human trafficking. Karamihan ho kasi ng mga pumupunta dito, mga Pilipino, upang magtrabaho ay nanggaling na sa ibang bansa. Yung mga third country hires, no? Tulad ng sa Hong Kong, Taiwan, Macau, Middle East, at ilang mga bansa, karatig bansa dito sa Poland.
1: Okay.
0: May mga ano rin ho, nanggagaling diretso from the Philippines to here, no? Pero kasi ho, mahigpit ho ngayon ang pag-issue ng visa sa ng Polish Embassy dyan sa Manila. Kaya medyo sa tingin ko ho, na re-regulate pa rin dyan yung nanggagaling sa Pilipinas. At talagang maraming mga issue ng illegal recruitment ay yung mga nanggagaling sa ibang bansa, yung nasa ibang bansa na, wala, hindi nanggagaling sa Pilipinas. At yung mga ganyang problema, kami ay tinutulungan ho ng Migrant Workers Office sa Prague, no? Sila yung labor arm ng ating Department of Migrant Workers. So sila ho ang may jurisdiction when it comes to labor-related concerns, ang ating MWO sa Prague. Ang katulong natin sa pagsawa
2: ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 103.
7: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
8: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF na, thank God, it's Friday once again. July 3, 2026, Chad Oliva naman po nagbabalik para pag-usapan ng ating kalusugan. Doc, pag-usapan na natin itong isang pangkaraniwang health concern, pero madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Pasintabi na lang doon sa mga kumakain dahil lang pagkakaroon ng bulate sa bituka o worm infection ang ating tututukan sa episode na ito. Ito ay dahil sa ang buwan ng Hulyo bukod sa Enero ay na taon-taon ay ginugunita ang National Deworming Month. Marami pa rin tayong katanungan tungkol sa deworming. Andyan yung kailan ba talaga dapat magpurga, kailan ba may sintomas, o kailangan ba may sintomas muna bago mag-deworming. Totoo bang may mga pagkaing bawal pagkatapos uminom ng deworming medicine, at bakit nga ba mas hinihikayat ang regular deworming, lalo na sa mga bata? Asagutin natin ang mga tanong na ito at iba pa para malinawan tayo at maitama yung mga maling paniniwala tungkol sa usapin na ito. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok.
6: Tama ka dyan, Ched. At syempre, gusto nating malaman ng ating mga listeners ano, na ang mga determinants, yung mga tinatawag nating mga markers ng kalinisan,

0: ano sa isang lugar, sa isang environment eh nakatuon sa mga karamdaman na tulad ng pag-uusapan natin.
1: Mhm. Okay, sige Doc, umpisa na natin agad-agad itong ating diskusyon. Ano-ano ba muna yung ano, yung mga karaniwan na common na intestinal worms sa tao at paano ito nakukuha?
0: Oh, simula noon hanggang ngayon, no, ito yung mga pinakakaraniwang bulate na sa bituka na nakikita, no. Unang-una yung roundworm o yung Ascaris kung tawagin natin. Nakikita din dito yung mga whipworm, hookworm at saka yung pinworms, ano. So kadalasan nakukuha ito kapag nakakain o nakainom ng pagkain o tubig na kontaminado ng itlog ng bulate. So maaari rin itong makuha kapag marumi ang kamay o kapag naglalakad ng walang tsinela sa lupang kontaminado. Lalo na yung hookworm.
1: Mm-hmm. Ayun, yung mga madalas na intestinal worms ano sa na pumapasok sa mga sa ating tao at paano ito nakukuha. Ngayon Doc, ano ba yung mga nangyayari sa ating katawan kapag may worm infection? Ano yung dalang panganib nito?
0: Yeah, kapag may bulate sa bituka, nakikihati sila sa sustansyang dapat ay para sa ating katawan, ano? So dahil dito, maaring magkaroon ng pananakit ng tiyan, pagtatae, pagkawala ng gana ng kumain, panghihina, nagkakaroon tayo ng anemia, no? Kasi sila halos ang kumukuha ng kinakain na ito. At mabagal yung paglaki sa mga bata, no? So kapag marami ang bulate, maaari itong magdulot ng pagbabara ng bituka na isa itong emergency pag nangyari.
1: Mm-hmm. Dok, napapansin ko mga bata yung madalas magkaroon ng ano ng bulate sa tiyan. Bakit sila yung mas prone dito?
0: Oh, kasi mas madalas maglaro yung mga bata sa lupa, no? Mahilig magsubo ng kamay o laruan at hindi pa ganap ang tamang paghuhugas ng kamay, ano? So dahil dito mas mataas talaga yung posibilidad na makapasok ang itlog ng bulate sa kanilang katawan. So ito yung mga bagay na gusto sana nating mabura na sa mga balita na marami pa rin mga nagkakaroon ng bulate, no? Pero syempre kailangan natin, we need to keep on pushing this information sa kanila, no, para kahit papaano makabawas tayo.
1: Mm-hmm. Kasi nga yung mga bata ay hindi conscious, ano, dun sa kalinisan pa as compared sa ating mga adults. At mapunta na tayo Doc dun sa mga signs and symptoms. Ano-ano ba yung mga senyales para magpurga na?
0: Yes, no. Maaring makaranas ng pananakit ng tiyan, no. Pangangati ng puwet lalo na sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Pag napansin nilang pumapayat ka, nawawalan ka ng ganang kumain, nagtatae o minsan ay may nakitang bulate sa dumi, no. Yan talagang kailangan magpurga na tayo. Pero dapat nilang tandaan, may mga taong may bulate kahit wala silang nararamdaman. Kung kaya dito na rin pumapasok yung mga directives na every now and then, kailangan magpurga.
1: Mm-hmm. Dok, paano naman kung walang senyales? Advisable pa rin ba sa mga bata na ipurga?
0: Oo. Sa mga lugar kung saan karaniwan ang worm infection, inire-recommenda talaga ang mga ito, no? Lalong-lalo yung mga health authorities natin, yung regular deworming sa mga batang nasa tamang edad kahit wala pang sintomas, ano? Layunin itong maiwasan ang malnutrition at iba pang mga komplikasyon na dulot ng mga infestation ng mga worms na ito.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung diagnosis, so paano ninyo nadadiagnose kayong mga doktor yung worm infection?
0: Well, una, no, kinukuha natin yung history ng pasyente at sinusuri yung mga sintomas. So, siyempre, una sa katanungan, saan ba sila nakatira? Kumusta naman yung kalinisan ng environment, ano, at sino-sino yung mga kalaro nila, ano, at kung ano-ano yung mga nararamdaman din ng mga bata, ano. Madalas kaming humihingi ng stool examination o pagsusuri ng dumi upang makita kung may itlog o mismong bulate, ano. Kaya there are worms na hindi mo naman sila makikita with the naked eye, ano. And pag nakita mo lang yan pag isinuri mo sa ilalim ng microscope, ano. Kung kaya yung mga ganito, akala nila mga bulate malalaki na kagad, ano, yung mga ascaris lang yon, ano, yung mga ibang worms hindi, maliliit talaga sila at hindi kayang makita ng mata.
1: Ayun. Sa ano go, sa ano doc, pagdating sa gamutan, anong klaseng ano, gamot ba itong ano, deworming medicine? Ano yung active na ingredient nito?
0: Well, depende ito sa klase ng bulate, ano. Karaniman na ginagamit ng yung mga sumusunod, no, yung albendazole or mebendazole, ano. May iba pang mga gamot para sa ilang particular na bulate. Kaya mas mabuting magpatingin muna kung hindi sigurado, ano. Pero yung mga may mga preparations tayo na halos covered na lahat ng mga ito, ano. Kaya syempre para kung halimbawa hindi sila sigurado kung ano yung nandun sa loob, ano, mas maganda siguro na magpatingin muna kahit papaano yung stool exam lang, ano, makikita doon kasi kung ano yung gusto natin na mapuksa.
1: Dok, ano ba ang kadalasan na deworming medicine? Tableta ba siya o liquid? Parang syrup?
0: Well, kadalasan ngayon tablet, ano, pero yung mga sa mga kabataan it's in the form of a liquid, ano, syrup, yung ganyan. And syempre, this will all vary kapag yung mga choices ng mga bata, ano. Sometimes pahirapan sila sa tableta, ano, ayaw, hindi nila malunok. Kaya kaya yung mga preparations natin na liquid, yung mga suspensions and even the syrups are still in the market.
1: Gano'n naman to kadalasan tinitake doc ng ano ng pasyente.
0: Well, yung ano kasi, ano, kung halimbawa nagkaroon na kadalasan yung single dose lang is tama na, ano.
1: Isang beses lang doc iinumin.
0: Yes, oh. Pero may mga special cases na pinapainom talaga nila, ano, at least 3 days, ano. Pero yung mga regular na pagpupurga lang, single dose lang itong mga to.
1: Ah, okay. Doc, kailangan ba na empty yung stomach o wala naman yung tiyan kapag pinurga?
0: Hindi sa lahat ng gamot, ano, maraming deworming medicine ang maaaring inumin na may laman o walang laman ang tiyan, ano. Kaya sundin lamang yung tamang tagubilin ng inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor o yung mga nakasulat dun sa gamot. Kailangan masunod natin ito.
1: Meron bang best time para gawin itong ano, itong deworming? Mainam ba doc na inumin yung gamot sa umaga, gabi, bago kumain, o kaya pagkatapos kumain, alin doon yung pinakamagandang oras?
0: Well, sa karamihan naman ng mga deworming medicines, wala namang particular na pinakamagandang oras. Ang mahalaga ay tama ang dose at nasusunod yung tamang paraan ng pag-inom. Ayon na rin doon sa payo ng mga doktor, ano, or yung mga health workers. Kung halimbawa nakuha natin ito sa health center, at least yung mga directives nila, susundin natin ito.
1: Dok, totoo ba na pwedeng sumama yung pakiramdam kapag napurga?
0: Oo, posible ito, no? Pero kadalasan banayad lamang yung mga pakiramdam.
1: Yung side effects.
0: Yes, maaaring makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae o pagkahilo. Kadalasan pansamantala lamang ito habang inilalabas ng katawan yung mga bulate. So, yun lang yan.
1: Ayun. Doc, ito, totoo bang bawal kumain ng ilang pagkain gaya ng matatamis o itlog pagkatapos mag-deworm?
0: Hindi po ito totoo, no. Walang matibay na ebidensyang nagsasabi na bawal ang itlog o matatamis pagkatapos uminom ng deworming medicine. Mas mahalaga ang pagkain ng masusustansyang pagkain at pagpapanatili ng kalinisan.
1: Gano'n naman doc katagal bago tuluyang mawala yung worm infection matapos yung deworming?
0: Well, kadalasan namamatay ang mga bulate sa loob ng ilang araw matapos uminom ng gamot, ano. Pero sa ilang uri ng bulate, maaring kailanganin ang pangalawang dose makalipas ng ilang linggo upang masigurong pati ang mga bagong napisang bulate ay nawala na. So sometimes, syempre, nasa shell pa siya o kaya nag-form pa lang siya dun sa ano, wala yung mga egg, baka hindi maaring tamaan, ano? After several days, dun pa lang yan talagang magiging adult worm, ano? Kaya usually, nire-repeat natin yung dose para kahit papano, malinis na natin ang todo.
1: Meron mga pagkakataon na hindi umepekto yung deworming medicine, doc? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay muna tayo ng ilang mga paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
11: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
3: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
3: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating pinag-usapan ngayong hapon, ipapasukin lang natin itong mga report o ilang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. House Prosecutor, sinikayat ang publiko na tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Itahan nga ng House Prosecution Panel ang publiko na tutukan ang nilalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte simula sa Lunes. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Participative Chel Diokno, inaasahan nilang matutuloy na ang paglilitis kung saan ilalahad ng magkabilang panig ang kanilang opening statements. Ayon kay nagtuloy-tuloy na ang impeachment trial, lalo't mahalaga umunong marinig ang lahat ng ebidensya at matapos ang buong proseso. Sinabit niya na nakasaad sa pre-trial order na ang panukalang paggamit ng Filipino, Ingles o parehang wika sa paglilitis para mas madaling maunawaan ito ng publiko. Sinabi naman ni Akbayan Participative Percival Sendanya na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang sinusubok sa impeachment trial, kundi maging ang Senado bilang isang institusyon. Hinimok dito ang publiko, nabantayan ang proseso at tiyaking walang magiging delay para mailabas ang buong katotohanan sa kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dalawang kasalukuyang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa BSP Chief Eli Remolana Jr. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas na muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sila Walter Wasmer at Jose Querubin bilang Monetary Board Member. Sila MB Wasmer at Querubin ay itinalaga noong July at September 2024. Sila ay magsisilbi sa makapangyarihang Monetary Board hanggang July 2032. Mainit naman tinanggap ni BSP Governor at Monetary Board Chair Eli Rimolona Jr. ang muling pagkakatalaga sa dalawang opisyal kung saan pinuri niya ang naging ambag ng mga ito sa mga polisiya ng Central Bank. Dagdag pa ng BSP Chief ang kanilang expertise sa financial markets, commercial banking at risk management ang nagpapatatag sa kaalaman ng lupon sa ekonomiya, serbisyo publiko at mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat RP Metro Reporters at ito muna magbibigay lang tayo ng mahalagang anunsyo. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ay pansamantala munang mapapakinggan sa ating kapatid na himpilan na 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood niyo naman po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz dito po, no, sa AM ay asahan po ang mas malinaw at mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala at syempre yung inyong patuloy na pag-unawa. Ayan. Okay, so Doc, ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang pagpurga o deworming bilang ang buwan ng Hulyo maging ang Enero taon-taon ay dineklara na National Deworming Month. Nasagot na natin kanina ano-ano yung mga common intestinal worms sa tao at paano ito nakukuha, ano ang nangyayari sa katawan kapag may worm infection, bakit mga bata ang mas madalas sa dapuan ng ganitong klase ng impeksyon, ano-ano yung mga senyales para magpurga na, paano ang diagnosis at ang gamutan nito. Sa iba ko pang tanong, Doc, may pagkakataon bang hindi umepekto yung deworming medicine?
0: Yes, pwedeng mangyari ito, ano? Pwedeng talaga na hindi umepekto yung deworming medicine, ano? Maari na maling klase ng gamot ang nainom, o kaya kulang yung dose, hindi natapos yung gamutan, o kaya ay muling nahawa yung pasyente dahil sa maruming kapaligiran, ano? Kaya mahalaga yung tamang diagnosis at mabuting kalinisan, ano? Kaya yung mga payo o mga tagubilin ng inyong mga pinagkakatiwalaang doktor, sundin po ninyo. Ano? Otherwise, paulit-ulit lang ito at pabalik-balik.
1: Mm-hmm. Ayun. Dok, totoo ba na recommended din yung deworming sa mga mag-asaka dahil lagi sa lupa o dahil lagi silang may contact sa lupa?
0: Yes, ang ganda ng tanong. Ano? Totoo ito. Ano? Ang mga magsasaka at iba pang laging nakalantad sa lupa ay mas mataas ang panganib lalo na sa hookworm. Ano? So, mahalaga ang pagsusuot ng tsinelas o bota, tamang kalinisan at pagpapatingin kung kinakailangan.
1: Mm-hmm. Ayun, so hindi lang mga bata ang ano dito, ang pwedeng tamaan kundi sa adults, ang madalas yung mga may contact sa lupa, yung mga magasaka. Ngayon, Doc, sino-sino naman yung hindi dapat basta-basta uminom ng deworming medicine nang walang payo sa inyong mga doktor?
0: Yes, no, kasama rito yung mga sanggol na hindi pa naaabot ang inirekomendang edad, no. Bawal na bawal muna ito, no. Yung mga buntis lalo na sa unang tatlong buwan, no. Alam naman natin yung first trimester nandito nabubuo yung mga organs ng bata, no. We do not want to interfere doon sa development na ito. Ito yung mga reason kung bakit kulang ang daliri, ano. Ito yung mga o kaya may diferensya kagad yung puso, yung atay, yung kidney. So bawal na bawal, ano? The only time na magbibigay ka niyan yun ay dahil may matinding pangangailangan. Alimbawa, may mga malulubhang sakit sa atay o ibang seryosong karamdaman, hindi pwedeng magpurga muna, ano? O kaya may mga allergy dun sa gamot, hindi muna natin 'yon bibigyan. Mas ligtas na kumonsulta muna dun sa pinagkakatiwalaan yung doktor bago uminom ng mga gamot na ito.
1: Mm-hmm. Halimbawa, Doc, kung nakita mo na may inalabas na bulate yung anak, ano, pasintabi ulit doon sa mga kumakain, pwede bang bumili na lang ng deworming medicine sa butika at uminom ng walang reseta?
0: Well, naintindihan naman natin no, yung logistics ng mga pangyayari at syempre kung yung bata ano nasa tamang edad at walang special na condition, may mga deworming medicine na available over the counter, ano, pwede naman ito ano. Pero kung sanggol pa ito, paulit-ulit ang sintomas, matindi ang pananakit ng tiyan, mataas ang lagnat o marami ang lumalabas na bulate, mas mabuting magpatingin muna agad sa doktor bago uminom ng gamot.
1: Mm-hmm. Ayun, syempre mahalaga pa rin na may guidance ano mula sa pinagkakatiwala ang manggagamot. Nasabi na natin do kanina na kinukuha nung ano nung mga bulate yung ano sustansya sa ating katawan. Kaya yung iba ay ano kumbaga eh parang nangangayayat ano at nagkakaroon ng anemia. So

0: mas magiging maganda ang immune system kasi wala nang hadlang dun sa mga nutrients na kailangan na pumasok.
1: Mm-hmm. Doc, meron pa bang ibang mga benefits yung pagpupurga sa mga, lalo na sa mga bata bukod dito sa ano, sa mas maayos na pag-absorb nila ng mga ng nutrition at pagpapalakas o mapapalakas yung kanilang immune system?
0: Well, hindi lang immune system, no? Di ba, madalas sa mga bata, very poor ang concentration nila sa eskwelahan. Mahina yung kanilang pangangatawan, kung kaya yung makikita mo no sa developmental stage nila parang nabagalan na no yung mga kaklase nila, mas mabilis tumangkad, mas malakas ang pangangatawan, mas alerto sa eskwelahan, ano, yung pagganda nung pag nababawasan kasi yung panganib ng anemia no kapag may mga yung benefits ng pagpupurga, no? Gumaganda yung pag-iisip at pagsipsip ng sustansya sa mga colons natin. Mas nagiging aktibo yung bata, mas maayos yung paglaki, yung timbang niya, mas gumaganda, at maaari ring bumuti yung concentration niya at saka pagpasok sa paaralan, no? Kaya itong mga bagay na ito, napakalaking benepisyo para sa mga kabataan natin na mas maganda yung growth nila, no? At least dun sa developmental milestone nila, makita natin na at par sila dun sa mga peers nila.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung mga komplikasyon, kapag ka napabayaan ito, ano yung posibleng mangyari?
0: Maaring mauwi ito sa malnutrition. No? So alam naman natin kung ano itong malnutrition. Ano? Hindi sapat yung nakukuha ng bata, so delayed tuloy yung developmental milestone na dapat na makita natin sa ganitong klase ng edad, ano? So maliban pa dun sa malnutrition, matinding anemia, no? So what can anemia do sa katawan natin? Mahinang-mahina yung katawan ng bata, no? Halos hindi siya masyadong kumikilos, no? Nawawalan siya ng gana, mabagal yung paglaki niya, hirap sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa nutrition, at sa mga malalang kaso ay pagbabara ng bituka at iba pang seryosong complications na nangangailangan ng agarang gamutan. We had the case dati ano, sa hospital. No, yung isang bulate, umakyat siya, no, lumabas siya dun sa bituka, pumasok naman siya dun sa mga tubes, papunta dun sa gallbladder. No? So, ano nangyari? Gumawa pa tayo ng mga procedure para lang masungkit itong ascaris na ito. No? So, yung iba naman, they travel, ano? Lumalabas sa bibig, no?
1: Pag marami na.
0: Yes, ito yung mga problema natin pag sobrang dami na ng mga bulating ito.
1: Mm-hmm. So ganun sila kalikot, ano, Doc? Yes, itong mga ano na ito, itong mga
0: kasi
1: alaga sa
0: kasi marami
1: sa
0: na sila, nagko-compete na sila dun sa food eh. So kaya sila napipilitan lumabas, no? Nag-aahanap talaga ng makakain. So ito talaga yung ano nila, yung behavior nila pag nasa loob.
1: Mm-hmm. Doc, linawin pa natin yung ibang misconception patungkol sa ano sa itong ano natin, health case natin. Totoo bang yung mga mahilig sa matatamis na lalo sa mga bata eh sigurado raw na magkakabulate?
0: Hindi naman ano, kasi ang bulate naman, these are eggs na pumasok sa katawan natin either by ingestion or nainom mo, no? Doon sa mga contaminated places. Yung mga hookworms naman kasi yan, pag halimbawa naglalaro ka sa lupa, hindi ka nakatsinelas, pwede talaga silang mag-attach doon eh. Mm-hmm. Diba? And then syempre kinakamot ng bata yan, susubo niya yung kamay niya, yun ang possible entry talaga nila, no? So whether yung matamis, no, hindi yan proven reason. Maaring gusto nila yung matamis pero walang maidudulot na bulate yung tamis. So gustong-gusto lang ng bulate yan kasi that's part ng ano nila.
1: Na kinakain
0: nila.
1: Mm. Doc, naalala ko rin na dati sinasabi kapag payat yung bata tapos malaki yung tiyan, eh siguradong ano yon. Siguradong may ano daw, may bulate sa tiyan. Totoo ba yun, Doc? O hindi naman ano yon? Hindi naman talaga obvious signs ng bulate yung pagiging payat at kasabay nun yung paglaki ng tiyan.
0: Oh, hindi naman palaging gano'n. But still, the only way to find out, kailangan ma-examine natin yung stool. Ano. With utmost certainty, stool exam, kayang-kaya talaga yan. And sabi nga nila, looks can be deceiving, pero hindi lahat po ng lumalaki ang

0: Ang tiyan, siguradong may bulate. Ano? So marami pong mga dahilan kung bakit lumalaki ang tiyan.
1: Mm. Dok, meron din nagasabi na hindi na kailangan mag-deworm kung malinis naman yung bahay. Gano'ng katotoo yun?
0: Well, that is also true at one point. Ano? Kaya lang, sabi nga nila, ano, at hindi mo naman kasi makikita yung mga yan. Ano? Kaya nire-recommend talaga natin. And number two, yung behavior kasi ng bata, ano? Alam naman natin na minsan hindi mo naman nakita, lumabas pala siya, ano? Nakatapak lang, walang tsinelas, naglalaro, and then pumasok agad. And ito yung time na, lalong-lalo na yung mga toddler years, ano? Mahilig silang maglaro sa labas, pinapasok talaga yung mga bibig nila sa, yung mga kamay nila sa bibig nila, ano? Hindi mo masasabi with utmost certainty na hindi nila ginawa ito, ano? Kaya, siyempre, mga mahal natin sa buhay ang mga ito, hindi natin gusto na magkaroon sila ng mga infestations, especially itong mga parasites na ito.
1: Mm. Dok, meron ding paniniwala na isang beses lang sa buong buhay na kailangan mag-deworm. Tama ba yon?
0: Well, hindi naman ganun. Ano? Pero at some point, kung halimbawa malinis talaga, ano? Wala kang makitang marumi dun sa environment, miski isang beses lang. Ano? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung behavior din ng mga bata, ano? So hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasama natin sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakikita natin yung ginagawa nila. And to tell you frankly, no, halimbawa, mayroong isang bata, nandito siya sa isang controlled environment. Tapos pumasok yung yaya niya. Ang yaya niya mayroong siyang infestation, marumi ang kamay niya, no? Ito yung mga possibilities kasi, ano? Kaya hindi natin masasabi ang para sa aming mga doktor, the best is still to to hit the call or yung mga campaign ng Department of Health na magpurga tayo ng regular.
1: Mm-hmm. Dok, kailangan bang sabay-sabay mag-deworm ang buong pamilya kung may isang miyembro yung positive sa bulate?
0: Well, hindi naman ito yung directly na magkakaroon, ano. Kung halimbawa nakuha ng bata dun sa labas, ano, sa kakalaro niya, hindi naman ibig sabihin yung mga adult ay naglalaro din doon. Siguro ang pinakamaganda dito, ano, magpastool exam na lang muna siguro, ano, bago uminom ng gamot.
1: Mm-hmm. Kasi nga, Doc, hindi lang mga bata ang pinupurga, kundi meron din mga at-risk din sa pagkakaroon ng ng bulate sa tiyan. May pagkakaiba ba yung deworming para sa mga bata at doon para sa adult?
0: Walang halos pinagkaiba yan. Pinag-uusapan lang dyan yung dose. Ano? Kasi mm-hmm. mga bata, ito lang yung dose na kailangan natin. Pag sa mga elderly, ano, o sa mga adults, ibang dose talaga. Yung adult dose talaga.
1: Mm-hmm. Ayun. Dok, bukod dun sa pag-inom sa gamot, ano-ano pa yung mga makakatulong para hindi na bumalik yung worm infection? Dun tayo sa prevention na.
0: Yes. Ugaliin nating magugas ng kamay bago kumain. Ano? Pagkatapos, o kaya pagkatapos gumamit ng banyo, magugas tayo ng kamay. Hugasang mabuti ang prutas at gulay. Ano? Uminom tayo ng malinis na tubig. Gumamit ng palikuran. Ano? Magsuot ng tsinelas kapag lumalabas at sundin yung regular na deworming program ng mga paaralan or ng health center kung ito ay nire-recommenda.
1: Mm-hmm. Ayan. Okay, sana po naging mas malinaw na sa inyo itong health case natin ngayong hapon ang tungkol sa deworming o pagpupurga. Sa ating namang pagbabalik, kuha na tayo ng ating mga balitang pangkalusugan mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas!
5: Oh, ayun na!
4: Ayun ang paborito nating bahay.
5: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ang oras, 1:37. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Pagpapaigting ng kampanya kontra sa Japanese encephalitis, ipinananawagan ng Provincial Health Office ng Mountain Province. Si Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinanawagan ng Provincial Health Office o PHO ng Mountain Province ang pagpapaigting ng kampanya kontra Japanese encephalitis. Ayon sa PHO, kailangang maging mapagmatyag matapos maitala ang dalawang kaso ng Japanese encephalitis sa Bontok. Ayon kay Health Education and Promotion Officer Vinny Gumihid, isang kaso ang naitala sa Barangay Lanao habang isang pasyente mula sa Barangay Kalutit ang nasawi dahil sa naturang sakit. Pinapayuhan ang publiko na magsagawa ng mga precautionary measure gaya ng paggamit ng kulambo at paglilinis sa mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok at magpakonsulta sa ospital o pinakamalapit na klinika kung nakakaramdam ng mga simptomas ng sakit. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga barangay health workers upang paigtingin ang information at prevention campaign sa mga apektadong lugar. Ang Japanese encephalitis ay isang viral disease na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Kunin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas Agoo, La Union, nakahanda na sa pagdaraos ang measles rubella supplemental immunization activity. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Glenda Sarak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang makamtan ang herd immunity, agad na isinaayos ng Provincial Government of La Union ang lahat ng kinakailangan para sa pagdaraos ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSA sa lalawigan sa darating na Agosto 10 hanggang 26. Mahigpit ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa Department of Health at iba pang partners upang makamit ang target na mabakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin ang 62,585 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa lalawigan. Binigyang din ni DOH Ilocos Region Regional Director Dr. Helen Tobias na ligtas at
8: 25-minute adventure ride to the Philippines' most exciting people, places, culture, and events that only the Philippines can offer. Discover 1,001 ways of enjoying the Philippines. Welcome friends and listeners of Radyo Pilipinas. This is your host, Leo Magpayo. Before we begin, let's listen to a song related to our destination for today.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente.
1: Bilizal na niyong kasalukuyan ninyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming Facebook page para live na live po ninyo po kami masusubaybayan sa aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page ay maaari nyo rin kaming panoorin sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa mga replays at re-uploads para pwede nyo rin pong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, mayroon din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maa-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at Apple Store naman para sa iPhone users. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang Natura mobile application. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo na o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kaming napapakinggan ang programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak naman ng ating reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre taong 2025 ay naibalik na po natin ang tinatawag na shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan po tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart, Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replays na sa kabilang istasyon natin, ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: So, Warm Heart Drizzle, ano nga ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa para sa araw na ito?
1: Ka-Warm Heart, Steph, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat nating alagaan ang ating sarili. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng self-care at kung paano ito makakatulong sa ating mental, emosyonal at pangkalahatang kalusugan.
0: At kaugnay ng pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month na nagsimula nitong June 24 hanggang July 24 po yan, makakasama natin ang isang guidance counselor at content creator na rin mula sa The Earth School Palawan na si Sir John Dexter Bugawan upang talakayin ang mga praktikal na paraan ng self-care at kung paano ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Magandang araw po, Sir Dexter. Welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat, Sir Dexter, for joining us dito sa programa. Kahit alam naman natin, Sunday is a family day. So, ka-Warm Heart, Rizel.
1: Sir Dexter, pupunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ang kahalagahan ng self-care at bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin?
2: Okay. Usually kasi yung self-care is very important. Kasi malaki yung effect nito sa health at physical health, no? As a mental health professional, no, self-care is not about being selfish or always treating yourself, no? Ang tuning na self-care, it is about intentional or yung pag-aalaga sa iyong physical, emotional, mental, at social well-being. Kasama na rin dito yung tamang pahinga, healthy boundaries, at also paghingi ng tulong kapag kailangan. At syempre, yung paggawa ng mga bagay na nakakatulong sa growth din natin. So mahalaga ito dahil inaalagaan natin yung sarili natin at mas nagiging present tayo sa family, sa work, and even sa taong mga mahal natin. Tandaan, hindi ka nakapagbibigay ng verse ng best version mo sa iba kung ikaw mismo ay emotionally and mentally exhausted.
0: Mm-mm. Pero Sir Dex, ano po yung mga masasabi na karaniwang dahilan kung bakit napapabayaan ng isang individual, mapa ito ay estudyante o ngayon ay career person, ang kanyang mental health at emotional health sa kasalukuyang panahon?
2: Ayun, marami kasi psychosocial factors dito kung bakit napapabayaan ng isang individual ang kanilang mental health or ang kanilang self-care. No? Unang-una dito, it's the busy schedule. Alam naman natin ngayon na sobrang nating ginagawa. No? Instead na magpahinga tayo, no, mas ginugoogle natin to sa mga ibang bagay para mas maging productive. Ayun din, may mga iba din naman, no? May mga misconceptions kasi tayo. So, ayun din, no, kapag sinabi nila, okay, kailangan mong mag-rest, pero sa iba, no, may misconceptions tayo na it's about being lazy kapag nagpahinga ka. So, minsan, no, instead ipahinga, mas nagiging productive pa tayo. Pero, ang impact naman nito, it's napapabayaan natin yung sarili din natin. Ayun din po. And yung iba din naman, no, it's because of social media, ano? So ayun din, kung ano nakikita natin online, no? Ito yung mga trends, no? Ito yung ginagawa din natin. So instead na makapagpahinga, no, mas ginugoogle natin to sa mga ibang bagay na hindi siya healthy. So ayun po.
1: Ano po yung mga senyales para masasabi po natin ang isang tao kailangan na po niya ng pahinga o yung self-care nakakalimutan na po niya?
2: Ayun din. Oh. Usually, no, kapag nakikita natin, no, minsan, kinita ka na, no,

0: Nabanggit nyo na merong misconception na kapag ka nagpahinga ay tinatawag na lazy o tamad kahit
1: yes,
0: hindi na kahit hindi naman. Tapos meron din usapin patungkol sa boundaries. Ano po ang pinag-ugatan ng ganitong klaseng mga paniniwala, no? At bakit minsan ay hindi natin nasusunod yung mga boundaries na naseset natin para sa sarili natin at para dun sa ating mga nakakasalamuha regarding this?
1: Ayun din. Usually kasi, no, one of our culture din. Ayun din. Culture, siya yun yung factor dito, no, kung bakit minsan, no, mas inuuna natin yung iba, no, kaya hindi tayo nakapag-set ng boundaries. And also, no, we want to please other people kasi. Mm-mm. Ano? Tayo mga Pilipino kasi, no, may mga pag-uugali tayo na kailangan, no, kung ano yung gusto ng iba, no, yun yung ginagawa din natin, which is hindi na natin nakikita, ah, okay, no, hanggang saan lang yung limitations, hanggang saan lang yung boundaries na pwede nating ibigay. Ayun din, no, kung sa atin, no, alam na naman natin na hindi na natin kaya, ano, kaya sabi ko kanina, it's okay to set boundaries, it's okay to say no, at least, no, may priority din natin yung sarili din natin. You cannot give the best version of yourself if you know you are emotionally and physically exhausted. Ayun din po.
2: Sorry Dex, paano naman po yung mga manggagawa like kami po na nagtatrabaho na na-burn out na po sa trabaho? Paano po yung pwede nyo pong i-advise na mabalanse namin yung personal at saka yung trabaho, yung tinatawag po nilang work-life balance?
1: Ayun din. When it comes to work-life balance, din naman, no, sobrang importante dito na unang-una pa lang, no, pagpasok natin sa work, we have to set our goals. Ano ba yung mga dapat nating tapusin ngayon? And then, no, yun yung gagawin din natin. And if ever man, no, matapos yung work na natin, no, sana huwag na natin dalhin to pag-uwi. Ano? Na kumbaga, bigay na natin to sa sarili natin, magkaroon tayo ng me time. And then if ever man na may mga hindi tayo natatapos sa work din natin, no, pwede natin tong tapusin kinabukasan. Ayun din siya, na sobrang importante kasi din dito, no, na parang minsan iniisip na, hala, yung mga papers ko, yung mga work ko, hindi ko pa natapos. So instead na magpagpahinga ka, no, mas iniisip mo yun, mas na nag-google natin yung panahon natin na mag-isip kaysa, you know, magpahinga din talaga. And also, no, maganda din dito kapag mga rest time natin talaga, no, or rest days na natin, no, talagang i-google natin to, no, pwede tayong maggumala, no, travel with friends, no, or even, no, simple pag-sip lang ng coffee sa mga coffee shops, ayun din po, no. So, ay, nakakadulong din po talaga.
0: Mm-mm-mm. Siguro follow-up na lang po dun sa naging tanong ni Kawarm Heart Drizel, no? Kasi narinig po namin sa inyo yung sa side ng mga employees, no, yung mga manggagawa. How about sa side naman po ng mga employers, ng mga managers? Ano po ba yung mga dapat i-consider para at least kahit paano ay napapanatag yung kanilang mga employees na pwede pala na pwede silang magpahinga, pwede naman na sa kung ano ang nasa opisina, sa opisina na lang, kung ano ang sa bahay lang.
1: Ayun din. Sobrang importante kasi dito, no, magkaroon tayo ng strong guidelines. Ayun din, no. Na kumbaga, magkaroon din tayo ng rules din sa company din siguro, no, na within, no, these are, no, dapat ito lang yung priority din natin. And also, no, magkaroon din tayo ng break time. Ayun din, no. So, may mga iba na tinatawag namin na yung Pomodoro technique, no, na kumbaga 25 minutes work and then 5 minutes rest. Ayun din siya, no, mas nagiging productive kasi yung mga manggagawa din natin, no, kapag feeling nila, no, nakapagpapahinga. Kesa naman yung dire-diretso na work. So, ayun na, no, one policy din siguro na pwedeng ma-apply ng mga companies natin, no, yun yun, to take a break, no, and also magkaroon ng mental health break din siguro, ano. So, ayun din po yung siguro naman pwede nating idagdag.
2: Sorry, Dex, maiba naman po tayo since hindi lang naman po yung self-care month is para sa mga manggagawa. Tama po ba?
1: Yes po.
2: Apo. Doon naman po tayo sa mga kabataan. Ano po yung pwede nyo pong maipayo para naman po sa mga kabataan na nakakaranas ng stress pagdating sa bahay o sa pamilya o sa kanilang mga kaibigan at dun sa mga social media since madami po mga kabataan ngayon,

0: masyado silang incline sa social media.
1: Ayun din po. Unang-una dito, no? Kapag alam ng mga kabataan na parang nahihirapan na sila or they feel distressed, no, emotionally and psychologically, it's okay to ask for help. Ayun din, no? Bukas tayo, no? Maraming mga taong pwedeng tumulong sa atin, no? Once that we reach out, no, for help. And also, no, let's try to separate yung identity din natin. Hindi lahat na nakikita natin sa social media or online, no, it would reflect on us, no. Kumbaga, pwede naman tayo mag social media, but then, no, be kumbaga, no, let's filter, ano, ano ba yung tama, ano ba yung makakatulong sa akin. Ayun siya, no. Kaya sabi ko, ano, dapat mag
0: Sir Dex?
2: Sir Dex? Okay, no?
1: Yes po.
2: Ayan. Go ahead po, Sir Dex.
1: Ayan po. No? Hindi po lahat na nakikita natin online, no? It's dapat na i-apply natin sa sarili din natin. Kaya minsan, no, we are trying to impose what we see. No? We are trying to introject it in ourselves. So, ayun din na sobrang importante dito na i-separate natin yung identity natin sa mga nakikita natin online para hindi tayo magkaroon ng pressure. And yun nga po, sabi ko kanina, no, kapag kinakailangan, no, mag-seek din tayo ng professional help, ayun din, or even sa mga friends natin or sa family din natin if we feel like, no, we are distressed. Ayun po.
2: Mm-mm. And speaking of, gaano po ba kahalaga na doon sa self-care na ginagawa po natin ay meron pa rin pong matatawag na support system tulad po ng ating pamilya at mga kaibigan?
1: Ayun din, no? Sobrang importante kasi dito na talagang magkaroon tayo ng support system, no? Syempre, unang-una dito, it's open communication. Paano ka tutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo, no, hindi ka nagsiseek ng help? So, ayun din yung always kong sinasabi din sa mga clients ko, sa mga students ko, no, na seek for professional help or seek help from your friends, from family, no, maging bukas tayo, no. Pero minsan kasi, no, nahihirapan tayo na magkaroon ng open communication kasi nga, no, hindi din tayo sanay siguro sa bahay din natin, no, na hindi na pag-uusapan yung mga problema, yung mga concerns, no. Kaya minsan nandoon, eh, na parang natatakot tayo. Andun din sometimes, no, yung stigma, no. Pero, no, kung tayo magiging bukas, no, sana lahat maging bukas sa ganitong mga usapin, no, mas marami tayong matutulungan, mas magiging healthy yung community natin, no, at pati din tayo, no, mas makakatulong din tayo sa iba. Ayun din.
0: Sorry, Dex, karagdagan lang po na tanong. Paano naman po makakatulong o anong kahalagahan ng paaralan at komunidad para mapalaganap ang self-care?
1: Ayun din, no. Ang importance kasi ng school, no, at ang community natin, no. Ito sila yung nagsisilbing secondary foundation din natin, no. Na kumbaga mas pinagpapatibay ng paaralan yung mga knowledge na meron tayo, no. Mas tinuturuan tayo kung paano ba yung proper way din, no. Siguro kung hindi man tayo karoon ng safe space sa bahay, no, pwedeng maging safe space din natin yung community natin or yung school din natin. Kaya yun, no, mas napapangalagaan natin ng lubusan yung sarili din natin. Ayun din, no.
2: Mm-mm-mm. Ito, medyo curious lang po kami, Sir Dex. Mm-hmm. Meron po bang pagkakaiba, no, yung pagsasagawa ng self-care ayon po sa edad o sektor? Meron po bang ganun, Sir Dex?
1: Ayun din, usually, no, wala din naman pong pagkakaiba, pero there are some instances din talaga na inaangkop din natin, no, sa edad. Ayun din, no. Usually, no, pero in general, no, I would like to talk in general, no. Pwede naman natin gawin 'to, no, like yung kunyari, no, hindi mo kailangan magkaroon ng mahal or complicated na self-care, ano? So pwede naman tayo magsimula sa 10 to 15 minutes walking a day, no, pagbibilad sa araw, tuwing umaga, no, yung pagkain ng tama, no, sapat na tulog, yung pag-inom ng tubig, and then sometimes, no, meditation, nakakatulong din to, journaling or yung pagbabasa ng libro or pakikinig sa music or mga simpleng paglayo muna sa social media, no. This is applicable to all ages din po, no. So kahit ilang minutong tahimik, napahinga, no, bawat araw. It's malaking tulong na to sa ating overall well-being. Though sometimes, no, na parang nagkakaroon ng misconceptions na, ah, okay, ito, pang bata lang to, no, ito, pang matanda lang to, no. Pero in general kasi, no, yung self-care, it's applicable to all, eh. Ayan po siya.
0: Sorry, Dex. Ito yes, naman po, tanong ko po, ano po ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng mental health at self care awareness sa bansa?
1: Ayun din po, no, sobrang laki ng impact ng talaga, no, or tulong sana ng pamahalaan din natin if ever man na maisulong din talaga yung Mental Health Act, no, especially sa ngayon, no, dahil nga maraming kakulangan pa, no, ng mga mental health practitioners, mga psychologists, mga guidance counselors sa mga paaralan, no. Malaki yung magiging tulong nila if sana, no, maaprubahan yung batas na to at may sagawa ng mas maaga, no, para at least, no, mas maraming mga mental health practitioners ang mas gagabay sa mga estudyante at mas matutulungan sila, no, sa kanilang personal, no, self-care as well, and also, no, when it comes sa mental health concerns, then as ayun din po, no, malaki yung magiging tulong nito talaga. Ayun na, sana it's ma-approve na and then mapabilis na yung pagsagawa ng Mental Health Act natin. Ayun po.
2: Mm-mm-mm. At dahil kanina po ay napag-usapan natin yung kahalagahan po ng help seeking behavior ay para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay kailan na po dapat humingi ng professional help at mga palatandaan na rin po kung sakali man, no, mga palatandaan na hindi na po sasapat ang self-care para matugunan yung mental health concerns ng isang tao.
1: Ayun din, no. Usually kasi kapag napapansin nyo na madali na kayong mairita, no, kahit sa maliliit na bagay, no, lagi kang pagod kahit sapat naman yung tulog din natin, no, nawawalan ka ng motivation, no. There's a changes, no, sa pagkain din natin or pakiramdam natin, overwhelmed tayo, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng responsibilidad natin. We cannot focus, no, sa work din natin, sa education din natin, and sometimes in siguro napapansin niyo na mas gusto nating magkulong, no, sa bahay natin, no, instead of interacting with other people. Ayun din po, no, maybe it's time for us to seek for professional help. Akala natin, no, it's a normal sign, pero ito, no, ito yung mga early warning signs na kailangan na na talaga natin mag-seek ng professional help at huwag natin hayaan na lumala pa to bago tayo mag-seek ng help. And then may mga iba din naman, no, kahit sobrang lala na ng mga concerns nila, no, mas pinipili pa rin nilang sariling to. Ayun siya, no, which is, no, kasi natatakot, there's a stigma, mga ganun. Pero sana, no, kapag napansin na talaga na present yung mga symptoms na to, no, please, no, seek for professional help as early. Ayan din naman po, no.
0: Sorry, Dex, pangkahuling katanungan lang po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan para po sa mga nakikinig sa atin, para po dito sa Self-Care Month?
1: Ayun din po, no. Para po sa mga nakikinig, no, also sabihin na it's okay to seek for professional help. It's okay to seek for help, no. And it's a form of self-care as well, no. Kung alam natin na nahihirapan tayo, no, just talk to a friend, a family, or your trusted, no, people or individuals, no, na hindi masama, no, pag hingi ng tulong, no, at mag-set din tayo ng boundaries, no, na, which is yun yung dapat natin matutunan, no. Mahalaga rin ang open communication, no, sa loob ng pamilya para maging normal yung pag-usap tungkol sa mental health at self-care. Kapag nagsimula ang self-care sa tahanan, no, mas lumalaki yung mga anak din natin or tayo mismo, no, na may healthy relationship sa sarili at sa ibang tao. So ayun, no, remember, no, self-care is important, no? So ayun din po, no, pahalagan natin yung sarili din natin, no, parang pagpapahalaga din natin, no, sa ating physical health. Ayun po.
2: At bago po namin kayo tuluyan pakawalan, Sir Dex, ay dahil isa po kayong content creator, maaari nyo rin po no, na i-promote ano po ang inyong social media handle para masubaybayan po kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart.
1: Ayun po, no, sa mga nakikinig po, no, you can follow me po on my TikTok and Facebook po. Beshi po, that's my username po. Po. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po, Sir Dex, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Kahit alam po natin na Sunday is a family day. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
1: Thank you po.
2: Maraming salamat po.
0: At ating pong nakasama sa ang guidance counselor at content creator mula sa The Earth School Palawan na si Sir Dexter Bugawan, kaugnay sa pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month.
2: At sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuin natin muli ang tagal na nating medyo matagal na nating hindi nadakuan itong segmentong ito, pero for this episode ay babalikan natin ito dahil magbabalik ang segmentong Attitude of Gratitude kasama ang ating magiging resource person na magbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang journey bilang isang stunt woman at character artist. Pero bago lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
4: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglinig. Lumayo sa mga salamin, bintana, at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news
7: ang
6: o mali
7: ang fake news. Tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude.
14: Attitude of gratitude.
15: Attitude of gratitude. Gratefulness.
16: Gratefulness.
15: Gratefulness.
16: Joy.
15: Joy.
16: Joy.
15: Appreciation.
16: Appreciation.
15: Appreciation.
16: Attitude.
15: Attitude.
16: Of gratitude.
15: Of gratitude.
0: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart dito sa lamang sa himpilang ng Radyo Pilipinas World Service. Tulad ng ating nabanggit kanina, nagbabalik ang ating Attitude of Gratitude na segment.
2: At sa edisyon ng naturang segmento ay makakasama natin ang isang character artist at stunt woman tulad ng ating nabanggit kanina. Pero ito, papangalanan na natin siya. Walang iba kundi si Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
0: Magandang umaga po, Miss Alona. Welcome po sa Warm Heart.
17: Yes, ma'am. Good morning po.
0: Good morning po.
2: Good morning po. Ka-Warm Heart, Giselle. Umpisahan mo na ang mga katanungan.
0: Ma'am Alona, sa ating segmentong Attitude of Gratitude, gusto po namin sana malaman paano po nagsimula inyong paglalakbay bilang isang character artist at stunt woman at ano ang nagtulak sa inyo para pasukin ang larangan ito?
17: Nag-start po ako, ma'am. In-invite po ako ng kaibigan ko. Sabi niya kung gusto ko daw maging artista, ganyan-ganyan. So, go ako, syempre artista yun. Then, nag-start po ako ng 2003. Pinag-training po ako and then pinag-audition po nila ako. Sa awa ng Diyos, nakuha naman. Tapos, ang naging inspiration ko is yung family ko, syempre po.
2: Miss Aluana, ilang taon na po kayong stunt woman and character artist po?
17: Since 2003 po, ma'am, nag-start po ako ng character is yung nagiging ano po ako, soko girl, ganyan, naging police, sundalo, ganyan, naging double, ganyan.
0: Mga 23 years na po, ba?
2: Yes.
0: Tama po ba, ma'am Aluana?
17: Ano po, ma'am, hindi naman po tuloy-tuloy kasi minsan po, halimbawa, 2003, then nag-start po, nag-stop po ako ng 2005 kasi nanganak po ako.
0: Okay.
17: And then, after 1 year, balik na po ako ulit, ganyan.
2: So, nabanggit nyo kanina, medyo nabanggit nyo kung ano yung mga roles na kadalasan binibigay sa inyo, no? Sundalo, police. Kayo po ba, Ms. Aluana, ay likas po ba na mahilig kayo sa action roles? O meron pa po kayong ibang mga roles na binigay sa inyo, no? Bukod dun sa mga talagang papel?
17: Yes po, ma'am. Mahilig po ako sa action. Opo. Mahilig po talaga ako sa action. Marami naman po role na binibigay sa amin. Halimbawa po mga student kami, ganyan, mami, ganyan, ate, ganyan, mga nurse, or doktor ka, ganyan po.
2: Siguro, matanong ko na lang pong sa inyo, no, bilang pasunod dun sa mga nauna namin na tanong sa inyo, ay ano po yung mga takeaways o aral na nakuha nyo po dun sa bagamat hindi ito tuloy-tuloy kasi sabi niyo 2005 ay medyo nagpahinga kayo as a stunt woman, no? Doon sa more or less na 23 years niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na nakuha niyo po?
17: Ang pagiging stunt woman po ay hindi madali, hindi mabilis. Pinag-aaralan, pinag-isipan, higit sa lahat po. Kailangan po mayroon kang determination sa buhay. And then, kailangan mo po maging down to earth ka lang. Kung ano po yung naabot mo, huwag ka pong magyabang. Kailangan po magiging pagpakunbaba ka lang po. At saka, kailangan mo rin pong makisama lahat po.
0: Ma'am Aluana, nakikita ko po sa screen yung mga stunt po ninyo na pinadala sa akin kahapon. Nakikurious ako, paano nyo po binibigyang buhay yung mga character na ginagampanan po ninyo? Ano po yung nagiging proseso nito at paano nyo po napapaunawa based dun sa mga actions po ninyo?
17: Madali lang naman po, ma'am, basta pag-aaralan. Tsaka isa puso po talaga. Kung ano po yung binibigay na role sa inyo, kailan maging seryoso kayo. Magiging ano po kayo, magiging baga... Iaano nyo po yung sarili nyo na kaya ko to, kailangan gawin ko to, kaya nga ng iba, paano pa kaya ako na tag, katulad din naman nila ako, ganyan po. At saka hugot po, kailangan may hugot po kayo, pamilya po, kailangan maging inspiration nyo yung pamilya nyo, ganyan. Kailangan po lagi may pagmamahal sa mga ginagawa.
2: Eh matanong ko lamang po kasi yun nga yung mga pag sinabing stuntman, stuntwoman, ang talagang unang naisip dyan ay ma-action, kumbaga may thrill lagi, no, kapag ka napapanood yung mga tulad nyo po, Miss Aluana. So matanong ko lamang po kung ano po yung mga kinakailangang pagsasanay at paghahanda para sa kaligtasan po at kahusayan dito sa stunt work. Kailangan po ba medyo magaling sa martial arts?
17: Yes po, ma'am. Kailangan po ko talagang martial arts, kickbox, ganyan, taekwondo. Kailangan po, marunong ka nun. Kahit pa paano po. Alam mo po yun, kung halimbawa po may blasting kayo or action kayo, ganyan, barilan. Siyempre, kailangan po matuto kayo. Bago kayo isasalang is kailangan nyo po maging magaling at maayos. Kasi mahirap po yung isasalang po kayo is hindi nyo po alam. Kasi nandun na po yung disgrasya, yung aksidente po. Talaga hindi maiiwasan. Kailangan po talaga mag-training. Ano po talaga kami, ma'am? Lagi po kami nag-training every Sunday, ganyan. Meron po kaming training. Sabado po, mag-training po kami ng kickbox or taekwondo, ganyan po.
0: Mamalona, dun sa loob ng 23 or more or less 23 years na pagiging stand woman po ninyo, ano po yung pinaka mapanganib o pinaka mahirap na stunt na ginawa po ninyo at paano ninyo po ito nalampasan?
17: Pinakamahirap po ma'am yung nag-blasting po sa Captain Barber. Yun po ang pinaka-worst talaga po kasi po sabog po yun eh. And then mga bubog. Mm-hmm. Tapos po apoy. Tatalon ka po sa kabila. Bubulong ka po. Ganun po. Pinakamahirap po talaga blasting.
2: Mm-mm-mm. Pero meron naman po mga medic na nakaabang naman po, no? Kasi kahit sabihin na sanay na kayo sa trabahong ito, hindi pa rin maiiwasan yung kaba mula dun sa nasa likod, no, ng isang programa o ng isang pelikula na syempre ma-action niyan, posible yung mga injuries and all. Meron naman po ba nga nakaabang nga na mga kumbaga medical team, yung mga production po na kinabilangan nyo, Miss Alona?
17: Yes po ma'am, kompleto po yan ma'am. Bawat shoot po, meron po talaga nakaabang na ganyan. Wala pong magiging problema. Pero bihira lang naman po may nangyayaring ganun ma'am.
0: Ma'am Alona, follow up ko lang, na-curious tuloy ako. Nagkaroon na po ba kayo ng sariling, parang nangyari po sa inyo na may isang stunt tapos nagkaroon po ng aksidente na kayo po mismo yung naka-encounter nun?
17: Ay, yes po ma'am. Yung ano po, nag-shoot po kami sa ano ma'am, sa Batangas, sa... indie film po yun. Bali po yung aming stuntman. Kumalas po yung ano niya dito, yung balikat na, yung jowin niya talaga. As in, kalas talaga po. Kalas po talaga. Hindi pa po kami nag-start kasi nag-ano muna, nag-warm up muna. Pag-warm up eh, hindi na malayan na mayroon pala siyang parang bato or buko yun na paggulong niya, tumama po dito. Kalas po talaga to. As in, kalas. Mm-hmm. Tapos pinunta po namin sa doktor, yun, kailangan daw isiminto, ganyan-ganyan. Pero okay naman siya, at least naano naman namin din siya. Tapos yung sa akin po, napilay po ako. Yun po yun. Wala nang, ano, wala naman po akong iba. Tsaka yung nabarel po pala, yung sa ano, sa basat kasama kita. Tumama po yung bala dito sa pisngi ko. Balik po yung bala pag ano po, pag baril po ni Tito Pinmedina kay Robin Padilla, bumalik po yung bala sa akin po, tumama talaga dito.
2: Oh, so yun pala ang ano, yun ang experience. Mabalikan nga yan, ano na yan, pelikula na yan. para maintindihan natin maigi kung saang banda ba yung barilan na yan. Pero dahil nabanggit natin itong mga aksidente and all, Miss Alona, paano niyo po, ano yung kumbaga ginagawa niyong masasabing ritual, no? Sa pagharap po sa takot o kaba kapag po gumagawa po kayo ng mga delikadong stunt tulad ng inyong nabanggit kanina?
17: Una po ma'am, dasal po talaga. Importante po sa lahat, dasal. Before ka po mag-start, kailangan po na may dasal. May gabay ka po. And then kailangan po pong lakasan mo yung loob mo, syempre po. Maging matapang ka po sa lahat ng hamon kasi ginusto mo eh. So, handa ka pong kumarap ano man ang mangyayari at kainat na ng lahat.
0: Okay. Ma'am Alona, curious ako. Sorry, balikan ko lang po yung nasabi niyo po na naging injury po ninyo. Yung tumama po si inyo dun, during dun sa, dyan po sa pisngi po ninyo, totoong bala po ba yun? O parang ano lang, sa pellet gun, something?
17: Ma'am, parang hindi naman po bumuputok yun. Ma'am, parang wala naman po siyang tulis. Parang okay. Bumanda lang po yung bala, tapos bumalik po dito sa akin.
0: Okay. Next na katanungan ko, Ma'am Alona, ano po yung papel ng disiplina at mental na lakas ng inyong araw-araw na tinatrabaho po?
17: Ano po, Ma'am? Training, ano po, kailangan mo po ng ano yung sarili mo, between sa ano po, sa trabaho mo at sa pamilya mo, kailangan po marunong kang mag-balance ng oras mo or ano mo, yung pagiging ano mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, ganyan po.
2: And speaking of family po, Miss Alona, ano po yung karaniwang sinasabi po, no, ng inyong mga mahal sa buhay regarding po sa inyong trabaho, sila po ba ay kumbaga laging nag-aalala na syempre delikadong stance po ang inyong mga ginagawa?
17: Yung iba po, pero yung ibang kapatid ko po ay ano na po tayo, may mga discrimination talaga, hindi po talaga maiwasan yung gano'n na sasabihin sa'yo na feeling artista, hindi pa nga sumikat, laos na. Yung parang napakasakit, di ba po, ma'am? So ginawa ko po yung motivation po sa buhay ko na kailangan abutin ko to, kailangan makita ako nila sa TV na totoo talaga to, kasi nagfi-feeling artista lang daw po kasi ako. Masakit po, ma'am, sobra.
2: Pero ano po yung sinasabi niyo po sa kanila pabalik, no? Kasi kung tutuusin, lalo na doon sa mga action movies, no, mga action series, mahalaga talaga ang papel ng mga stuntman at stuntwoman, no, lalong-lalo na kung yung mga nagdo-double, kasi meron din mga nagdo-double para sa mga artista.
17: Wala na po, ma'am. Dedma lang po. Siyempre, hindi mo naman po pwede silang kontrahin kung yun yung nasa isip nila, di ba po? Dedman lang po. Tuloy ka lang po kung ano po yung ginagawa mo. Tuloy mo lang.
0: Ma'am Alona, since nasabi nyo nga po ang daming nagbibigay ng negative comment, ano po yung nais ninyo pong iparating sa mga tao, lalo na mga kababaihan na nais ding maging stunt woman kagaya po ninyo?
17: Okay po. Masasabi ko lang po sa yung mga stunt woman po at sa mga taong naging negative thinking po sa aming mga stunt woman or extra artist, ganyan, mga ganyan. Sana po, bigyan naman po nila yung halaga yung pagiging stunt woman namin, kasi hindi po talaga madali yung ginawa-gawa namin sa ano. Sa bawat training po namin, nandun na po yung panganib. Nandun na po yung isa naming pais, nasa hukay na po, kasi hindi mo po alam, may aksidente, di ba po? Hindi po talaga maiwasan yun. So, sana po, bigyan naman nila ng pansin at halaga. Huwag naman nila yung, kumbaga, extra ka lang, santuman ka lang naman. Yung parang ganun. Sana magiging ano naman sila, magiging pantay naman yung tingin nila sa amin between artists at saka yung mga extra or santuman.
2: Ito naman po, no, siguro maidagdag ko na lamang po itong katanungan na ito, Miss Alona, kasi kanina binalikan niyo yung pinaka mapanganib, no, o pinaka mahirap na stunt na inyong nagawa, pero dun sa iba niyo po pong mga nagawa, no, na pwede niyo pong balikan para sa ating interview, ano naman po yung masasabi niyo na yung mga ilan, siguro kahit mga tatlo, no, na hindi niyo po makakalimutan, lalong-lalo na, no, dun sa parte na nakikipag-interact kayo, no, dun sa mga sikat po nating artista.
17: Yung sa Basta't Kasama po, hindi ko, yun po, number one, tsaka yung po sa Captain Barber, at tsaka yung pong naging, ano ko po, yung naging double ko sa Pagtalo ng Ilog.
2: So, naging double na, gano'n po, Anok, no, gaano po ba, kumbaga, nakakakaba yung experience kapag kakatatalon sa, kasi ang ilog, di ba, rumaragasayan eh. Gaano po ba kadelikado yun, Miss Alona?
17: Mas delikado po talaga, ma'am, kasi nabihi po ako noon eh. Kaso nga lang, baliwala po sa akin noon, kasi ang gusto ko lang po talaga, nasa isip ko lang noon, gusto ko po talagang ganito gagawin ko. Gusto ko po makita, ipakita ko po yun sa mga taong naging negative thinking na ganito, ganyan, ganyan, na hindi mo yan, hindi naman nila kaya yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Kunyari lang yan, ganito, ganyan, ganyan. So, ginawa ko po talagang ganun yung sinabi na ginawa ko pong ano, motivation sa buhay ko, yung ganun yung salita. So, wala pa ako nasa isip, kundi kailangan ko tong gawin. Kailangan ko to ipakita. Kaya ko to, kaya ko to. Lakas ng loob lang po talaga, ma'am.
2: Siguro matanong ko na lamang din ito, no, Miss Alona, meron po ba kayong mga maimumungkahi o maisasuggest upang mapaunlad at mabigyang halaga pa, no, yung contribution ng stunt performers at character artists na tulad po ninyo sa industriya po na ginagalawan, sa entertainment industry po natin dito sa bansa?
17: Masasabi ko lang po, sana po, sa mga kinaukulan po, no, dapat, sana po, sana lang po, mapansin naman nila yung mga ginagawa ng bilang isang stuntwoman or stuntman, ganyan. Kasi yun pong pinakamahirap na gagawin sa lahat po ng movie. Yun po talaga pinakamahirap, yung stunt po talaga. So dapat po, sana mapansin nila or bigyan nila ng halaga or kumbaga meron kaming mga benefits ganyan. Kung sakali man merong aksidente na ganito ganyan, hindi mo talaga maiwasan na ganyan. Sana po mayroon naman kaming kumbaga magiging assurance po. Ganun.
2: Ah, siguro ito na lamang po bago po namin kayo bitawan po no for this interview, Miss Alona, kasi ang segmento po na ito ay Attitude of Gratitude, no. So dito ay kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa ating mga na-achieve sa buhay, sa mga taong kasama natin sa journey. So dun sa inyo pong buhay bilang isang stunt woman at isang character artist, ano po yung mga bagay na masasabing pinagpapasalamat nyo po?
17: Pinagpapasalamat ko po dun sa yung ano po, pagiging teacher po ng aming isang fight director na namaya pa na po siya, ma'am. Nakaya. Si Tatay Kaloy po dito po sa akin. Siya po yung nagturo since 2003 po. Siya pong naging teacher ko po sa kanya po. Ako natuto lahat. Bagaman stricto siya, pero maganda siya, magaling. Ayos siya magturo na estudyante. Sorry po.
2: Okay lang po. Nararamdaman din po namin. Kasi mahalaga yung mentor siya,
17: Para po sa kanya, itutuloy ko po kung ano man yung sinimulan po niya. Lahat po ng naituro niya sa akin, hindi ko po makakalimutan po yun. At saka yung pong turo ni Senator Robin Padilla po na magiging down to earth lang po kayo, magiging humble lang po kayo palagi. Mataas man kayo o mababa, magiging humble kayo. Ano man ang narating nyo sa buhay, huwag kayong magmamayabang. Yun po ang pinakaano na sinabi sa amin ni Sir Robin Padilla. Tsaka yung director po namin. Tsaka salamat din po sa mga instructor, ganyan po. Tulad ng mga instructor na nagtuturo sa amin, kasi syempre mahirap din po yung ginagawa nila para sa amin, para matuto kami.
2: Matanong ko lamang po, Miss Alona, kasi nabanggit niyo po yung mentoring kanina. So, sa bahagi niyo po, bilang meron po kayong malawak na karanasan na po sa pagiging isang stuntwoman at character artist, meron na rin po ba kayo na yung mga younger generations na under your wing na tinuturuan niyo po ng inyo pong trabaho bilang isang stunt performer?
17: Yes po, ma'am. Meron po kaming grupo na Golden Path po. Yun po ang iniwan sa aming legacy ng aming namayapang fight director po. Actually po, kakalibing lang po namin sa kanya. Dito po siya sa bahay na matay. Yun po yung grupo namin na sana po mapansin man din po yung grupo namin. At saka gusto po namin maituloy yung kung ano man yung nasimulan na udlot niyang ginagawa po. Kailangan sana po kahit isa man lang doon sa project ng aming fight director na yun. Kasi ano po siya, scriptwriter po siya, fight director po siya. Ganun po. Sana man lang po maituloy namin kahit isang movie lang po doon sa pangarap niya na yun.
0: Ma'am Alona, ito sa lighter part naman po para ano na po, humupa na po yung iyak natin. Ma'am, tanong ko lang, napaka-curious ko lang po, ilang beses po ang take natin kapag nagkakaroon tayo ng mga stunts or doubles po? Mga ilang beses po siya? Dalawang beses, tatlong beses, para po ma-perfect po natin yung isang stunt?
17: Depende po kasi sa movie, ma'am. Kung halimbawa po, character ka po na kadouble ka po ng isang artista. So, bawat ano po nila, bawat shoot po yun, andun ka po, kung lalo na kapag stunt po, kasi karamihan po talaga sa mga artist na girl, lagi po talaga silang may kadubon. So, madami pong beses, ma'am, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, ganyan. Basta't mayroon pong part na kailangan po nila ng action, ganun po.
2: So, bale, Miss Alona, ay kasama rin po kayo sa puyatan ng isang production team.
17: Yes po, ma'am. Kasama po talaga yan, ma'am. ulan, pawis, lahat, gutom, init, lahat po. Nandun na po yat. Pero ayos lang po. Masaya naman din po eh.
2: At dahil, kasi yung sa stunt performance pa lang, bugbog na ang katawan eh. Dun sa action, mayroon po ba na nakasabay nun dahil sa puyat ay bukod dun sa mga injuries na nabanggit kanina ay nagkakasakit din talaga kayo dahil dun sa kondisyon ng mismo nga produksyon.
17: Yes po ma'am. Nagkakaroon naman po din po talaga may iwasan yung ganun ma'am, lalo na kapag kayong action. Ang ano lang po doon, ang ano mo lang po talaga doon is magiging puyat mo. Yung kailangan po talagang magiging energetic ka po, kailangan po talagang magpalakas ka. Or anuhin mo yung sarili mo na inom ka lang po ng vitamins, ganyan. Eh, di po talaga may iwasan nagkakaroon ka po ng sakit. Pero normal lang naman po yun ma'am kasi syempre pagod, puyat, ganyan.
2: Siguro, kanina nauna na yung ating final message kay Miss Alona. Miss Alona, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Although we know that it's a family day. Ito pala may pahabol na tanong no bago makalimutan. Miss Alona, bukod po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron pa po ba kayong iba pang source ng livelihood para kahit papaano dun sa mga araw na hindi po kinukuha yung services nyo as a stuntwoman ay meron din po kayong mapagkakakitaan.
17: Ayos po ma'am, any ma'am, all around po ako. Actually po nasa parlor po ako ma'am, nagtatrabaho din po ako sa parlor. Tapos pinasok ko na rin po yung mga networking din yan. Tsaka nag-ano po ako ma'am, yung nagluluto po ako ng mga kanin, ganyan. Para lang po ano, meron lang po kami yung pagkakailan sa everyday po na pangangailangan namin, ganyan po. Nag-ano po ako ma'am, sa parlor, ribbon, Brazilian, ganyan, color, ganyan. Manicure, pedicure, foot spa, massage, ganyan po.
2: So marami pala talagang racket si Miss Alona bukod dun sa pagiging
0: stunt woman.
2: Pero sa ngayon po no Miss Alona, meron kayong mga nakalinyang projects naman no dun sa pagiging stunt woman niyo po?
17: Meron po kaming upcoming movie ma'am na naudyot po. Sana po nga matuloy kasi naumpisa na po ma'am nakapag-start na po ng ibang ano. Yung iba po nasi-shoot na po pero yung iba hindi po ganoon. Sana nga matuloy po. Yun po yung inaabangan namin na sana hindi na umatras yung aming magiging producer kahit wala na po si Tatay Caloy. Siya po, actually si Tatay Caloy po talaga yung aming pinuno or tatay po namin talaga sa movie na sa group namin ganyan. So wala na po siya, parang napipilayan na po talaga kami. So kailan po namin gumawa ng paraan para po maituloy yun. Sana po ipagkaloob na ng Panginoon sa amin. Kasi marami po talagang nakaabang or marami po talaga naghihintay na kabataan na gustong sumikat, ganyan. Gusto nila magkaroon ng project na ganyan. Sana po ipagkaloob sa amin ng Panginoon.
2: And we hope no kasama niyo po kami na team dito sa Warm Heart na kumbaga ay nais din na matuloy kung ano man yung nabanggit yun na naudlot na project para maipakita nyo pa po sa ating mga kababayan yung inyong craft bilang isang stunt performer. At with that po, maraming salamat. Ito, totoo na talaga to, Miss Alona. Maraming salamat po, Miss Alona, sa pagsama nyo po dito sa aming programang Warm Heart. Kahit na Sunday is a family day, sa ulitin po and God bless po sa inyo.
17: Yes po ma, maraming salamat din po. Isang karangalan po para sa akin na mag-sting nyo po. Salamat po, mabuhay po kayo, more powers po sa inyo.
2: Maraming salamat po.
17: Thank you din po pala kay Sir Quincy. Si Sir Quincy po yung naging tulay po sa lahat. Thank you po sa kanya ma'am. Thank you po. And thanks God.
2: Thank you rin po. Ayun. At ating nakasama si Miss Amira Luna Alona D. Alfar, isang character artist at stuntwoman. At syempre, tulad ng sinabi ni Miss Alona, shout out kay Quincy Kahilig.
0: At syempre, isa, shout out ko din ang aking nanay. Ang number one fan natin.
2: Yes. Yun, so shout out sa, dahil yung attitude of gratitude itong segmento na ito, ay talagang ipinapakita natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, na tayo may pusong nagpapasalamat sa lahat na nangyayari sa atin. O tingnan nyo, no? Bukod dun sa kwento ni Miss Alona, ay merong mga tao pang behind, no? Mm-mm. Kung paano natin siya mas nakilala sa pamamagitan ng programang ito. Kaya, ayan, shout out to ulit, no, kay Quincy. Bigyan mo pa kami ng guest. ayun lang, charot lang. Anyways, ay magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa ating production.
0: Maraming salamat sa mga nakaagapay sa atin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre sa mga resource person natin sa araw na ito na sina Sir John Rex Bugayon, Bugawan at Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
2: At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inumang lingkod, Steph Vicente,
0: Drizel Nanyong, at ito po ang
2: Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng Bridges on Air, ang programang nabuo sa kolaborasyon ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
6: At sa ngalan naman po ng Commission on Filipinos Overseas, ako po si Aris Gutierrez.
5: At tayo kasalukuyang napapanood via our Facebook page, ang opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch nyo lamang po, Radyo Pilipinas World Service. Napakasimple po niyan. Hanapin nyo lamang din po bilang palatandaan itong logo na umaandar sa aking likuran para madali nyo pong mahanap ang ating himpilan. At syempre, hindi lamang dito sa Radyo Pilipinas World Service ine-ere sa Facebook ang Bridges on Air, maging sa official na Facebook page din ng CFO. Nandyan ang episode natin ng Bridges on Air. Meron din tayong mga re-uploads at replays. O actually, hindi na rin re-uploads at replays pala. No? Kasabayan din nating umeere sa ating YouTube channel, ang Bridges on Air. Pakisearch lamang po sa YouTube, Radyo Pilipinas World Service. Same pa rin po, hanapin ang logo na nasa likuran ko. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver app, ang ating radio application dito sa Presidential Broadcast Service. Pakihanap lang din po ang ating logo para live na live nyo pong mapakinggan itong Bridges on Air. Kahit saan, no? Kahit on the go ay mapapakinggan nyo. Basta may data, pwede dyan sa Evox PBS Receiver app. At hindi natin pwedeng kalimutan lalo ang kolaborasyon ng Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media para sa ating broadcast sa shortwave radio. Ang programang Bridges on Air ay umeere, no, sa shortwave radio Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Kaya dun sa mga medyo nalilito, i-convert nyo na lamang po, no? Dun sa oras kung nasan kayo. Lalong-lalo na sa ating target audiences, no? Ang ating non-resident Filipinos. So, Sir Ares, ayan, panibagong, isang panibagong edisyon. Oo. Medyo lumaktaw lang tayo, no? Ng...
6: Panibagong edisyon, panibagong buwan.
5: Oh, kaya nga, saktong-sakto, no? May... kumbaga, isa itong panimulang episode, no? Ngayong buwan ng Hulyo. Yung last episode kasi natin ng Bridges, no, ay naka-focus pa, no, doon sa Diaspora Summit. Mm-hmm. So, ngayon ay fresh na fresh tayo, no? Medyo napahingalan tayo ng isang Sabado.
6: Oo,
5: pero
6: dahil kayo ay... nagpunta ng Quezon Memorial Circle.
5: Kaya nga, napakalayo ng pinuntahan ng team, no? Quezon Memorial Circle. Ayan, paglilinaw po, no? Hindi kami masyadong lumayo-layo.
6: Ano
5: dito
6: bang ginawa
5: lang
6: niyo doon?
5: Kumain. Kumain at syempre na masyal kasi ang daming museum pala, oh, no? Sa...
6: Anong napasok ng museum doon?
5: Yung, syempre, yung shrine ni Quezon. Oh. Nandyan. Yung bahay modernismo. Nandyan din yan. Tapos yung, syempre, yung Presidential Car Museum. Doon kami din nagtungo, no? Gulat na gulat pa kami. Parang mayroong mga ilang pangulo na pare-parehas lang pala ang brand ng kotse, no? Na kanilang...
6: Alam mo ba yung mga kotse na yan? Dati yan sa Fort Santiago.
5: Mm.
6: Open air. Kaya ang tagal ng project yan. Parang umabot ng 20 years yan bago yan nabuo.
5: Tagal pala.
6: Ang tagal kasi tulad na lang sa ano, ewan ko kung nabago na, no? Kasi nagkaroon ako ng involvement din sa project na yun.
5: Mm.
6: Yung kay President Pinoy, kay Noynoy Aquino, hindi nila mabitawan yung ginamit yung presidential car.
5: Ah!
6: Kasi bago pa yun.
5: Ayun lang.
6: Kasi si President Noynoy, unlike yung ibang mga naging pangulo, ang gamit ng mga past presidents, nakita mo doon, puro mga limousine.
5: Mm-mm.
6: Si President Pinoy, SUV.
5: Ah.
6: Ang kotse niya eh. Hindi pareho ng mga engranding kotse doon.
5: Mm-mm. Parang sa pagkakaalala ko, parang wala nga doon. Hanggang
6: wala
5: kay
6: pa.
5: Ano lang eh. Hanggang...
6: Si MacArthur lang ang hindi presidente na may sasakyan doon.
5: Kaya nga, yun, hindi pa natin nakikita yung kay Pinoy. Oh. Hanggang kay, ano, kay former President Arroyo pa lang ang nandun. Hopefully.
6: Magandang mapasyalan din ng mga tagapakinig natin yung museum na yun. At yung isang binanggit mo, yung modernismo, alam mo ba na yun ang original na bahay Ninoy Aquino at Cory Aquino.
5: Ooh.
6: At inilipat doon. Sa Time Street 'yun sa dito sa Quezon City. Mm-mm. Bungalow 'yun eh. Doon nung namatay si Senator Ninoy Aquino, doon siya binurol.
5: Mm-mm.
6: At maraming naganap na mga historical events doon sa bahay na 'yon. At nung magpapagawa na ng sariling bahay si Ninoy Aquino dahil siya nagmana nung bahay.
5: Mm-mm.
6: Imbis na ipagiba yung bahay.
5: Mm-mm.
6: Binigay sa Quezon Memorial Circle Foundation para tayuan ng Democracy Museum. Pero nung nagbago na naman yung administrasyon sa City Hall,
5: mm-mm,
6: ginawang bahay modernismo.
5: Mm-mm. Kaya pala may iba-ibang mga era doon nung nakita namin, kala namin para kami nag-travel through time dun sa bahay modernismo. At bukod po doon, syempre yung inilipat din, no? Parang naglipatan lang ng
6: mga bahay
5: doon, yung rest house ni Quezon.
6: Oh, nandun din.
5: Ang ano ko talaga doon, yung pinaka naalala ko yung spiral na nahagdan, parang medyo nahilo ako doon, parang delikadong mahulog doon. Sa kalima-lima lang ang pwede sa taas. Kasi yung ibang parte nun, yun pa rin yung talagang ginamit. Nung una yun binuo. Kaya syempre, alam naman natin, pag tumatagal kasi, medyo nagiging brittle. So, nag-iingat sila. Kaya lima-lima lang, per batch lang, ang pwedeng umakyat sa taas.
6: Baka bigla mong masamahan si President Quezon at doon ka na may...
5: yun, tama. Sabi nga, baka dumiretso sa baba. Yun ang ano doon. Kaya, ingat-ingat.
6: Maraming pumupunta ng Quezon Memorial Circle. Pero hindi nila masyadong napapasyalan yung mga museo dyan.
5: Kaya nga, more on ano lang larmierda lang sa...
6: At walang bayad yun, ha, yung Presidential Car Museum. Pwede, papasok ka doon libre, walang sinisingil doon.
5: Kaya nga, no, kung yung mga ganong puntahan, walang bayad, bakit hindi pa puntahan?
6: Oo nga, kung nagbabayad, nakakapagbayad ka ng 100 to 300 para makapasok sa isang theme park, ito libre, ang dami ka pang matututunan.
5: Mm-mm, totoo. At syempre, kung medyo nagugutom, edi kapag habang binabaybay yung mga museum, nandun lang yung mga kainan para dun sa mga medyo mga foodie dyan, natuto ka na, nabusog ka pa.
6: May isa pa palang museum dyan, yung tinatawag namin noon na QCX, Quezon City Experience Museum. History naman ng Quezon City ang naka-feature doon.
5: Mm-mm. Kaya talagang sasabihin natin, syudad-syudad lang dito sa Kamaynilaan, pero sa totoo lang, ang daming mga museum dyan, ang daming pwedeng pasyalan bukod sa mga mall. Hindi lang mga mall ang pwedeng puntahan, may matututunan din dito. Kasi merong misconception kasi, di ba, sa pag nasa syudad, laging maingay, pollution. Pero may mga nakatago dyan na, kumbaga, pwedeng matuto, pwedeng makapag-relax. Mm-hmm. Nagulat nga din ako. Kasi first time, ayan, sa 7 taon ko nandito sa bureau.
6: Kitang-kita pa man din dito.
5: Doon pa lang ako. Unang best ko pa lang pumunta sa QC Memorial Circle. At

0: circle. At yun, ayan, nakapagbahagi, nakapag-share na naman ng
1: Oh,
0: mga lamyerda natin dito sa Bridges on...
1: Pinapaliwanag lang naman natin yung bakit hindi tayo naka-air.
0: Pero madami na tayong nasabi. Marami na tayo na i-share. And speaking of sharing, syempre ay itong dalawang bahagi ng ating programa. Kasi sa unang bahagi ng ating programa, meron tayo ulit makakasama na CFO correspondent na magdi-discuss nitong tinatawag na kumustahan. At dun sa ikalawang bahagi naman, may makakasama tayo na Cebuana Filipino-American filmmaker at musician na bahagi po ng isang grupo na tinatawag na Kulintang Dialect. Ayan, na marami tayong matututunan dun sa ating panauhin na yon. Pero hindi na natin masyadong pahabain ang ating introduction dahil kasama na natin ang ating CFO community correspondent sa araw na ito, sa edisyong ito ng Bridges on Air. Walang iba kundi ang Emigrant Services Officer 2 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. Walang iba kundi si Sir Joshua Dave Garcia. Sir Joshua, welcome po sa Bridges on Air.
2: Magandang araw po, Ms. Steph and Sir Iris. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon, magandang araw po sa inyong lahat.
0: Magandang araw din sa'yo. Siguro, hindi namin masyadong patatagalin. Ano ba itong kumustahan? Ano ba yung mga nangyari dyan? At ano ba ang direktang impact nito no, sa ating non-resident Filipinos? Nasa inyo na po ang pagkakataon.
2: So besides po sa mga programa natin na tumutulong sa paghahanda sa mga migranteng Pilipino sa kanilang pag-alis, isa rin po sa mga programa namin ay yung Kumustahan Series na sabi niyo nga po. So ito po, ito pong Kumustahan Series ay isang initiative ng CFO na naglalayong magbigay ng venue for Filipinos overseas or yung mga NRFs, non-resident Filipinos, to reconnect, magbahagi ng kanilang mga karanasan, at makatanggap ng mga napapanong impormasyon at suporta. So ito pong programa na ito ay nagsimula bilang para sa mga au pair sa Europa. So dahil po sa naging positibong epekto nito, pinalawak namin ang programa para rin sa mga kabataang migrante. Meron na rin po tayong kumustahan para sa kanila. At ngayon, for marriage migrants, recognizing that they also face unique challenges and as they adjust to life in another country. Yeah. So just this year lang po, matagumpay naming na isagawa ang mga kumustahan para sa mga Filipino marriage migrants sa South Korea, China. Pinakahuli po ay noong June 30 lang kung saan nagsagawa kami ng kumustahan para sa mga Filipino marriage migrants sa Taiwan naman. So sa naturang programa po, tinalakay namin ang kahalagahan ng pananatiling may sapat na kaalaman, konektado sa komunidad, dito sa Pilipinas, at pagiging matatag sa kabila ng mga hamon ng pamumuhay sa ibang bansa. Pinaliwanag din po namin ang mga legal na proteksyon laban sa human trafficking, kabilang ang mga panganib ng mail order spouse schemes, mapanlinlang na recruitment, illegal recruitment, at iba pang uri ng pagsasamantala. So napag-usapan din po namin yung kahalagahan din ng mental and emotional well-being nila doon. Ayan. So yung mga nag-participate po, hinikayat namin sila na maging open, maging bukas sa pag-share o pagbabahagi ng kanilang mga pinagdaraanan.
1: Ayan. Pero Joshua, yung participants ba ng kumustahan, yan ba yung mga kinounsel nyo sa PIDOS?
2: Yes po, tama po yan sir. So ito po mga ito ay yung mga...
1: So ito ay follow-up?
2: Mm-mm. So ito po ay mga... Yung mga participants po ay mga dumaan sa guidance and counseling program ng CFO na ngayon ay doon na naninirahan. Yeah.
0: Mm-mm. Napanggit nyo kanina, no, yung... kumbaga inyo din na kinukonsidera yung sa mental health ng
2: yes,
0: ating mga NRFs po, no? So, meron bang meron ba kayong mga kasama dito sa kumustahan ng mga mental health professionals tulad na lamang po ng mga psychologists, mga psychiatrists na mga eksperto po na direktang makakatulong sa ating NRFs?
2: Yes po, meron po tayong mga kasama. Actually po, mga nag-facilitate po nito is mga counselors.

0: counselors po. So sila po mga licensed counselors. Ayan. So sila po ang mga kanakasama natin sa pag-facilitate nitong kumustahan with the NRF sa Taiwan.
1: At Joshua, doon sa framework nung ginagawa ninyong counseling, ano, lalo na doon sa mga marriage migrants, ano yung mga basic na tinatalakay ninyo doon?
0: So dito po, sa guidance and counseling, kasi ganyan po, tinatalakay natin yung mga possible na challenges na kanilang kaharapin doon habang naninirahan sa ibang bansa. Challenges so tulad sa pag-migrate, sa migration, sa intermarriage. Yan, and binibigyan din po namin sila ng lugar or venue na pwede nilang i-discuss or express yung kanilang mga concerns, no? Sa kanilang pagsasama o sitwasyon doon ngayon, and dinidiscuss rin po natin dito yung mga possible na panganib. Yan, and yung mga possible po na pwede nilang hingan ng tulong kung sakali kailangan nila doon sa ibang bansa.
1: Pero ang ano ba dyan, yung tinatalakay niyo ba dyan yung parang yung mga differences sa kultura ng mapapangasawa nila?
0: Yes po, that's kasali po yun sa mga challenges, cultural differences. Yes po.
2: Matanong ko lamang po, no, without giving too much specifics due to syempre privacy din, no, ng mga yes, nakilahok diyan sa kumustahan. Ano po yung mga karaniwang concerns na idinudulog po ng mga participants sa CFO?
0: So, actually tama po yun, isa po yun sa mga dinudulog nila is yung cultural differences talaga. So yung hindi po sila familiar dun sa lugar, unang-una sa mga tao at sa kanilang kultura. So, pangalawa is yung language barrier.
2: Mm-mm.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: And susunod is yung adjustment in general sa buhay doon.
2: Mm-mm.
1: Alam mo kaya ako natanong 'yan kasi meron akong kamag-anak noon. Hindi pa niya alam noon na ako ay nasa CFO. Tapos nabanggit niya na nakapag-attend siya ng PIDOS diyan sa anong guidance counseling diyan sa CFO. Pinaglaban niya talaga na magkaroon siya ng sarili niyang bank account. Dahil yun daw ang natutunan niya sa inyo.
0: Tama po. Mm-mm. So tinuturuan, actually tama po yun. Tinuturuan po namin sila na maging self-sufficient. No? Huwag nakadepende, no, sa kanilang partner lamang, kundi magkaroon sila ng kapasidad na suporta ng kanilang sarili doon sa ibang bansa.
2: Mm-mm.
0: So tama po yun. Mm-mm.
2: Matanong ko lamang po, no, kasi kanina nabanggit niyo na na nagsagawa na kayo ng kumustahan sa several countries within East Asia. So ano pa po, no, for the rest of the year ay saan-saang bansa target ng CFO na pumunta, no? Kasi di ba parang may sinusulong na maglalagay kayo ng mga parang mga representatives to address ng yung concerns ng ating Filipino diaspora?
0: Yes po. So sa ngayon po, pinag-aaralan po namin kung saan pong mga bansa pa ang pagdadausan natin ng kamustahan. So baka magbase tayo sa dami, no, mm-hmm, ng mga NRFs doon sa bansa na yun. So abangan po natin kung saan.
2: Mm-mm. And hopefully, may announce natin dito sa Bridges on Air o kahit yes, sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas kung kailan yung mga susunod and yung specific.
1: Filipino-American War?
3: Yes. Mm. Yes.
1: Narinig mo ba yung step dati? Pag hindi ko nabasa sa history natin.
2: At yeah, least, no, may bago tayo natutunan.
1: Yeah. It's quite surprising.
3: Even over here, I don't know about it. Yeah.
2: I think it is rarely mentioned.
1: Yeah.
2: In our history, because the only maybe few things that I really remember about the American occupation here in the Philippines, of course, since we're here in Quezon City, of course, the Commonwealth government. That's one.
1: Guess what is more popular was the remember those Balangiga bells.
2: Mm, yes. So
1: that also happened during the Filipino-American War. But what Gingy is saying is that there's a group of soldiers from the Buffalo Army who defected to the Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, proud na proud si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang magpaabot ng pagbati sa Filipino tennis sensation na si Alex Ayala para sa pagkapanalo nito sa third round ng 2026 Wimbledon Championships. Sa media interview sa Vancouver, Canada, inilarawan ni Pangulong Marcos si Ayala bilang world-class at terrific na nagsisilbing aniyang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Sabi ng Pangulo, noong unang beses pa lamang manalo si Ayala, alam na niya na marami pa itong tagumpay na masusungkit. Bilin ng Pangulo sa atleta, ipagpatuloy ang pagpapamalas ng kanyang galing, lalo't ang mga Pilipino patuloy na nakasuporta sa kanya.
2: She really is becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. Tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. If you remember when she first started winning, sabi ko nag-umpisa pa lang, she's just getting started. Well, you can see, turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. Yes, really, it's good news. I caught the last set kanina umaga. And it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all big here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines.

0: Keep going, keep going, keep going. We are behind you. All right. Let me first...
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, higit pa sa produktibo ang ginawang opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada simula Hulyo 1 hanggang Hulyo 2, 2026. Bukod kasi sa kaliwat kanang investment pledges, iniakyat ng Pilipinas at Canada sa isang strategic partnership ang bilateral relations nito. Hudyat ito ng palibagong yugto ng balikatan sa pagitan ng Vancouver at Maynila at magbubukas ng mas maraming merkado at oportunidad para sa Canadians at mga Pilipino. Bukod dito, pumalo sa $2.5 billion ang investment pledges na bitbit ng Pangulo sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Partikular na dito ang plano ng Ocean Gold Corporation na palawigin ang operational life ng world-class Didipio Gold Copper Mine hanggang 2037 kasabay ng muling pagsisiguro ng o pagsisiguro na i-minimize ang environmental footprint ng kanilang operasyon sa Nueva Vizcaya at Quirino. Ang B2 Gold Corporation na siya rin Canadian Mining Company at Filminera Resources Corporation nagpahayag ng commitment kay Pangulong Marcos para sa paggastos ng $14 million para sa expansion ng solar power plant ng Masbate Gold Project at exploration programs. Habang sa pakipagpulong ng Pangulo sa mga kinatawan ng NQX, natalakay ang planong business expansion program sa bansa na tinayang nagkakahalaga ng $10.3 million para ito sa high-tech customer experience at software engineering operations na layong palawakin rin ang Canadian footprint sa Pilipinas. Bukod sa mga pangakong pamumuhunan na ito na selyuhan din ng Pilipinas sa mga kasunduan para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa turismo, paggawa, critical minerals at energy sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
0: Mahaba na ang pagkakaibigan ng ating mga bansa. At halos 1 milyong Pilipino na ang naninirahan dito sa Canada. Ngunit sa biyaheng ito, ating minarapat na paigtingin at isulong ang mga importanteng kaganapan sa ating pakikipag-ugnayan sa Canada sa larangan ng seguridad, kalakalan at komersyo at iba pa. I have tasked the Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Lazaro, to work together with Canadian Foreign Minister Anita Anand to create a plan of action focusing on joint initiatives that will help both our countries adapt to shifting global realities, address shared challenges, and build capacities for future-ready partnerships. This takes into account current global and regional developments, including rapid changes in technology, as well as social and environmental challenges that bring together uncertainty and volatility. And this will have an impact on the future of our two nations. Prime Minister Carney and I agreed on the strategic importance of the Indo-Pacific and the need for Canada's sustained engagement with the region. In support of Philippine interests and in line with our strategic location in the Indo-Pacific, we agreed to build on our shared regional priorities as we move forward.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang naipanalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea o SCS. Katunayan, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng Arbitral Award na ito sa oras na matapos na ang kanyang administrasyon, lalo't maituturing ito na halos existential issue na para sa bansa. Ito ang dahilan ayon sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa Arbitral Award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea o WPS. Mahalagang aniyang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
0: Of course, it's a very important issue for the Philippines. If you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Because it's almost an existential issue for us. Because maybe not existential for ordinary Filipinos, but for the state of the Philippines, of the Philippine Republic. We really have to be consistent in that. And I think the rightness in our positioning, in terms of the way we position the Philippines in our foreign policy vis-a-vis the arbitral award, is validated by countries like Canada who support it and see it as simply a enforcement of international law and the defense of our territorial integrity and the exercise of our sovereign rights within our sovereign territory. So it is a very enormous, there are no issues before any president that are greater than that. Some are equally important, but that is as important as anything else that we are having to deal with.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nakakadagdag pa sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Gibo Teodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa halip kasi na umuusad pasulong ang pag-uusap ng Beijing at Maynila sa mga issue sa West Philippine Sea o WPS, ang nangyayari na babawasan pang limitado ang komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative aniya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin maikakaila na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyong ito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na isinusulong ng Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo na ang komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, walang maitutulong sa mga hakbang na ipinatutupad para mapababa ang tensyon sa WPS at upang maiwasan na ang mga insidente na posibleng magdulot sa mas malalang sitwasyon sa rehiyon.
0: Okay. The declaration of Beijing as Secretary Teodoro, as a persona non grata, I guess, in China, it is just not, it's very unhelpful, in my view. Because it really achieves very little. It's more a response to some of the things that some of the pronouncements that he's made in a foreign fora. But it does not move the discussion between the Philippines and China regarding the conflicts that we have, territorial conflicts that we have. It does not move that process forward in any way. It does not make it easier. It does not lessen the risk of a mistake that will some kind of skirmish that could grow into something more. Or even in moving forward, trying to resolve this issue. So it's just not helpful. And I guess, it's China's prerogative to do whatever it is they please. But in the larger scheme of things, in my view, it raises the level of tension rather than lessens it, which is always what we want. And that's why we continue to have open lines of communications with Beijing. And we continue to look for as many lines of communications that we can have, both in for government to government, on the commercial level, on the purely personal level. Everything is that we can is being explored. And cutting off another line of communication, which is through our defense ministries. I do not see how it will help that process that we're trying to manage the tensions in the West Philippine Sea, to lessen the likelihood of something happening that will be a trigger for something worse. It is again, as I said, it's China's prerogative, but. I really feel that it was unhelpful. On our relations with the United States, well, those really have not changed status since I came into office. We just keep growing stronger together. We keep supporting each other, and we have been a strong partners for over 100 years, and we, in that time, our engagements with the United States have become deeper, have become more expansive. And now, with the new sectors that are being created by the new technologies, we have new areas even to explore. So, patuloy lang, it is as strong and it is as active as it has ever been, if not more so than before.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects, ngunit tila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalian ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na natural lamang na meron silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagasto sa mga proyekto. Sa panayam sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usapin nito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan, kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nila na makatanggap ng bahagi ng project fund. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi patapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Mangangailangan aniya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo sa pamahalaan, dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
0: Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is a, I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi may, yung ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take a, I mean, they, you know, we have, they put all kinds of nice words, rebate, wanna, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Eh, okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno.
3: One follow-up, please.
0: Yeah.
3: What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster?
0: My answer?
3: My ouster.
0: Oh, my ouster?
3: Yes. Binabalik po nila sa inyo from critics.
0: Yeah. I don't... Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one who has, I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So...
3: Is it just selective justice?
0: I'm sorry?
3: Selective justice.
0: What about selective justice?
3: Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga niimbestigahan.
0: No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And that's, we'll continue to do that.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, hindi kailanman magpapadala sa pressure mula kanino man ang Marcos administration sa pagpapatuloy ng laban nitong papanagutin ang mga nagkasala sa batas at sa taong bayan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta bunsod ng mahigit 75 milyong pisong undeclared campaign contributions na natanggap nito upang pondohan ang kanyang kandidatura sa pagka-senador noong 2025. Sa press briefing sa Vancouver, sinabi ni Yusek Castro na naniniwala ang pamahalaan na hindi naman dahil kay Marcoleta ang ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, binigyan din ito na ang mga korte ng Pilipinas at ang mismong administrasyon ni Pangulong Marcos hindi kailanman magpapasindak sa kahit anumang grupo. Samantala, sinabi ni Yusek Castro na pagkakataon na ito para kay Senador Marcoleta na maipagtanggol ang kanyang sarili at malinis ang kanyang pangalan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, sanay sa protesta ang bawat leader ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi na ikinagulat pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naganap na pagtitipon sa Vancouver sa gitna ng kanyang official visit sa Canada. Ang tanong na lamang ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mayroon bang basehan ang isinisigaw ng mga nagpoprotesta? Ayon sa opisyal, dapat na minamahal ng bawat Pilipino ang Pilipinas at hindi dapat sinisira ang bansa sa pamagitan ng pagsigaw ng mga wala namang ebidensya. Hindi rin aniya dapat ibinababa ang bansa sa mata ng iba kahit pa mayroong freedom of expression. Ang hamon naman ni Yusek Castro sa mga nagpoprotesta, magtungo sa ombudsman at formal na magsampa ng reklamo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng paggalang sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwalang politikal matapos silang harangin at sigawan ng mga nagpoprotesta habang kinukunan ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Yusek Castro, hindi nila natapos ang kanilang social media update kasama si PCO Director Robertson Ramirez dahil sa panggugulo ng ilang Pilipino na sumigaw ng mga kritikal na pahayag laban sa Pangulo. Lumala pa ang sitwasyon nang dumami ang mga nagpoprotesta at patuloy na nag-chant dahilan upang maputol ang kanilang trabaho. Biligang diin ni Yusek Castro na bagamat may kalayaan sa pagpapahayag, dapat itong isagawa ng may paggalang at hindi bastos. Ibinahagi rin niya na nakaramdam siya ng pangamba nang sundan sila ng grupo kaya't lumapit sila sa mga pulis sa lugar. Apelan ni Yusek Castro sa publiko na pairalin ang mahinahong diskurso, giniit na naroon sila hindi para magbakasyon kundi upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang bahagi ng delegasyon ng Pangulo.
4: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, sinilong niya ako si Yusek Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh.
5: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
4: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nangangailangan ng masusing pag-aaral ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa paaralan. Ayon sa Pangulo, mahalagang tukuyin muna ang mga dahilan kung bakit tila nababawasan ng takot o emosyonal na reaksyon ng ilang kabataan kabilang epekto ng kanilang mental health at exposure sa social media. Binigyang din niya na nagbago na ang mundo at ang kapaligiran ng mga bata, kaya't dapat malinaw kung ano ang nagtutulak sa ilan sa kanila na gumawa ng marahas na kilos. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng desensitization at mahalagang pakinggan ang opinyon ng mga eksperto bago magpatupad ng anumang hakbang.
0: All of these possible actions to be taken, like the banning of a certain, we banned already the game that yung shooters sa Tacloban were apparently avid players of. So we're looking to, you see, here's the problem. The problem is that yung mga ganun, I'm sure all of you have seen on these games and how they're played. It desensitizes killing and violence. Kasi laro lang naman eh. Kasi kahit na mabaril yan sa game, bumaril ka ng 50 tao, nabubuhay pa naman yan eh. So it desensitizes the kid. Now, see, it's not really that big a deal to shoot somebody. And that's really, for me, the problem. On the other side of that question is whether we should lower the age of to ano pinag yeah but no, they are even talking down to 12 years old. I'm not sure how that will work. If we have to study it further, yung mga ating mga child psychologists, yung mga surveys na ginagawa about the mental health of children, kailangan pag-aralan na mabuti yan. Because if we are lowering the age of responsibility for such crimes, then it would imply that children have changed from before. So whereas if they are under 18, under 16, nagbago ba ang pag-iisip ng mga bata? I'm not saying that that's not the case. It's possible. Nag-iba mundo eh. Iba yung exposure ng mga bata eh. Iba yung exposure nila sa social media. Eh, nung lumalaki ako, wala namang ganyan eh. So, maybe that has an effect. We're not sure. But we're studying it very, very well because the effect is yung desensitization. The lowering the sexualization of young people has the same effect. The complete availability of pornography. But look, we all have a look. They talk about this site and that site. And nalagay lang, are you 18 or not? A 5-year-old can answer that properly, di ba? So what kind of test is that? So when it comes to sex and violence, there really is an effect. The social media really has had an effect, but what that effect truly is something that's not as easy to answer as perhaps some of the other issues. So that requires further study, but some of the opinions of our experts who make it their life's work to study the psychology of children, the effect of social media on children, and their actions that they do when they are not playing those games. So, patuloy lang ang ating gagawin. But of course, when it is clear that a certain game or a class of games are responsible for the desensitization of our children to violence, then yes, I think we should ban them, and we will ban them.
1: Matatandaan na isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbabawal ng social media sa mga batang wala pang 16 na taong gulang habang magsasagawa rin ng malawakang pagsusuri ang Senado sa implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasabay ng panawagan ng Pangulo para sa sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang kabataan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD pinahusay ang 4Ps matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang bagong istruktura ng programa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
6: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang bagong organizational structure ng programa, kasama rin sa aprobadong hakbang ang 5,703 bagong plantilla positions. Ayon sa DSWD, ito ay malaking reforma para sa 4Ps. Mula na maisabatas ang Republic Act No. 11310 noong 2019, inaasahan na mapapausay nito ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, mas marami pang tourism ambassadors target ng Department of Tourism o DOT kasunod ng pagkakatalaga sa P-pop girl group na Bini. Ang kabungulat ihatid naman sa atin ni Julian Calces ng Radyo Magazine.
7: Matapos italaga ng Department of Tourism o DOT ang nation's girl group na Bini bilang kauna-unahang P-pop group na Philippine Tourism Ambassadors, sinabi ng DOT na magdaragdag pa ito ng mga personalidad bilang bahagi ng mas pinalawak na tourism campaign. Ayon kay Philippine Tourism Secretary Dita Angara Matay, nasa proseso pa lamang ng pakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang mga personalidad, kabilang sa mga posibleng hirangin ang P-pop group na SB19 at ang Filipina tennis star na si Alex Ayala.
8: We want to highlight people who made marks like
9: SB19, Alex Ayala yesterday, and others that are being...
8: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud, so...
7: Sa pamamagitan ng mga kilalang Pilipino mula sa iba't ibang larangan, layunin ng DOT na mas may pakilala ang iba't ibang destinasyon at natatanging karanasan na may aalok ng Pilipinas.
10: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Julian Calces, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, fake news, pinakamalaking hamon ng COMELEC sa Bangsamoro Falls. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
11: Nakikita ng Commission on Election sa COMELEC na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14. Sa media orientation on the Bangsamoro peace process, Bangsamoro electoral code at media safety sa Pasig City, sinabi ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy na lumalaban ang komisyon laban sa maling impormasyon tungkol sa proseso ng halalan. Kabilang dito ang mga maling pahayag na kailangan daw umano ng national ID para makaboto. May bayad daw umano ang voter registration at marami pang iba. Ayon sa COMELEC, mayroon na rin mga kasong isinampal laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag ni Laudianco, habang lalo pang pinatitibay ng komisyon ang automated election system, lumilipat naman ang tangkang manipulasyon sa pagpapakalat ng disinformation sa social media, kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga social media platform tulad ng Meta at TikTok upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mapanlinlang na content at mapanatili ang digital evidence laban sa mga nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon upang mapangalagaan ang integridad ng halalan.
12: Ito talaga sila. Kaya ka po, together with the Department of Foreign Affairs, we're gearing up for the presence not only of the international observers, the members of the diplomatic corps, kundi pati international media. Al Jazeera has already signified its intention to observe the elections.
11: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, dumaraming bird strike incident sa bansa banta sa kaligtasan ng mga pasahero ayon kay Senador Rafi Tulfo. Ang kabuang ulat, ihahatid man sa atin ni Nympha Asuncion.
13: Nagbabala si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Rafi Tulfo sa patuloy na pagdami ng mga insidente ng bird strike sa bansa na anya'y maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga pasahero ng eroplano sa pagdinig ng komite. Pinaliwanag ni Tulfo na ang bird strike ay nangyayari kapag bumabangga ang ibon sa isang sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano o helicopter. Maaari itong magdulot ng pinsala sa makina, windshield at iba pang bahagi ng eroplano na maaaring humantong sa aksidente kung hindi maagapan. Ayon kay Senator Duffy, kailangan maging handa ang mga kinaukulang ahensya bago magsimula ang migration season ng mga ibon mula September 2026 hanggang February 2027. Tinukoy niya ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na nasa tinatayang 2 hanggang 3 kilometro lang mula sa runway 6 ng NAIA bilang isa sa mga lugar na dapat pagtuunan ng pansin dahil dinarayo ito ng humigit kumulang 5,000 na ibon araw-araw. Matay sa datos na tinalakay sa pagdinig, umabot sa 953 ang naitalang bird strike incident sa bansa noong 2025, samantalang nasa 250 incident naman ang naitala sa unang kalahati pa lang ng 2026. Nanawagan din si Tulfo sa DILG na higpitan ang pagbabantay at ipagbawal ang pigeon racing malapit sa mga paliparan dahil maaari itong makadagdag sa panganib ng bird strike. Sinabi naman ni DILG Representative Attorney Noel Sala na maglalabas ang ahensya ng memorandum circular na mag-uutos sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng hakbang para maiwasan ang mga insidente ng bird strike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng ating regional news.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito ng bugson ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 600 Ilagenyo sa lalawigan ng Isabela na kikinaban ngayon sa Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Dina Villacampa sa Tugigaraw.
20: Tatsyempo nga magdumuduma itsyempo, pakarelan sa ngaw na residente na Ilagad City ta Isabela, i-Project Lawa at Binhi na DSWD. Matudwad na lagunga na, tap teknolian ako na si may rayo ta kalamidad, ipatulayad da, maganwa ta pwede paga nga patulayan, e mapagad da pagal gafuta cash for training or work na ahensya. kagurugan na lago, naalawa nga na mataro si siyentos na benepisyaryo isahod da, ta pinatrabaho da project lawa at binhi no sitaw, nakaalawa da 9,000 sa isyentos nga pagata patrabaho da. ILGU Ilagan, nakadabes dalana na baju, baha, antretikag, ready da kanu nga makipartner ta ahensya ira na gobyerno ta penumofunan i-residente da. Yaton isuporta antre kooperasyon data na duruma ira na ahensya na gobyerno ta peno may patumpal ira i-programa makaufun ta peno mapakasta ipatuloyan ni residente da ira gita nalaman yaw nga project lawa at binhi na GSWD. Yaton ibalita na gafun ta syudad na itong gigaraw yaw sa Dina to Dabilya Kampa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuigarao. Punta naman natin ang Baguio City. British Embassy pinondohan ang pagsasagawa ng feasibility study para sa bulk water supply system ng Baguio City. Ang kabuong ulat, ihahatid sa atin ni Joseph Cabanas.
21: Nangipaahit ti British Embassy ti pondo an aramat para itipan na kay patungpal ti feasibility study iti panggap a bulk water supply system nga agtaod sa jay Ambuklaw da mga agturong iti syudad iti Baguio. Ti proyekto ti sungbat iti dumakdakkel a pagkasapulan ti danom dagiti umili ken umadado a negosyo iti Baguio City. Sigon iti lokal a gobyerno urayen da ti detalyado a briefing may panggap iti resulta ti feasibility study. Kabilang kadagiti issue a rumbeng amasong batan, ket ti kinado ti danom a maisupply iti syudad. Ti agbalin a presyo da ito tunggal cubic meter, ken ti pakabuklan agatad ti proyekto. Sigon kini Councilor Betty Lourdes Tabanda, importante ti bulk water iti masakbayad ti syudad, ngam dakkel a sunod-sud no kabailan dagiti consumer ti presyo ti danom. Kabayatan na indunar ti British Embassy dagiti naaramat a desktop computer ken printers ana usar iti proyekto iti lokal a gobyerno kas suporta iti panagtultuloy dagiti programa ken serbisyo ti syudad. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Bagong fire truck palalakasin ang emergency response sa isang bayan sa Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
22: Piglalaoma na maabot na sa Catanduanes ang fire truck na pigdagaman sa Banuan kan Bagamanok komo parte kan pagpapakusog kan disaster preparedness as in emergency response sa probinsya. Sigun sa provincial government, dakulang tabang ang nasambitan ng kagamitan sa mas marikas na pagtugon sa mga insidente ng kasulo as sinibapang emergency sa Banuan. Nagpasalamat man si Governor Patrick Asanza sa Bureau of Fire Protection as in KDILG Secretary John Vicrimulya sa padagos ng suporta sa pagpapakusog kan serbisyong pangkaligtasan. Kung marurungduman, nagsuunad si Governor Asanza nin request letter kan March 12, 2026 para sa pagkakaloob nin mga fire truck para sa unsing banwaan sa nasambitan ng probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. Habal-habal drivers mula sa isang bayan sa lalawigan ng Cebu na abutan ng tulong ng pamahalaang panlalawigan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
23: Anaa sa 528 ka mga habal-habal driver gikan sa 15 ka mga barangay sa lungsod sa Aluginsan ang nakadawat og tabang gikan sa probinsyal na kagamhanan sa lalawigan sa Cebu. Ato sa distribution activity nga gitambungan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, nakadawat ang maong mga habal-habal driver og 3,000 pesos nga fuel assistance ingon man na po ka kilo nga bugas pinaagi kana sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Agriculture Office ug Provincial Treasurer's Office. Ang Provincial Veterinary Office of ang local government unit sa Aluginsan. Ang maong mga benepisyaryo nakadawat usab og mga produkto nga gi-distribute gikan sa PVO alang na sa ilang mga lain-lain nga mga pet ug mga kibuhi nga livestock. Ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Angilan, Buho, Bonbon, Esperanza, Kandingan, Cantabogon, Kawasan, Olango, Poblasyon, Punay, Rosario, Saksak, Tampaan, Tuyukun ug Zaragoza. Matud ni Armin G. Tapangan, usa sa mga staff members sa Municipal Social Welfare and Development Office, ang maong mga benepisyaryo gipili human nga gisumiter ang mga required application nga giendorso sa ilang lain-lain ka mga barangay kapitan kun sa kinsa katong mga labing nanginahanglan nga nanginabuhi isip habal-habal driver. Nasayran nga usa kini sa pamaagi sa Kapitolyo ug sa probinsyal na kagamhanan nga alibyuhan ang mga miyembro sa transport sector sa nagpadayon ng epekto sa nagsaka ng produktong petrolyo. Gikan sa RP1 Cebu dia sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 28 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng IPPO na karaang onitong nakaraang Hunyo 2026. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Paul Tarosa.
4: Naglabot sa 28.11 milyones pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sang tinalikdan nga Hunyo 2026. Inang resulta sang 39 anti-drug operations sumalin Hunyo 1 tubtob Hunyo 30, 2026 sa din 55 drug suspects ang nadakpan sang kapulisan. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiskang Provincial Drug Enforcement Unit nga nakakumpiska sang 9.3 million pesos. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani M. Razalan, ginakilala gid sang IPPO ang sakripisyo kag dedikasyon sang kapulisan agun mapapas ang problema sang ilegal nga droga sa probinsya. Ginpasiguro sang IPPO nga ang tanan nga ginamonitor nga drug suspects ang tagaan prioridad agun mauntat ng pagbaligya sang ilegal nga droga sa probinsya sang Iloilo.
5: Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. FIVOX nanawagan na huwag tayuan ng istruktura ang umangat na lupa sa mga baybayin bunsod ng coastal uplift. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.

0: Asian Games mula Setyembre 21 hanggang 25 sa Rainbow Hall, Nagoya City General Gymnasium sa Japan.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang mga tour of duty sa Yokohama B Corsairs at Shiga Lakes, lilipat na ang veteran guard sa isa sa pinakamalakalak o pinakamalalakas na koponan sa Japan B League. Bago ang kanyang paglipat, nagtala si Kiefer Ravenna ng 11.9 points, 3.3 assists at 1.8 rebounds kada laro para sa B Corsairs noong nakarang season. Ayon kay Ravenna, handa na siyang tumulong sa title chase ng Kings. Samantala, may bagong team din si sa Japan, si Bobby Ray Parks Jr. na sasama sa Ibaraki Robots, ang kanyang ikatlong B-League squad matapos ang Nagoya at Osaka.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayos. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid

0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na official visit sa Canada.
1: Headlines.
0: $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito.
1: Headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nakatakdang magsimula mamayang hapon.
1: Headlines.
0: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday.
1: Headlines.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala makakarap si Jasmine Paolini ng Italia sa bagong round ng Wimbledon Tennis Competition mamayang gabi.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
3: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabalik na sa Pilipinas matapos ang matagumpay na official visit sa Canada. $2.5 billion na investment commitment mula sa mga kumpanya sa Canada. Uwi ng Pangulo mula sa biyahe nito. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula Canada para sa matagumpay na 4-day official visit. Dumating ang Pangulo sa Villamore Air Base kahapon bandang alas 3:56. Kasama si First Lady Lisa Marcos at ang bumubuo ng delegasyon. Sa pagdating ng punong ekutibo mula Canada, ay bit-bit nito ang umaabot sa $2.5 billion na investment commitments mula sa iba't ibang Canadian companies. Ayon sa Pangulo, nasa linya ng pagmimina, critical minerals, energy services at information technology, and business process management at digital economy ang mga nagbigay ng commitment na mamuhunan ng negosyo sa bansa. Kaugnay nito ay nabanggit tuloy ng Pangulo na dahil sa ganitong investment commitments ay marapat lang na pagtibayin ang free trade agreements sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: So these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsaayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Opisyal na sisimula ng Senado bilang impeachment court ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isinasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. 4 na articles of impeachment ang kinakarap ni Vice President Duterte. Batay sa mga patakaran ng Senado, sapat na ang hatol na guilty sa isa lamang sa mga ito upang mapatalsik siya sa pwesto. Kaya hindi na kinakailangang pagbotohan pa ang natitirang mga artikulo. Kabilang sa mga isyong kinakarap ng Vice Presidente, ang umano'y irregular na paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at aligasyon ng panunuhol. Gayon din ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ay kay Senate President Sherman Gatchalian na nagsisilbing presiding officer ng impeachment court. Nakalaan ang unang araw ng paglilitis para sa paunang proseso. Kabilang dito ang opening statements ng prosecution at depensa. Sa mga susunod na araw naman, inaasahang sisimula ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Nanawagan naman si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga kapwa-senador na panatilihin ang pagkakaisa at pagiging profesional sa pagdinig sa kaso sa kabila ng magkakaibang pananaw.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa Senado kaugnay ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President

0: President Sara Duterte. Narito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakahanda na ang buong National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng mga kakailanganing seguridad sa buong palibot ng Senate Building. Kaugnay ng isa sa gawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, na inatasan na ni NCRPO Chief Police Major General Antonio Abrin na i-deploy ang nasa 3,259 civil disturbance management at kung kakailanganin pa ay i-deploy pa ang karagdagang 2,900 naman ang itatalagang reactionary standby support force officers na magsisecure sa buong Senate premises. Dagdag pa ni Asilo na tanging labas lamang ng buong Senado ang nakatagtang bantayan ng NCRPO at sa loob naman ay ang USAA na ang magsisiguro ng seguridad sa Senado, sa loob ng Senado at hearing grounds. Siniguro naman ng NCRPO na paiirali naman nila ang maximum tolerance sa mga may planong magsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa Senate Building sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas magiging mabilis ang proseso ng impeachment trial kung mismong ang akusadong haharap sa paglilitis at sasagot sa mga katanungan ng impeachment court. Payag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang tanungin kung dapat bang dumalo sa impeachment trial ang akusado. Sa harap na rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na nasa akusado pa rin kung nais nilang dumalo sa pagdinig. Anya, sa ganitong paraan kasi mas madali nitong maipapaliwanag ang sarili sa mga kwestiyon na ibabato sa kanya. Dagdag pa ng punong ekutibo kung ilalagay niya ang sarili sa posisyon, siya pa mismo ang pipilit sa kanyang mga abogado na harap siya sa pagdinig, lalo na't kaya naman niyang sagutin at ipaliwanag ang kanyang sarili.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian inaasahang dadalo sa lahat ng senador sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na makikilahok ang lahat ng mga senador sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa isang panayam nitong weekend, pinahayag ni Gatchalian ang paniniwalang dadalo ang lahat ng mga senador kabilang ang mga minority senators sa impeachment trial dahil bahagi ito ng kanilang trabaho sa mataas na kapulungan. Binanggit rin ng Senate President na alam naman ng lahat na mas mainam na maging present sila para sa pagdinig at makita mismo ang kaganapan sa pagsisimula ng impeachment trial. Ayon sa leader ng Senado, mahalaga sa kanya ang naging pagdalo ni na Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda sa All Senators Caucus na pinatawag niya nitong Biyernes. Anya, nakita niya dito na marami sa kanilang mga kasamahan sa minorya ay nag-move on na sa issue ng Senate leadership at nais nang magbalik trabaho. Binigyang diin ni Gatchalian na kahit hindi lahat ng 24 senators ang makadalo sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, mahalaga ay magkaroon sila ng quorum. Alas 2 ng hapon mamaya ay nakatakda ng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ilang mambabatas at House public at private prosecutors nagkakaisang nanalangin at nagsimba sa bisperas ng pagsisimula ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkakaisang nagsimba ang ilang miyembro ng public at private prosecutors, maging ang ilang house leaders sa bisperas ng pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang misa na ginanap sa Archdiocese Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City, magkakasama silang nanalangin. Ayon kay House Prosecutor Leila De Lima, hiling nila sa Panginoon na patuloy silang gabayan at pagkalooban ng karunungan, lakas at katatagan sa misyong ito. Anya, tungkulin nilang itaguyod ang pananagutan na ipinagkatiwala sa kanila ng konstitusyon at ng taong bayan. Nanawagan din ang Senior Deputy Minority Leader sa taong bayan na simula ngayong araw subaybayan ang mga kaganapan sa Senado. Anya, importante na mabantayan ang napakalagang prosesong ito ng pananagutan, suriin ang ebidensya at sama-samang manawagan na tapusin ang paglilitis hanggang manaig ang katotohanan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa bahagi ng Diokno Boulevard sa Pasay City simula ngayong araw. Ito'y bilang bahagi ng ipatutupad ng security measures kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa advisory na nilabas ng Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., isasara sa regular na daloy ng sasakyan ang northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard simula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street. Sa mga araw na may nakatakdang impeachment trial, mananatili naman ang pagsasara hanggang sa matapos ang paglilitis. Bubuksan naman ang naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekdays na walang nakaschedule na impeachment trial. Samantala, sa panahon ng road closure, maaring makadaan sa bahagi ng Diokno Boulevard ang mga sumusunod: mga senador, opisyal at empleyado ng Senado, mga opisyal at empleyado ng GSIS, non-organic personnel na may opisina sa Senado, mga taong direktang sangkot sa impeachment proceedings, mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan at iba pang papayagan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid Senate ID, security o access pass sa mga itatalagang access control points. Samantala, ang ibang sasakyan ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Hinikayat din ng Senado ang publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisory at tagubilin ng mga traffic enforcer.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga hakbang pangkaligtasan inilatag ng Philippine National Police kasunod ng banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Office of Civil Defense bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Bobby. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon, maaari nitong palakasin ang Southwest Monsoon o habagat habang papalapit sa bansa ayon sa PAGASA. Dagdag pa ng Weather Bureau, posibleng maramdaman ang epekto ng inaabangang super bagyo pagsapit ang Miyerkules, Hulyo a 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., layunin ng hakbang na matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng super bagyo para matulungan ng pulisya ang mga lokal na pamahalan sa pagpapatupad ng safety measures sa mga residente. Target nila makamit ang zero casualty sa bagyo, kaya't kanilang inilatag ang disaster response protocols para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat, lalo na ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa baybaying dagat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at palakasin ang mga paghahanda bago mamamalakas ang bagyo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Team Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard naglabas ng paalala sa publiko para makaiwas sa panganib na dulot ng bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaiigting ng Coast Guard Station Malacañang ang kahandaan at pagtugon sa banta ng Super Typhoon Inday PH sa pamagitan ng tinatawag na 3Ps o yung preemptive, preventive at proactive approach na kaangkla ang hakbang na ito sa iCare program ng Philippine Coast Guard na naglalayong protektahan ang buhay, maiwasan ang maritime incidents, mapangalagaan ang mahalagang pasilidad at mapalakas ang koordinasadong emergency response. Layunin ng CGS Malacañang na mas mapabilis ang paghahanda, pag-iwas sa posibleng sakuna at agarang pagtugon bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: The Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang paghahanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Habang papalapit sa PAR ang bagyong may international name na Bobby, agad nang nagpreposition ang Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods sa mga lugar na posibleng tamaan ng super typhoon. Kabilang sa pinagdalhan ng karagdagang 7,000 family food packs ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng kanilang disaster preparedness measures para matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang may papamahaging ayuda sakaling lumala ang lagay ng panahon. Batay sa pinakauling forecast ng PAGASA, inaasahang papasok ng PAR ang sama ng panahon sa Miyerkules at tatawagin itong Bagyong Inday. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, maaari naman umunong dumaan ito sa pinakahilagang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes. Binigyan din naman ng DSWD na patuloy itong pinalalakas ang paghahanda at ang disaster response operations sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabalang DNR Mines and Geosciences Bureau na posibleng pagguho ng lupa at pagbaha sa 1,396 barangays dahil sa banta ng super typhoon na may international name na Babi o Pre-Inday. Batay ito sa 3 araw na rainfall forecast ng PAGASA at geohazard maps ng DNR-MGB. Pinayuhan ng publiko na bantayan ang pagtaas ng tubig lalo na sa mga ilog, sa mga dalisdis at iba pang mabababang lugar. Dapat ding agad na iulat ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagbaha o pagputik ng tubig. Pinapayon din ng mga residente na ipagbigay alam sa barangay kung may bitak o sa bahay o nakatagilid na poste at sahig. Inikayat naman ng publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM. Yan po ay simula ngayong araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami sa mga live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Mga kaibigan, marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
10: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mag-iisang taon na mula nang buksan ng administrasyon ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ngunit nila hindi pa rin lahat ng responsable sa katiwalayang ito ay nakakaramdam ng hiya sa mga Pilipino. Ang iba, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pakiramdam pa na may natural lang na mayroon silang natatanggap na kickback mula sa pondo ng publiko na ginagastos sa mga proyekto. Sa panayam ng media sa Vancouver, Canada, sinabi ng Pangulo na ang pinakamahirap baguhin sa usaping ito ay ang kultura sa loob mismo ng pamahalaan. Ito'y kung saan ang ilan entitled at naniniwalang karapatan nilang makatanggap ng bahagi ng project fund. Sinabi pa ng punong ekotibo, hindi pa tapos ang pamahalaan sa paghabol sa mga ito. Makangailangan na niya ito ng pagbabago sa attitude ng mga public servant para sa ganap na pagpapatakbo ng pamahalaan dahil hindi sapat ang structural reform sa paglaban sa sistema ng korupsyon sa gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Giniit ng Malacanang na tuloy ang paghahanap ng pamahalaan kay dating Congressman Zaldico sa kabila ng pag-archive ng Sandigan Bayan sa graft case na kinakarap nito dahil sa hindi pa siya naaresto. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi nangangahulugang binasura ang mga kaso laban kay Ko ang pag-archive ng kaso. Anya, isa lamang itong pansamantalang hakbang ng korte habang hindi pa hinaihaharap sa hustisya ang dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro na may babalik sa regular ang proseso ng kaso sa oras na maaresto si Ko. Dagdag pa niya, nananatiling may pananagutan ng dating kongresista dahil hindi tumatakbo ang prescriptive period habang naka-archive ang kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Manoy maanomalyang road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya noong November 2025 matapos siyang umalis ng bansa para sa medical treatment.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang may panalo nitong 2016 Arbitral Award kontra sa claim ng China sa South China Sea. Katunayan ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangangamba siya kung mananatili ba ang kasalukuyang tindig ng Pilipinas sa pagsusulong ng arbitral award na ito sa oras na matapos na ang kanyang termino. Itong dahilan ay kay Pangulo sa Pangulo kung bakit dapat na consistent ang bansa sa paggamit o pagkilala sa arbitral award pagdating sa mga usapin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng punong ekutibo, mahalagang magpatuloy ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon nito sa teritoryo ng bansa, lalo't kinikilala ng malalaking bansa tulad ng Canada ang 2016 Arbitral Award na hawak ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakatakda o nakakadagdag pa sa atensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas ang ginawa nitong pagdeklara kay Defense Secretary Gibo Chodoro bilang persona non grata. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Salip kasi na umusad pasulong ang pag-usap ng Beijing at Maynila sa mga issue sa West Philippine Sea, nababawasan pa ang limitado ng komunikasyon ng dalawang bansa. Bagamat prerogative niya ng China na gawin ang anumang naisin nito, hindi pa rin may kakailan na dumadagdag sa tensyon ang deklarasyon nito, kabaliktaran ng kapayapaan na nais at patuloy na sinusulong ng Pilipinas. Sinabi pa ni Pangulong Marcos ng pagputol sa isang linya ng komunikasyon, lalo ng komunikasyon sa pamamagitan ng defense ministries, ay walang maitutulong sa mga hakbang na pinatutupad para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nanawagan ang Strat-Based Institute na pabilisin ang pagpapatupad ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Strat-Based Institute President Dindo Manhit, mahalagang mapabilis ang modernisasyon ng AFP at may patupad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapalakas ang depensa ng bansa sa lupa, himpapawid, karagatan, cyberspace at information domain. Sinabi rin ni Manhit na hindi lamang kakayahang militar ang kailangan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Anya, mahalaga rin ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, akademiya, civil society, media, faith-based organizations at mga international partners. Batay naman sa isang survey na isinagawa noong Mayo, 86% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mahakbang ng pamahalaan upang ipagtanggol ang West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pabor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa suggestion na iban ang mga video game na kinatatampukan ng karasan o patayan. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na nakakaapektong video games sa pagtingin ng mga bata sa karasan, lalo't sa mga larong ito na bubuhay mga karakter kahit napatay na ng ibang players. Sa usapin naman ng pagpapababa ng edad na maari ng papanagutin sa batas, ayon sa Pangulo, kailangan pa itong mapangaralang mabuti. Kailangan anyang konsultahin ng mga eksperto sa child psychology para sa usaping ito at upang mapag-aralan din ang posibleng epekto ng mga suwestyong ito sa mga bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Responsableng paggamit ng internet, sinusulong ng National Youth Commission. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Isinusulong ng National Youth Commission o NYC ang wasto at ligtas na paggamit ng internet para sa mga kabataan. Kamakailan lamang, naging kabahagi ang NYC ng forum sa ilalim ng Meta Philippines na may temang Building Safer Online Experiences for Filipino Teens na layong palawakin pa ang mga estratehiya na pangalagaan ang kaligtasan ng kabataan sa paggamit ng social media. Sa naturang forum, binigyang pagkilala rin ang tagumpay ng Cyber Youth Leadership Course na pinangunahan ng Philippine Public Safety College at National Cyber Training Institute na nagbahagi ng kaalaman kaugnay ng online phishing, online exploitation at privacy setting. Bukod sa mga inisyatibong ito, magkakaroon din ng ASEAN Digital Resilience Summit sa pakikipagtulungan naman ng Department of Social Welfare and Development sa tuloy-tuloy na pagpapabuti at pagpapatibay ng proteksyon sa mga kabataan laban sa maling paggamit ng social media. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang mapaunlad ang industriya ng ube at may taguyod ito bilang isa sa mga susunod na high-value agricultural export ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bukod sa niyog, saging, mangga, pinya at durian, nakikita ng kagawaran ng malaking potensyal ng ube dahil sa lumalaking pandaigdigang demand para sa natural food ingredients at premium processed products, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na magbibigay ang kagawaran ng pondo, suporta sa polisiya at paranaliksik batay sa mga rekomendasyon ng sektor ng pagsasaka ng ube. Sa ngayon, kinakaharap pa rin ng industriya ang mga hamon tulad ng hindi maayos na supply chain, hindi pare-parehong kalidad ng produkto, kakulangan sa planting materials at kawalan ng iisang national marketing strategy. Bilang tugon, sinusulong ng DA ang pagbuo ng isang National Ube Federation na magsisilbing samahan ng mga producer, processor at exporter upang mapalakas ang koordinasyon at maisulong ang iisang agenda para sa pagpapaunlad ng industriya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinadali naman ng Bureau of Customs ang proseso ng accreditation para sa mga lehitimong importer. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong reforma upang mapabilis ang serbisyo, mapalakas ang compliance at mapabuti ang ease of doing business sa bansa. Simula noong nakarang buwan, nilipat ng BOC ang Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group. Layunin itong gawing mas epesyente ang pagpoproseso ng accreditation, renewal, suspension, cancellation at iba pang account-related transactions ng mga importers at customs brokers. Ayon sa ahensya, magbibigay din ng bagong sistema ang mas pinahusay na risk assessment at compliance monitoring habang nananatiling maigpit ang pagbabantay laban sa mga paglabag sa customs regulations. Bahagi rin ito ng paghanda sa planong ilipat ang tanggapan sa Assessment and Operations Coordinating Group.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, US President Donald Trump binalikan ang usapin tungkol sa integridad ng halala ng bansa o sa bansa sa kanyang mensahe para sa 250th Independence Day. Ideolohiya ng komunismo mariinding kinondena ng US leader. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Muling binalikan ni United States President Donald Trump ang usapin ng integridad ng halala sa bansa matapos niyang igiit ang agarang pagpasa ng Save America Act sa kanyang katalumpati nitong ika-4 ng Hulyo para sa US Independence Day. Sa naging talumpati sa Washington DC ni President Trump batay sa ulat ng CNN, pinanawagan ng US leader sa Kongreso na aprobahan ang sinusulong na Save America Act. Matatandaan na layo ng Save America Act na mahigpitan ang pagbibigay ng voter's ID at siguraduhin mga legal na mamamayang Amerikano lamang ang makakaboto sa halalan. Ayon pa kay President Trump, hindi maaaring baliwalay ng seguridad at kredibilidad ng eleksyon. Ngunit hindi natapos doon ang naging pahayag ng US leader dahil sa parehong okasyon ay muling binanatan ni US President Trump ang kanyang mga kritiko ukol sa banta umano ng isang radikal na ideolohiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala na naig kontra kay Iga Świątek sa third round ng 2026 Wimbledon. Ayala makakaharap naman si Jasmine Paolini ng Italia ngayong gabi. Dakong alas 8:30 Philippine time. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Muling umukit ng kasaysayan para sa Philippine sports at Philippine tennis si Alexandra Alex Ayala. Matapos niyang talunin si Iga Świątek ng Poland 7-6 via 11-9 tiebreak sa first set at 6-2 sa second set sa ikatlong round ng Wimbledon Women's Singles. Dahil sa panalo, magkakaroon ng bagong kampiyon sa Lady Singles ng Wimbledon dahil dinetron ni Ayala si Świątek na reigning champion ng nasabing torneo. Pagamat na uwi sa tiebreak ang first set, nanaig ang composure ni Alex at hindi na hinayaang makahabol pa si Iga sa second set. Susunod na makakaharap ni Ayala, si Jasmine Paolini sa fourth round o round of 16, mamayang gabi 8:30 p.m. Philippine time. Tinalo ni Italian tennis star na si Paolini si Maria Sakkari ng Greece 6-1, 6-2 sa nagdaang third round. Samantala, magkakaroon po ng watch party ang laban ni Alex Ayala kontra Jasmine Paolini sa Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
17: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
18: Announcement. Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na atin laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat,
2: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. PDRRMO Batanes, pinaghanda ng mga LGU at government agencies para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa Huwebes. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Hatid sa atin ni Rodelyn Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Rodelyn.
3: Maagang sinimula ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang weather advisory sa mga LGU at government agencies para sa inaasang paglapit ng Super Typhoon Bavi na kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oras na makapasok ito ng PAR ay papangalanan itong Bagyong Inday ng Pag-asa. Ayon sa pagtutok ng PDRMO sa bagyo base sa mga global models at forecast tracks, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa Batanes sa pagitan ng July 9 to 10. Bagamat hindi inaasahan na mag-landfall ang bagyo sa probinsya, sa lawak ng sakop nito ay maaari pa rin maramdaman ang malaking epekto nito. Inaasahan ng malaking pagbabago sa mararamdamang lakas ng hangin simula Huwebes ng gabi, kasama na rin ang mga thunderstorms at malakas na mga pag-ulan. Dahil dito ay pinaghahanda na ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o MDRMOs na ihanda mga rescue teams at siguruhin ang malinaw na communication lines. Hinihikayat din na pagbawalan na ang pagpapalaot ng mga mangisda simula Miyerkules ng gabi dahil sa inaasahan na maalo na karagatan dulot ng bagyo at ng habagat. Sisimulan din sa Miyerkules ang pag-akyat sa mga bangka sa mga pantalan. Sa ngayon, 24 oras ang isinasagawang pagtutok ng PDRMO Emergency Operations Center sa nasabing bagyo. Magsasagawa naman ng situational briefing oras na maglabas ng mga pagbabago sa official bulletin ng bagyo. Mula bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tulong sa mga apektado ng fish kill sa sakop ng Magat Dam sa Isabela, tiniyak ng BFAR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: April.
22: Pinitiyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 2 ang tulong na maibibigay sa mga fish cage operator na apektado ng fish kill sa Magat Dam. Ayon kay Isabela Provincial Fishery Officer at Senior Aquaculturist Jericho Gibe, kasalukuyan ay sinasagawa nilang validation sa mga direktang apektado ng pagkamatay ng tunay-tuneladang tilapia dulot na rin ng patuloy na pagbaba ng tubig sa dam dahil sa kawalan ng ulan. Kasama ang Nia Maris, Provincial Government at ang LGU ng Ramon, tuloy-tuloy anya ang kanilang pag-agapay at paglalaan sa pangangailangan ng nasa 178 na mangingisda na may hawak sa 1,200 na fish cage sa naturang dam. Ayon kay Gibe, bago pa man ang pangyayari, nagpaalala na sila sa mga fish cage operator na mag-emergency harvest dahil sa mababa ng dissolved oxygen level ng tubig ng dam. Dahil sa sitwasyong ito, tinatayang aabot sa mahigit 32 million pesos ang inaasahang halaga ng mawawalang kita ng mga apektadong fish cage operator. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naga City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagsagawa ng fish pond inspection sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atin sa atin ni Myra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Myra.
23: Nagsagawa ng on-site inspection, validation at assessment ng mga maliliit na fish pond sa Naga ang mga opensyal ng Naga City Agriculture Office kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel at Fishery Sector Committee Chair. Ito ay may layon ng mabisita ang maliliit na mga fish pond sa Naga para sa nalalapit na distribusyon ng tilapia at hito fingerlings sa mga may-ari ng fish pond sa Naga. Nais masiguro ng mga tanggapang ito na magiging matagumpay at dadami ang mga isda sa tamang panahon na handa na itong ibenta sa market. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DTI at PCG Palawan, pinagtibay ang ugnayan para sa socio-economic na pagunlad sa Kalayaan Group of Islands. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
4: Radyo Pilipinas report.
0: Lizelle.
5: Nagkasundo ang Department of Trade and Industry DTI Palawan at ang pamunuan ng Coast Guard District Palawan o CGDPAL na mas mapag-ibayo pa ang pagtutulungan sa pagsusulong ng mga inisyatibong pang-sosyo-ekonomiko sa Kalayaan Island Group. Sa isinagawang courtesy visit ni Coast Guard District Palawan Acting Commander Commodore Jane Gisolgon kay DTI Palawan Provincial Director Hazel Salvador ay naipangako ng DTI Palawan ang pagkakaloob ng teknikal na tulong na kinabibilangan ng capacity building at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kabuhayan. Nakasalalay naman sa PCG ang pagbibigay ng transportasyon upang mapadali ang paghahatid ng mga programang ito sa mga komunidad na isla. Sumasailalim naman ang pagtutulungang ito sa iisang layunin ng Philippine Coast Guard at DTI Palawan na mapalakas ang katatagan ng komunidad, isulong ang pagpapanatili ng kabuhayan at suportahan ang inklusibong pag-unlad sa Kalayaan Island Group. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. 13 peace builders sa Northern Samar tumanggap ng ayuda sa ilalim ng E-Clip. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog City. Narito ang balitang hatid ni Suzette Pretensio.
4: Radyo Pilipinas Report.
0: Suzette.
26: 13 peace builders sa lalawigan ng Northern Samar ang tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kamakailan, 11 sa kanila ang nakatanggap ng tag 65,000 pesong ayuda, kabilang ang 50,000 pesong livelihood assistance at 15,000 pesong immediate assistance. Samantala, 2 ang nakatanggap ng parehong ayuda kasabay ng ceremonial declaration ng stable internal peace and security condition para sa mga bayan ng 1st District ng Northern Samar. Pinangunahan ang pamamahagi ni na DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Governor Harry Sungchuan, 803rd Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan, at Provincial Social Welfare and Development Officer Jenny Darish. Ayon kay Governor Ungchuan, layunin ng programa na tulungan ang peace builders na makapagsimulang muli, magkaroon ng kabuhayan at mamuhay ng produktibo at mapayapa sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halos 200 transport workers sa Southern Leyte, benepisyaryo ng Dole Tupad Tuloy Pasada Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jevic,

0: 78 kilohertz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay July 6, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oy, teka, thank you muna. Thank you very much kay kasamang Hero Robregado na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses. Ganun eh, walang boses last week. Almost 2 weeks, walang boses. Thank you, Hero Robregado, umalili sa akin pansamantala sa Radyo Pilipinas News Nationwide, 6 to 7 a.m. At thank you very much din kay Alian Corpus na pansamantalang umalili sa akin habang ako'y walang boses dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mangumusta muna tayo diyan po sa Sandigan Bayan. Mga steel fence at barriers nakapuesto sa harap ng Sandigan Bayan. Alamin po natin ang sitwasyon dyan. Naroon, nakatutok si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Alan, welcome back. Ano, nakasalala bike lane dito tapat ng Sandigan Bayan. Yung mga steel fence, plastic barriers at mga concrete barriers, pati na isang forklift ng Metropolitan Manila Development Authority. Kadalasan ginagamit itong mga to para iharang kung may asahang pagtitipon o kilos protesta sa lugar. At unang nangang naghigpit ng seguridad itong Quezon City Police District sa loob at palit Sandigan Bayan, kasunod na rin ng paghahain noong Biyernes ng kaso ng ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. May nakatalaga rin ala na command post itong Quezon City Police District dito sa loob ng anti-graft court at mayroong mga pulis na nakapwesto doon para bantayan ang sitwasyon at tiyakin nga ang kaayusan dito sa loob ng korte. Hanggang ngayong umaga, wala pang impormasyon kung may maglalabas bang korte ng warrant of arrest laban dito nga sa senador at tatlo pa niyang kapwa akusado. Ang sigurado lang Alan, merong pagdinig mamaya itong Sandigan Bayan 3rd Division para doon nga sa isang motion ng kampo ni Marcoleta. Naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Marcoleta, dating kongresisang si Mike Defensor at dalawang negosyante kaugnay na umano hindi pagdedeklara na humigit kumulang 75 milyong campaign donations. Mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Yes, Alan.
0: Around what time yung binabanggit mong pagdinig na yan mamaya?
2: Ngayong umaga rin, Alan, 8:30 a.m. yung schedule ito ng 3rd Division. Ang 3rd Division, Alan, ang hahawak noong kasong plunder na isinupa dito sa senador. Kasi itong plunder, kung matatandaan mo, non-bailable ito. Kaya ay normal na ginagawa kapag may mga kinakasuhan, sila talaga ay nagmomosyon para ibasura yung kaso. At yan ay didinggin mamaya ng 3rd Division. Pero as doon sa, kasi ang susunod na hakbang kapag may nagsasampa ng kaso, ay in-expect natin na ang korte ay maglalabas ng warrant of arrest. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa namang impormasyon kung meron sa mga korting ito yung magpapalabas ng warrant of arrest. Dahil nga ito siguro, dahil kailangan pang dinggin yung mga motion na inihain ng kampo ni Marcoleta na karapatan naman niya bilang akusado.
0: Okay. Thank you so much. Mary, keep us posted for more developments from your end.
2: Yan ang muna alang sitwasyon dito sa Sandigan Bayan. Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Nakatutok diyan po sa Sandigan Bayan.

0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 8 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
1: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Magandang umaga po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal ang dalhin sa kaya sa may Irving Garcia hanggang makarating na po tayo ng Ortigas Avenue. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pagdating naman po sa Estrella hanggang Buendia, moderate traffic at paglagpas ng point to nature gumbilis ang dalhin sa kaya masusunod na lamang po ng bahagyang pagbagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic. Paglagpas naman po niya, muli po itong babagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Arnaiz Avenue. Moderate traffic na po sa may Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung tuloy-tuloy ng business dialogue sa yan, musunod na lamang po na pagbabagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng Reliance. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yung tuloy-tuloy ng business dialogue sa yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Nibis flyover hanggang Green Meadows, sasahan natin pagbagal ng dalhin sa kiyam. Masusunod ulit pagbabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Tiendisitas. Moderate traffic naman po sa may Arcovia hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas po niyan, tuloy-tuloy po bisan dalhin sa kiyam. Masusunod na lamang po nagbabagal dito lamang sa may Makimli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Makimli, asahan natin bagong dalhin sa kiyam. Magpaglagpas naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dalhin sa kiyam hanggang makarating na po tayo ng Ateneo B3. Pinapaalala po sa ating mga motorist sa mablaka po nagtatapos sa 1 at 2. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagi ng ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, si Ann Gozon. Mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Baka kausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang kanilang spokesperson. Siyempre, ito po'y may kaugnayan sa mga security measures, kaugnay ng Senate impeachment proceedings mamaya. Ah, at ganun din, dyan sa Sandigan Bayan, ang mga security preparations dyan po sa paligid din ng Sandigan Bayan. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Post Marisa Montesilio, ang karapat dapat na parusa ng mga politikong napatunayang sangkot sa korupsyon ay ang habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi ng kanyang mga ari-ari ang kanyang naipundar nung siya ay nasa posisyon. Dahil pag hindi mabigat ang parusang ibibigay sa kanila, ay maaaring sabihin ng mga bagong henerasyon na normal lamang ang pagnakaw kapag ikaw ay trabador sa gobyerno. Kamatayan sana ang pinakamabigat na parusang dapat ibigay sa kanila. Pero nabag ito sa kautosan ng ating Panginoon, kaya nararapat na lamang na habang buhay na pagkabilanggo at pagbawi na kanilang mga ari-arian, ang tukmang parusa na bibigay sa mga politikong napatunayan na sangkot sa korupsyon.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, dahil po sa ilang technical adjustments sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantalang napapakinggan sa 104.3 FM. Pero siyempre, mapapanood niyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng mga social media pages ng Radyo Pilipinas. At sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz, asahan naman ang mas malinaw, mas pinaigting na pag-atid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Siyempre, taus-pusong pasalamat pa rin sa inyong patuloy pong pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Pilipinas.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Sa puntong ito, tayo pa'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
16: Yes, Sir Alan, magandang po.
1: Yes ma'am, hingi lang kami ng mga update sa mga preparations, mga paghanda po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng impeachment proceedings na magaganap mamaya diyan po sa Senado. Major, ma'am.
16: Yes po, bilang paghahanda po natin dito sa impeachment proceedings mamayang hapon, ang NCRPO po ay nakataas na po ang ating alert status. Simula po kahapon, ng alas 5 ng hapon, tayo po ay naka-full alert status na para po ensure na ang ating po mga personnel at ang ating po mga lahat po ng resources ng NCRPO ay nakahanda na po para sa ating kung ano man po ang mga security requirements na kakailanganin po natin. Meron po tayong inihandang 6,000 personnel ng NCRPO na i-deploy para po ensure ang kapayapaan at kaayusan ng mga magaganap na pagtitipon sa labas po ng Senado.
1: Ayun. So 6,000 personnel ang i-deploy, nakahanda on the part of the National Capital Region Police Office, Major Ma'am.
16: Yes po, tama po kayo. Ito pong 6,000 na ito ay magmumula po sa iba't ibang district ng NCRPO, ganun din po sa regional headquarters. So bukod po dito sa 6,000 na ito, may iba pa po tayo nakadeploy para naman po sa law enforcement operations natin, para hindi naman po natin mapabayaan yung mga usual po natin na mga anti-criminality concerns po sa ating mga districts, sa ating mga stations po dito sa NCR.
1: Opo, base po sa mga impormasyon na nakakarating na sa inyong tanggapan, Major, meron ho bang mga inaasahan na magtitipon-tipon na mga grupo dyan po sa vicinity ng Senado, ma'am?
16: Meron po tayong mga monitored na groups. Although wala po silang mga permits, ito po ay mga iba't ibang grupo. Meron po mga anti at may mga supporters naman po. At sila naman po ay meron naman pong area para sa kanila, i-allow naman po sila na magkaroon ng...
1: Ayun, nabanggit niyo yung ease of doing business. Ika nga, lalong palakasin ang mga programa at mga procedures na may kaugnayan sa ease of doing business para higit na makahikayat ng mga investors, both foreign and domestic investors, Prof. Astro, sir.
12: Yes, yes, yes. Remember, this is an international benchmark used by institutions to guide lending and development programs. So it's really very important to us. Pero again, it doesn't erase the fact that the gap between the rich and the poor here in the Philippines, malaki pa yan, no? And the government and even the private sector should be partners in national development.
1: Mm-hmm. Okay, Prof, on another matter, ano, dito sa opisyal na pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada, sa kanya pong pag-uwi ay nakakuha ng napakalaking investment pledges, umabot sa $2.5 billion na investment pledges, Prof. Astro, sir.
12: Yes, yes. Ito ay magandang balita para sa atin, no? Maganda rin na talagang lumalakas rin ang ating kaugnayan sa iba't ibang bansa, at sana mas mapansin tayo, no? Itong investments na ito ay kailangan talaga natin, lalo na tayo ay nanggagaling sa crisis, crisis of confidence, no? However, kailangan na talampagin natin ang mga gobyerno na nagtatrabaho doon sa below the line ng presidente, no? Na kailangan ayusin naman ang ating gobyerno, no? Para mas makaakit at maagaw natin yung mga dapat na pumunta dito sa investments, no? Para hindi pumunta sa ibang bansa. Ang dami pa ang kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang bureaucracia, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin, no? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to. Kaya napaka-importante talaga na ayusin ng gobyerno together with the private sector para maakit talaga itong mga pinirmahan na ito, no, na mag-invest po sa atin.
1: Ayan. And to this end, gaya ng iyong binanggit, mahalaga ang kooperasyon, pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para higit na mapaganda ang investment climate dito sa atin sa Pilipinas, Prof. Ano?
12: Tama po, tama po. Kaya nga yung ibang kasamaan po natin sa business sector ay kasama ni Presidente, no? At nagpirmahan din po sa harap ni Pangulo para talagang makita naman talaga yung magandang ugnayan between the private sector ng Pilipinas at ng Canada.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Prof. Astro, sir, di ba? Unti-unti na nag-ease up ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa maraming bahagi ng mundo, including dito sa atin sa Pilipinas. Ang presyuhan, halimbawa, ng petroleum products ay unti-unti nang bumababa compared nung kasagsagan ng Middle East crisis. Ano ang pananaw ng ating mga ekonomista dito sa unti-unting pagbabalik na, ika nga, ng sitwasyon sa atin dito sa Pilipinas, sir?
12: Manungalan, natutuwa po tayo, no, na somehow na-dissipate na or medyo nawawala na yung agam-agam sa Middle East. Tuloy yung peace talk. Sana mas tumagal pa po, no? Ito ay positibo hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. However, kailangan paalalaan na natin ang mga kababayan this will not translate for immediate relief, no? Slowly makikita natin yung epekto niyan.

0: parang yung mga nangyayari every time na may crisis, no? Sometimes it takes around a year to 2 years, no, before the economy adjusts, no. Madami pa pong kailangan gawin after ng gera. Madami pa pong supply chain na naapektuhan, no. So it will take time. However, ang kagandahan lang po niyan ay at least wala na po yung agam-agam na yan, at yung oportunidad para sa atin para mas mag-move forward at mag-focus na talaga tayo sa ekonomiya ay andyan na po.
1: Ayun. Okay, Professor Astro Del Castillo, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob, sir.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay kayo, mabuhay ang ating mga kababayan.
1: Thank you. Good morning, sir. Ekonomista si Professor Astro Del Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 39 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
5: A moment for you.
4: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Minutes makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Para dun sa mga nagte-text, nagtatanong, tumatawag, oy, ano bang latest dito sa minomonitor na bagyo? Malakas daw na pag pumasok sa Pilipinas, eh, ano, tatawaging Inday, ha? Narito ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas
6: Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning.
10: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga digapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Si Super Typhoon Bavi nga o magiging si Bagyong Inday ay huling namataan sa layang 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 215 kilometers per hour malapit sa Sem at pagbugso na maabot hanggang 265 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating par bukas ng gabi o Miyerkules na madaling araw. At nananatili pa rin na mababa yung chance nito na mag-landfall, ngunit maaaring lumapit, especially sa may part ng Batanes. At asahan na din natin yung pagpapalakas o pag-enhance nito ng southwest monsoon, kaya naman magkakaroon din ng mga malalakas mga pag-ulan, especially sa may kandurang bahagi ng ating bansa. Kaya antabayanan nga natin yung magiging update ng panahon sa masusunod na araw, hinggi nga sa epekto nitong binabantayan natin na super typhoon. Samantala ngayong araw, ridge of high pressure pa rin ang siyang iiran sa may extreme northern Luzon. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Charmaine?
10: Yes, sir. Good
1: so
10: morning.
1: Ang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng bukas ng gabi or Miyerkules ng umaga?
10: Yes po, tama po kayo.
1: Ayon. At pagpasok, ito ay hindi naman didikit sa landmass ng Pilipinas.
10: Yes po, sa may part lang po ng Batanes yung nakikita natin. Medyo lalapit po dyan na part.
1: Lalapit sa Batanes. Okay. Mm-hmm. So, base sa mga models at sa impormasyon na hawak ng PAGASA, ito ay kailan ito magiging pinakamalapit sa lalawigan ng Batanes, Charmaine?
10: Yes po. So, posible po yan around mga Friday. And papalabas na po yan ng ating par mga bandang Friday to Saturday.
1: Ayun. So, ibig sabihin, pag nakapasok, ang magiging direksyon niya ay paakyat din.
10: Yes po, tama po.
1: Ayun. At hindi didikit sa Luzon, kaya lang lalapit sa Batanes Islands.
10: Mm-mm, tama po kayo.
1: Okay. Sige. So, in closing, Charmaine, baka may makapaalala ka sa mga kababayan natin na lalo tigit doon sa area ng Batanes na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Please go ahead, Charmaine.
10: Yes po. So nakikita po natin, malalakas yung mga pag-ulan as well as yung hangin na magiging epekto nito not only in Batanes part, especially dito sa may northern and eastern portion ng northern Luzon. So around, pagkapasok po nito ng par natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw, agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan, i-ready na po yung ating mga go bag, as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin. And not only po itong bagyo yung babantayan natin, no, yung habagat po, maraming mga pag-ulan yung dadalhin po nan. So ngayon pa lang po ay alamin na po natin yung mga safety areas kung saan tayo posibleng evacuate, especially sa mga areas na may very high to high susceptibility when it comes to flooding tsaka landslide.
1: Ayun. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates and the reminders mula sa PAGASA. Thank you.
10: Okay po, thank you.
1: Good morning, Charmaine Varilla.
0: Varilla.
1: Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 47 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radio Pilipinas World Service.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang gaganap
9: kaganapan.
13: Siksik sa impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
9: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
9: Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
9: Servisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta.
3: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Service.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 50 minutes makalipas pa ang 7 AM. Latest naman, diyan po sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mula June 29 hanggang July 5 lamang po, umabot po sa mahigit sa 6,600 ang kabuuang meals na naihain ng Walang Gutom Kitchen. Yan po'y sa gawi ng Pasay, Cebu at Zamboanga. Sa loob lamang po ng isang linggo, libu-libong pamilya at individual ang nabigyan ng pagkakataong makakain ng libre at masustansyang pagkain. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng DSWD na makatulong sa pagtugon sa involuntary hunger at mailapit ang pagkain sa mas maraming Pilipino sa ating bansa.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Banggitin lamang po namin uli mga kaibigan, dahil sa ilang mga technical adjustment, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang aming collab station ng PBS, Presidential Broadcast Service, simula sa araw na ito. Mapapanood nyo pa rin kami mga kaibigan sa live streaming ng Radyo Pilipinas sa aming mga social media pages. At siyempre sa pagbabalik po sa Radyo ng Radyo Pilipinas sa 738 kHz, mas malinaw at mas pinaigting ang paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Monday, July 6, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Mark Bokiron, at si Rose Ann Erno. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na atin laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
26: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
24: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
27: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
24: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
28: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
29: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
30: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
24: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
31: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
30: ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Na pong magandang umaga sa ating lahat. Araw ay Lunes, mga kababayan. Ang inyo pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal na napapanood nyo sa Radyo Pilipinas. Eh dahil sa ilang technical adjustments po, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula Lunes. Ngayong araw po yan, July 6. Mapapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa amin pong Facebook page sa Radyo Pilipinas at sa iba pa naming mga social media pages gaya po ng YouTube. Sa amin pong pagbabalik sa 738 sa inyong mga talapihitan, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na pagpapahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa atin pong himpapawid.